0: Congressman Jess?
1: Yes, Katodo Jujet, no? Napag-usapan natin yan and in fact, paulit-ulit nating napag-uusapan yan. At malinaw naman na lumabas sa hearing na hindi lang iisang problema. Ang mga problema natin ay yung dependable generation, yung problema natin sa reserve, at yung generating plants na nag-derate or laging nag-outage. Para sa akin, pinakamahalaga is yung acknowledgement na matagal nang kulang na ang bagong capacity ng Visayas. At hindi dapat natin tanungin kasi kung ano ba ang problema, kasi alam na natin yung problema. Ang dapat natin tanungin ngayon, at yun naman ay tinanong natin nung time ng hearing, ilang megawatts ba ang kailangan? Saan manggagaling? At sino ang responsable at kailan magiging operational yung mga planta na sinasabi natin.
0: Okay.
1: Kailangan yung discussion ay may specific commitments. At yun ang hiningi po natin doon sa public hearing.
0: Now, Congressman, kasi rokwa na BNGCP, abingara, agro mga power generators, itong mga independent power generators, are pointing fingers each other eh.
1: Pati nga nero
0: mga electric co-op ay ginaturo man. Especially, ro aton yung mga consumer, ro pirmi gina basuro nga aton yung mga local electric co-op, aton yung mga power distributor. Now, pero sa minatood, Congressman, during that particular public hearing, sino gilmandong may problema?
1: Well, yung sinabi kasi ng NGCP, may punto rin naman talaga sila na hindi sila ang generator. Walang ginawang kuryente, wala rin silang may papadalang kuryente.
0: Okay.
1: Pero hindi ibig sabihin nun, wala rin silang accountability. Ang trabaho nila ay naduhin na kapag available power, may sapat, reliable, at redundant transmission system para maihatid sa mga consumer kagaya natin, no?
0: Okay.
1: Kung may delay transmission projects or congestion or kulang na redundancy, dapat sagutin din nila 'yon. So hindi ito NGCP versus generator cooperatives. Ang gusto natin mula sa NGCP, ang tinatawag natin na yung requirement na ibibigay nila sa atin ay yung status ng mga project na ginagawa nila, yung mga dates na kung kailan ito matatapos, at ipaliwanag kung bakit ito delayed. Hindi kasi pwedeng taon-taon nagbabago ang deadline habang ang consumer natin nagdudusa, di ba? So, importante, meron tayong tinatawag na commitment galing mismo sa NGCP.
0: Pero, Department of Energy, may anda nga nga short-term solusyon nga ginahambay. Una, ro pagpadagay sa Visayas grid, ha, ya sa Panay grid abi ita power barge.
1: Yes.
0: Nga nagagamit ita diesel powered ay. Agro pa nga iwara yang baterya nga naga ro nang kapasidad ko dako magsaga kara ita battery is 250 megawatts. Pero pang daywang oras yang ra, ha, pang 2 hours yang hindi kita pang mabuhayan tong kapas ko nga mga baterya. Now, hindi ba basi kung magagamahayman doon ito nga panuktan sa kuryente pag nagamit kita kung nga mga short-term nga nga solusyon nga ginambay Department of Energy?
1: Yes. Ano? Yung mga power barges, ito ay makakatulong especially sa emergency or yung tinatawag nating bridging the gap or bridging the solution habang hinihintay natin ang permanenteng capacity. Pero hindi sila dapat, tama ka, hindi sila dapat permanenteng sagot, no? Kailangan malaman natin talaga kung ilan pa talagang megawatts ang idadagdag at anong fuel ang dapat natin gamitin. Tanungin din natin sa kanila magkano ang generation cost nito at sino ba ang dagdag na gastos. Kung power barge kasi ang makakapigil sa brownout, gamitin natin kung kinakailangan lamang. Pero temporary nga lang ito. Ang long-term na solution or long-term na answer is a more dependable generation, renewable energy with storage. Halimbawa dyan, yung solar power with battery na tinatawag natin. Ayusin din nila ang yung transmission. Ano? At saka magkaroon tayo ng adequate reserves. Kasi parang ganito yan eh.

0: supply ng tubig.
1: No? Mm.
0: Kung ang supply mo ng tubig ay malakas pero parado ang tubo, hindi rin makakarating ang tubig sa consumer.
1: Mm.
0: Kung ang supply mo ng tubig ay malakas pero ang reserve mo o yung tangke mo ay kulang, hindi rin makakapagbigay, makakapato ng tamang kuryente sa ating mga consumer. Ngayon, kung ang supply mo ng tubig ay mahina, pagkatapos wala rin ikaw mga tangke o reserba,
1: eh
0: paano natin matutugunan ang problema ng pagba-brownout? Yan po ang sanhi niyan.
1: Correct. Plus ito, battery nga rin 250 megawatts, ay 2 hours man lang ang capacity ko rin mga baterya.
0: Yes, tama po yan. Kaya nga po, band-aid solution yan. Habang hinihintay yung mga underrated or under capacity na mga planta na bumalik sa normal na operation. Kaya nga sinasabi natin, pagka nag-yellow alert na, eh dapat meron na tayo kaagad na reserve na pwedeng ipato dito. At ito ang sasagutin dapat ng power parts at saka itong mga BESS or yung mga battery operated na solar.
1: May ginambay nga rin islanding ita Visayas grid. Practical da, Congressman, base public hearing, practical solution de nga islanding nga ginatawag, rung kakayahan ita Visayas grid nga mag-supply sarili na nga nga power. Dali lang, dong, paki-check aday dong. Inaputol tayo with the Congressman Jess Marquez. Kung practical din, ginatawag islanding ra.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Actually, sa aton, may atong daywag ka mga renewable energy ng mga planta ha? Sa Nabas ag sa Madalag. Pero pa ko tara, practical dong islanding nga nga ginahambag nanda. Ara na siya dong? Congressman?
0: Yeah, sorry, naputol kasi.
1: Naputol, oo.
0: Opisina sa Congress.
1: Nawa ko nga may ginahambay ka ng islanding. Practical solution ba? O islanding, ra?
0: Yes, naputol tayo, no? Pero I was saying na I want to explain islanding properly, no? Hindi kasi ibig sabihin nito na ihihiwalay natin permanently ang Visayas sa National Grid. Ang ibig sabihin ay magkaroon tayo ng sapat na generation, reserve system at capability para magkaroon tayo, kung magkaroon man lang ng major disturbance sa ibang lugar, eh kayang tumayo ng Visayas Grid. Connected pa rin naman tayo sa Luzon and Mindanao, and that interconnection is very important. Pero hindi tayo dapat sobrang dependent sa imported power doon sa Luzon at saka Mindanao. Para sa akin, ang tamang principle ay interconnected tayo dapat pag normal ang lahat ng mga planta. Pero dapat capable din tayo maging self-sufficient on our own when necessary. Ito ang tawag sa tunay na energy security na pinopropose din nila.
1: Pero sa Kureng Batangas Mindoro Panay Grid nga interconnection, kabuhay-buhay naktulera congressman. Sabi lang sa Sabat, kung tara, itatong yung problema sa Aklan, sa Panay Grid. Kapingit sa Aklan bilang pinakapunta at Panay Grid. Dahil nga, magapit ka ito ni Batangas, Mindoro to Panay, iigit ka ito maagi. Pero kabuhay-buhay yung dahil nga interconnection program, hindi kaya po matapos-tapos.
0: Yes. Ito nga po ang gusto nating baguhin. Ano? For many years, alam natin na ang Aklan has been treated sa dulo na tayo ng Panay Power Network. Na kapag may problema upstream, ramdam natin kaagad ang problema. And this cannot remain as a permanent condition. Growing ang Kalibo, growing ang negosyo sa Kalibo, growing ang Boracay, ang turismo. Kaya kailangan natin ang tinatawag na redundant transmission. Kinakailangan natin palakasin ang ating mga linya. Additional local generation kagaya ng solar power and battery storage, and magkaroon tayo ng reliable na backup capacity. Hindi kasi sapat na repaired na lang ang existing line. We need a system wherein kapag ang isang linya ay nagka-problema, may ibang ruta ang kuryente. Aklan should no longer simply receive wherever power is left at the end of the line.
1: Kasi
0: nasa dulo talaga tayo eh.
1: Parang yung,
0: yun ang isa sa mga sinabi ko doon sa ating committee hearing.
1: Parang pagkain na yung para sa aklan, yung ano na lang, tira-tira.
0: Tira-tira. Tira-tira. Tama ka dyan.
1: Parang pagpag ba?
0: Yes. Oo. Eh, kawawa naman tayo. And you know, nabanggit ko doon sa ating committee hearing na Boracay is the jewel of our country. It is our one of the best tourist destinations. Bigyan nila ng pansin.
1: Okay. Now, speaking of Boracay, mabuhay tabi nga nag-a-suffer do Boracay nga ra. Yes. Congressman, actually, pag nag-brown out, Boracay doon number one gigilaigo, ratong nga premier tourist destination. Now, kung magpadayon, aray ang vulnerable sa power interruption doon Boracay, ano rong pwede nga mahimo para masolba rin yung problema?
0: Yes, no. This issue is, of course, we have Boracay as a premier tourist destination. And this issue is a matter of national economic security.
1: Mm-mm.
0: It is not just a local convenience. Kasi may mga hotel, restaurant, airport, di ba? Telecommunication, water systems. Tsaka libo-libong workers ang nakadepende dito sa reliable electricity. Alam naman natin na karamihan na ng mga establishmento sa Boracay may generator. At kawawa naman at panay na panay ang pag-andar ng kanilang mga generators. Hindi pwedeng world class ang tourism destination natin, pero yung power infrastructure natin, eh hindi kayang supplyan ang ating Boracay. That is why dito sa ating Navas Katiklan Boracay Transmission Project. Ano ba ang actual status nito? Ano ba ang kulang? At kailangan kasi ma-fully energized na ito eh.
1: Uh-uh.
0: And beyond transmission na tinatawag natin, we need talaga local renewable generation na binabanggit natin kanina.
1: Uh-uh.
0: Meron tayong wind powers dito sa Navas. Pero ito, hindi naman may bibigay sa atin ng basta-basta because ito ay binabato sa NGCP na siya namang nagbibigay or nagsusupply ng kuryente at nagdi-distribute ng kuryente.
1: Uh-uh.
0: Kasi ang Boracay, it should be a model of a clean, resilient, and reliable energy. Hindi porket turista ka pagdating mo doon, ang aabutan mo brownout.
1: Mm-hmm.
0: Baka parang backwards ng ating paningin dito.
1: Now, after the public hearing, nabatian man nimo ko na rong statement coming from DOE. Ngaroon ko sekretary mismo, Department of Energy, halin sa Panay, halin sa Iloilo, si dating Congresswoman Sharon Garin, Aton Gidron.
0: Yes.
1: Wrong statement din sa NGCP, atong transmission line nga operator. Aton nga mga independent power generators, aton nga mga supplier nga ra, ag other concerned agencies. Ano ro aton nga ano gitarong nga may pagbag-o pa ba? May time frame ba nga ginlatag sana during that public hearing, Congressman?
0: Yes, Katodong Jujet, no. Ito ang pinakamahalaga. You ask the right question. Many years have passed. Many years, alam na natin lumalaki ang demand. Many years, alam natin kulang ang supply, kulang ang reserve, kulang ang transmission capacity. Pagkatapos ng hearing, sabi ko nga sa kanila, hindi, wag naman tayo puro promisa lamang. Kailangan magkaroon tayo ng Visayas Power Action Matrix. Ilang megawatts, saan, magkano, sinong responsable at kailan matatapos? Para sa NGCP, anong exact transmission deadline natin na dapat kailangan yung ibigay sa amin? Para naman sa DOE, anong generation at saka reserve plan ang gusto nyong ipahiwatig at ibigay sa ating mga consumidor? Para sa mga generators, ay yung mga plant availability ninyo, huwag naman palaging sira or laging kulang or underrated. Doon naman sa mga regulators, ito ang pinaka-importante para sa ating mga consumer. Yung consumer protection at yung affordability. Kasi taas ng taas din ang presyo, di ba? Hindi lang dapat natin tanungin ano bang problema kasi alam na natin yan eh. Anong gagawin, sinong gagawa, at kailan matatapos? Yun po dapat ang ating dapat ibigay na tanong sa kanilang lahat.
1: Makaroon yan actually, may mga may kasarang ha, makasarang mga butang ita mga hybrid yan nga power solar powered insulation sa mga panimagay. Nakikialam lang ni rong ano, rong NGCP.
0: Yes, tama. Tama po yan.
1: Kung kita choice ka na, pag makararong sitwasyon, may kakayahan lang, paano rong walang kakayahan, Congressman?
0: Correct. At nakakaawa, ano, sa ating mga kasimanwang aklanon, you know, I want them to know that I will continue to pursue asking questions. Mm-hmm. Hindi kasi lamang ito tungkol sa ilaw sa bahay eh. Kasama rito mga estudyanteng nag-aaral. Kasama rito ang operation ng ating ospital, yung mga equipment sa ospital, yung ating mga maliliit na negosyo na araw-araw nagtatrabaho, nagninegosyo. Paano ba natin patatakbuhin ang ating negosyo kung palagi tayong brownout? Kahit mga restaurant, pagka naubusan ka ng, nawalan ka ng kuryente at wala kang generator, sira lahat ng pagkain mo sa loob ng freezer. Diba? Hello?
1: Yes, Kong.
0: Yes. At particularly dito sa Aklan at saka sa Boracay, importante na mabigyan tayo talaga ng adequate electricity supply, renewable energy development, at yung battery storage na may reliable backup. Kasi hindi sapat na plano lang tayo ng plano. Kinakailangan natin yung plano na ito, maging mailatag natin ng maayos. Kagaya nga ng sinabi ni Secretary, Congressman Alvarez, kung pag-uusapan natin yung 2030-2035, matagal na yun. Ang daming magsasuffer ng mga negosyante. Ang daming magsasuffer na mga tao dito sa the whole of Visayas region. Kasi ang pinaka importante talaga dito is they should be answerable to all of these questions. At hindi lamang puro plano. Kailangan may konkretong gagawa at gagawin at timeline na kinakailangan nila ipakita sa atin.
1: Kasi amendahan man natin ang EPIRA law, tanggalin man natin ang systems laws na ginaabagat natin ng mga konsumidor, pag walang sapat na supply ng power, wala rin, useless.
0: Congressman. Yes, correct. If I remember correctly, lumabas din doon na merong ample reserves ang Luzon. Pero ang problema, yung pag-transmit nito dito sa Visayas grid, hindi rin nila magagawa agad-agad. Bakit? Kasi parang ang nangyayari pala is one-way system lang ito. Meaning to say, ang system nila is parang ang Visayas noon ang bumabato sa Luzon. Ngayon, one-way lang ito, hindi ito two-way. So napakahirap na ibato nila from Luzon to Visayas ng agaran because one-way nga lang ang kanilang system. So kinakailangan itong baguhin o kinakailangan na magkaroon nito ng mas maayos na sistema kung paano ibato yung mga excess nila from Luzon to the Visayas grid.
1: Dapat so, siguro, Congressman Jess, mapuwersa ta natin doon yung GCP nga ipapastract doon nga construction ita Batangas, Mindoro, Tupanay interconnection project. Dahil kabuhay-buhay yun da, ay kung may excess sa Luzon, aga interconnected doon nga Luzon to Panay, pero so, ro excess sa Luzon, pwedeng ihaboy kato niya, direkta. The problema, hindi na kato may haboy, kasi nga, walang daadaanan ng power papuntang Panay.
0: Yes, interconnection ang problema. That is why we have been asking them to give us already the timeline. And 2030 or 2035 is not really acceptable anymore.
1: Napakahaba.
0: Napakahaba at hindi na tayo makapaghintay. So, yun nga, band-aid solution yung power barges, band-aid solution yung mga battery storage. Pero in terms of the capability, dapat bigyan tayo ng tamang solusyon at mapangmatagalang solusyon. Lumabas na rin po ng nuclear power plant, napag-usapan na rin po 'yan. Pero 'yan din ay isa sa mga bagay na kinakailangan din pag-usapan sa Kongreso na kung ito ay papasa saan ilalagay, kailan din matatapos. But then again, that is a part of the long-term solution. So ang kinakailangan talaga natin right now is magkaroon ng proper consultation ang lahat ng mga ahensya na nagbibigay ng enerhiya at yung mga cooperatives, ang NGCP, ang DOE, lahat po yan. Dahil lagi po nilang binabangga ang sarili nila sa EPIRA law. That is why we are also looking into the amendment of the EPIRA law.
1: Pero sabi ko nga, kahit amenda ng EPIRA law, pag walang sapat na supply ng kuryente, wala rin.
0: Yes, correct. Tama po yan. That is why it is really an interagency problem that we have to solve. That kinakailangan magsama-sama po lahat ng mga ahensya at mag-usap-usap para mabigyan tayo ng agarang solusyon dito sa problema ng Visayas power problem natin.
1: Ipangamuhin na natin, Congressman, nga mapadali rong construction at Batangas Mindoro Panigrid. Para rong problema na ito sa Aklan, ay pirmi generasyon, pinakadulo kasi kayo sa Aklan eh. Ruburakay eh. Pirming rason lang, doon ng pirmi, pinakadulo, pinakapuntat grid. Kaya kamurong mas apektado ko rin Visayas energy crisis. But kung interconnected na kita sa Luzon, aga may sobrang supply sa Luzon, wow ni Trason nga mag-brown out kita permi sa Panay, especially sa Aklan.
0: Yes, tama po yan. Kagaya ng sinabi ko nga sa kanila, parang tubo ng tubig yan eh. Dahil nasa dulo tayo ng grid, no? At sinusupplyan, eh kung barado na yung tubo papunta sa Aklan, eh kawawa talaga tayo.
1: Correct. With that, alam kong basic na ngayon na Congressman, may budget hearing ka pa. Salamat, Congressman Jess Marquez.
0: Yes, maraming salamat always sa Katotong Jujet. At asahan po ninyo ng inyong lingkod ay paglalaban po ang ating problema pagdating po sa enerhiya dito sa Visayas region at lalong-lalo na po sa ating probinsyang Aklan. At tandaan po natin ang lagi po nating sinasabi na ayaw po ng ating inyong congressman na may iwan naghihintay. Kaya't gagawa po tayo ng paraan para magkaroon po ng linaw ang lahat ng problema tungkol dito sa ating energy problem sa Visayas. Dahil ang Alagang Marquez, servisyong the best. Maraming salamat, Katotong Jujet, and good morning to all the listeners.
1: Thank you, Congressman Jesus Papa Jess Marquez.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Nagtuwod sa atong oras, may 27 minutos. Nagtaliwan sa oras sa las 8. Dali ang dong, hawanan talay mensahe dong ha. Good morning, Katotong Jet. May klase ba ngayon or suspended? Ano ba hindi maintindihan ng mga post sa FB? Good day, nakakalitugid anong iyo ni Mayor Juris na ibang taong total suspended gidman. It means mga nga what klase pero kay Mayor Juris suspended o klase but nasa school dito mga nga. Teacher's Day is understood moment ng teachers dapat relax muna sila for them to celebrate. Student pupils can give their special gift not even today but tomorrow na lang. Let's give our teachers a moment of relaxation just for today. Just saying lang po God bless. Actually, walang klase po. Ha? Wala pong klase today sa Kalibo at neighboring towns. As per EO, naging pag-uwa ni Mayor Jory Socro. Private and public schools, walang klase. Kung may mga activities sa eskwelahan, actually, may una bing mga schools na may mga gin-schedule activities, natural mag-agtog itsanda sa activities. Pero, ro klase, academic, ha? Classes suspended po both private and public schools sa Bilog, Gabanwat, Kalibuag, Kutubit, Banwa nga nagpag-uwa rong mayor at EO. Nauro pang utana, pwede ba nga rong mayor magsuspended klase? Dahil Teacher's Day, pwede po. Dahil sa klaw, it anang poder at mayor, pinagi sa sangka executive order nga magsuspended klase. Part yan po ng tinatawag na wide latitude of discretionary power. Base, ha? Ano legal basis? Base sa Local Government Code of 1991, mga kasimanwa, sa general welfare code or welfare clause. Itatong niya local government code, pwede po. So kung may legal gabasihan, may una, Republic Act 7160, general welfare clause, ita local government code. Ag pwede ba rong EO sufficiente na? Pwede, sufficiente. So ropa ko tana, kung may klase ruwa, wala po, pareho, public ag private school sa kalibo.
2: Walang
1: klase ha, klase, kung may activity sa eskwilahan, ag ginapadayon eskwilahan, hay padayon mataro activities, pero ang klase suspendido.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, kung ito, I'm lang, suspension it klase. So, kung may other activities ta, in relation sa celebration it Teacher's Day, hay, padayon mataron. Ang klase lang po ang suspended. Walang klase po.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Dalang basahol na ito. Basi magkaya-dugain doon na eh. Good morning, anay. Agapi pamati kay manager Ricky de la Cruz. Nung Ricky, good morning, kid. It Imperial Appliance Plaza. Aga sanang BFF. Kay Mr. Jan Marlo Chudosio Robado. It's Sniper Vulcanizing Center. Oro sa Tuting Reyes. Kay Oscar Chudosio sa Tambak sa New Washington. Nang Lili Ramos, una sa iyo turong. Kay Bong Sonyo sa Marikana City. Thank you, Gid. Ma'am Gima Tolentino. Madam Rosie Isog sa Andagaw City. God bless you. Kay Rosie Di Juan, Pamburakay. Good morning. Ma'am Rosie Man, Inaudito. Good morning, Gid. Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. God bless. Mainit niya morning man. Kumaring anting kagawad ng Sisoto Season. God bless you always, man. Kay Junarin Vega, good morning ko no sa tanan kong kamag-anak sa Laging, Laging Banwa West, Numansia. Kay Blinda Taay, thank you, Gid. Good morning, blessed Monday, Engineer Bernardo Veray Moises. Madman, aga on the air ka na. Pero matsa, makatog pa yata, ruwaton nga tutunlan. Meron pa. May konti pang kati, ubot, saka konting sipon lang. Kay Bujang Inday, gahon pa nagbugtaw man. Kay Ma'am Mary Ann Airoso, good morning. Ma'am Bilya Lucero Crispino, sa mga taga-Alipotos naman siya. Sa bawat araw ng ating ginigising, may biyayang dapat ipagpasalamat. Hindi man lahat ng ating hinihiling ay natutupad, sapat na ang mga biyayang patuloy na dumarating. Matutong magpasalamat sa maliit na bagay dahil ang mga ito ay regalo ng Diyos. Tama, Gid. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong laging pinagpapala. Good morning, Jet. At kay Tres Hermanos and the family from Woods Ticker. Kay ng Rolin Guyo Tabor, blissful Monday morning, everyone. Be humble and never think you are better than anyone else. We all leave this world with the nothing. Be respectful. Have a great day, Jet, and God bless more power. Thank you, Gid, ng Rolin Guyo Tabor, kay Nung Noel, kaya Kapitan Vic Idol Mandal Itakano. Good morning, Gid, Kap. Dating Kapitan Eupemio Tim Desena, more power, Gid, Kimo Man, una sa Poblasyon Makato, kay SB Nini Nerly Fermalino de la Sena, Arlon Francisco, una sa One New Washington, Arbitory, tapos yon umapin si Jojo ang aksyares ko kay William, may pugoton gidkaras sa kangkungan. Indo na ko galing istorya, Toto Arby, ramo gilistoryahan. Kay Bobby Clyde, happy birthday, Gid, Auntie Celia ko no, haling kay Bobby Clyde Orbista, God bless. J.Lo Flaviano, una sa compound at Flaviano sa Mubog, sa tanan yung mga teachers, happy Teachers Day. Hindi ko knows, kahapon ko lang nalaman, agali. Ngayon alam mo na ang Hambil, Carabao Island at San Jose, Romblon ay iisa lang. Ang bayan na tatlo ang pangalan. Hindi mo ka maintindihan kung ano gitarong minatood. Hambil ba? Carabao ba? O San Jose? Pero sa matood, San Jose po siya. San Jose Romblon. Di ba guys? Remember? Nung Ray Bantang Sumbilon at San Jose Romblon. Eh, dating SB at Navas, Lulong Liasison na sa Ibon, Blessed Morning Man. Julius Nunez, Mamasyal Gidgali, aga, ang magbadi ito kay, ano man inyong istorya, Sherman Abi, suspended yung mao, 90 days. Sa katagali, ara, biras kay na alas 5:55. Alas 7:55. Gota, ay, thank you, Ed. Julius Nunez, good morning kay Engineer Cesar Gomez Tayco. God bless you always, katunong jet. Pakigreet sa akong pretty and lovable wife. It happy 71st birthday. Thank you gina kay Mrs. Tayco. Happy birthday gina ka na Engineer Cesar Gomez Tayco. Si mong wifi nga nag-birthday today. 71st birthday na. Happy birthday. Kay Toto Irek, Connor Kent, good morning, Gid. Shout out to IBC team here in Lambunaw. Kapin, Gid, sa panot kong operator ita pison kaga buyunan ko nga Love Aid. Diba? Grabe, una kagali sa Lambunaw, Toto Irek, ha? Sa IBC Moray, International Builders Corporation, eh. Yan si Congressman Marquez. Aga SB Malay nag-aksyon do mga politiko sa problema power shortage. Iba ka to. Nag-inipos lang mga politiko. Hambay ni Arbitory. Madam Bill Arsula, God bless sa Hong Kong. Jojo Panda sa Tinigaw. Kay Mr. Roland Darasgo, una sa Ipil Batan. Mayadta si Congressman Jess Marquez. Pasa tatay na ako nag-observation, nag-asenso sa district na. Sir Mario Torea, Bibi Wing sa California. Kay Mr. Alberto Oreta, pamilya Oreta na sa Naluok, Kalibo. Don Pobre, nag-inom ka siguro to legit it magamig. Asobrahan siguro sa birthday ni SB Rolly Ikinya. Ako lang gininom ito Don Pobre sa birthday ni SB Nonoy Rolly. Mainit nga kwan. Mainit nga kalaman si Diyos. Mainit nga kalaman si Diyos. Wa may ako nagbuhay ito eh. Kaya Bugrong Bogs Ignacio, good morning kid. Ano pa? Ma'am Ninya Bilarmino sa Katmon Altabas. Kay Jane Malihan Kimpo, good morning kid. Sa tanan. Okay, paring Lionel Balincia Vlogs. O nasa estansya, paring Lionel, good morning kid. Alas 8:37 eh. Hatod kinyo Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup
6: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: More power.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaatosan. Komentaryo ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: 54 minutos nagtaliwan sa oras ng alas 8. Mabuhay kagul nga nagahuat at perpikong tiyempo. Agud mag-umpisang mag-invest. Hindi mo kung kailangan it formal nga gambong. Ang iba pa nga mga bank account o kung milyones ka kwarta. Pero kailangan mo ang hay cellphone mo. May picture ng Gcash nga ginatawag Gstocks Philippines. Powered by AB Capital Securities. Ang pagi ka ra maka-invest ka sa Philippine Stock Exchange bisan may 500 pesos ka lang. Makarestro ka mismo sa Sugrit app. Ngani, hindi mo kinahanglan nga mag-download hindi ba pa nga mga broker app. Pagkatapos nga, ma-verify rong account mo o hindi mong i-refund rong trading wallet mo, direktahin sa GCash wallet mo, walang transfer fee. May access ka sa sobra 280 listed companies. Kung interesado ka sa dividends o kung gusto mong mag-try mag-invest sa IPO, may IPO meter man sanda nga magapakita real-time availability. Agpara sa mga bag-ugang sa pag-invest ag medyo nahadlok pa, mayroon na sa nga starter pack ag mga educational guide niya pwede niyong tun-an. Pwede naman kang mamangutana sa Pera Coach, Roe AI, Financial Assistant para sa mga tips parte sa pag-invest. Pero dumdumang arong pag-invest, hay may risgo. What garantiya nga mag-abo mo kwarta ngani? Mag-research anay, ag siguruhon nga naintindihan mo rin mong nasudlan yung investment, agree mong financial goals. Handa kaon nga pabunin mong kwarta pagi sa investment? I-open niya rong Gcash app, itap rong stock sa Philippines, ag mag-umbisa bisan maisot siya ang investment. Mas maging madali rong pag-invest. Daw pareho ang it nagapadaga ka alas 8:56.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
6: todo. Now, agto kita sa update sa politika. Pero bago ron. Oh, good morning, kid. Carly Tornia Santiago na sa Boracay. Si Makagwapo, nagpalit na daw siya. Hambat ani Kwanda, ha? Arby Torre, ha? Si Don Pobre, human gali, roan ang account ko, no? Ah, gali? Sigurado ka, Arby, nga si Don Pobre ginmanimaw? Babati kay Arnel Sokgang, una sa Mabilo Calibo, sa may Altamar, nga adlaw-adlaw ginagapamati. Good morning, thank you again kay Arnel Sokgang. good morning and blessed Monday, Katanong Jet. Ang sa tanan nga listeners, it imong programa. Thank you, Gid. Kagawad Kap Mila, Inocencio Taiko, kaya Ernie Feliciano na sa APL Mini Sound sa Kulabnog Palay. Good morning, Gid. Sir Ed Sabal, kay Ma'am Puri Sabal. God bless you always, man. Kanyong daywa. Ginagreet gina narong tanan nga teachers ita Puis Elementary School sa Puis sa New Washington. Happy Teachers Day. My co-retired teacher, Sir Benedicto Chio, Ma'am Merlina Chio, Ma'am Violeta Morato, and Sir Tiri Lorenzo. Aning kay Ma'am Puri Sabal. Ito ta makaroon sa California.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good morning sa Pilipinas. Good PM muna sa Ontario, sa Canada. Kay dating SK Municipal President Ijo Bin Jaranas, agsa ng bilog ka pamilya. Good morning man, kagawad dating SB Benjoy. Villanueva Prince, nga nagamonitor man. Good morning, pake-shout out si Ganda. Nga bagong riband, nakita ko gani. Ha? Sige ra naguwag ko na sa El Barrios. Ano maro ginaguwag na sa El Barrios karay? Laboy! Ano laboy ginaguwag ni Ana May o na sa El Barrios? Kasi sige ko naguwag na. Ag bagong riband, gali laboy. Ha? Bagong riband, gali laboy. Imong manghod niya si Ana May.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good morning again sa bagong riban nga si Anami Igtanlok kaga si Bobby Clyde Pogi Orbista. Ago na kay Laboy Igtanlok sa Luis Barrios.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good AM po, katotohanan. Sana naman bigyang prioridad. Dali na kita. Umpisahan tayo si Babaw. Magandang araw sa avid listener, avid followers mo, sa'yo katulo sa kalibo. Makita ang progreso and kayusan sa isang barangay, bayan at probinsya kung ang basura sa highway, lubang kalsada, estero at ilog ay walang tambak na basura. Salamat sa pagbasa. Sana naman bigyang paridad ang epektibong pamumuno, implementasyon at karagdagang garbage truck sa mga barangay ng LGU Kalibo. Para makolekta ng tamang oras ang basura. Hindi kulang sa oras, hindi lito ang kalibunhon kung saan ba ang tamang dumping area na sealed at hindi nakakalat sa daan. Ano ba ang tamang schedule ng trash collection? Wabi na susunod doong schedule ng trash collection eh. Tapin ko na amat, hay ko na nung oras yung talaga pick up raton ng mga garbage collector. Ay siyempre ko naman, di man tanan nga oras sa manami rong gawas at pamatsyagan. Sino ba talaga ang kolektor sa mga interior residence at highway sa Kalibo? Actually, doong aton yung munisipyo gidaron, except sa Sila Ser na area, nga rong nagakolekta yata Sila Ser na nga ra, ay barangay. Pero ginapick up mat munisipyo ro iba. Dapat una sa mga national highway nga ron, Kilidit National Highway, Provincial Road, kapinya sa Sentro at Kalibo, dapat aton gid nga local government unit.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
6: Kapin sa mga business establishment ay unang-una sa munsibyo gabayad it garbage pay. Kapin do mga negosyante so dapat do mag-pick up karon munsipyo.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
6: O galing sa Andagaw nga ni, bisan nga ni, tanan dapat anad munsipyo, nagabulig yapon kolekta man nga ni, arong barangay. Ay hindi man kasarang doon ito ni munisipyo.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Hopefully na yung problema sa basura naton mayor masulbar hun. Pero matsa pumaltos nga ni yata, ha? Ruan na nga tong trip sa Tarlac. I don't know kung may chansang matigayon, ha? Ruan na nga tong trip sa Tarlac kung si na naghimo sa okay na inspection sa isang ka-supplier ita makinarya para sa pag-aayos it basura. Pero daw, hindi lang ako sure kung madayon. Ha? Sa bundong pundo baga, bumalik sa bangko.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: O may nagapangutana kung sin kuno. Sin orong or sin dumbay bank repo kuno. It mga pick-up truck. Sin ba dong? May mga bank repo ka dong na nakita? Mga repossess ng mga kwan siguro? Ng mga truck? I-usok, mausoy galing kita.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Thank you, thank you. God bless man. Thank you, ha, sa pamilya Marquez nga nag-monitor makaroon na sa Metro Manila. Now, balikan natin do. Harap pagali, may nabilin pa. Nalilagyan natin lagi niya wanawanan. Sinyon to kaina. Madam Chili Temporasa, thank you, ha. Happy monitoring sa Thailand. Kaya Ma'am Marita Silvestre Almero, good morning, Gid. Ampo Dinje, Attorney Inje Reyes, good morning, Pod. Kay Randy Ran Santisas, happy monitoring man. Sigurado ako dun, mga politiko anang ginatira kung bukon nagakahawag ginabas na. Matsamay aki, giti mo kaya makagwapo or kay dun pobre Toto Arbitore. Matsa, may aking kiti mo kay Kwan. Sa aking kiti mo kay makagwapo kay dun pobre.
5: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
6: Nabalikan natin doon pagbisita na naman. After ita, mabuhay-buhay man, bukonyak din noong Minggo, bukonyak inadlaw ko ni Binungan, nga wa natin makita sa aklan. Si Oswag Ilonggo, Congressman Jojo Ang, ay public knowledge man nga suspendido imaw, it 90 days. Butang bagon nga makabalik pa sa House of Representatives si Kong Jojo Ang December pa. Bukod yan, ikaw ginapangatubang nga kaso, representante Oswag Ilonggo

0: ang kadungan man ngani, ha? Ko pagtahaw ita pagbisita sa aklan ni Congressman Jojo Ang. Dugol pi man nga pagkaduwa sa aklan. It mabuhay-buhay man nga mga dinuminggo bugan gid ngani. Ni dating Congressman Ped Nonong Haresco. Kung nagtaliwan nga week, may LMP Assembly nga ginpanigayon sa Clark, sa Subic, sa Pampanga. Ang natural, dahil asembleya to it mga alkalde, igto roaton nga mga mayor, ag tanan nga mga mayor sa bilog nga Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag may naguwa banwa. May naguwa nga picture. Nagapta rayang picture. Dayang picture ko no sa Subic, Conora. Pero sa akon nga pag-intindi, ag pagkakita't lugar, ay pamilyar ka kon dong lugar. Hay matsabukon it sa Subic. Ah, dayang meeting mga kasimanwa. Daw matsasakwan tara eh. Matsaigto tara sa Manila Peninsula. Ito kita, Manila Penday. Dali lang nga, i-check out oman ha. Manila Peninsula ray. Sa itsura pa ang it-hotel, Manila Peninsula gid. Again, confirm tangani kung nasa Subic da or sa Manila Peninsula. Aga na-confirm naton nga igtugid man gali sa Manila Peninsula. Sayin ka na. Ag igto nga ni sa meeting, hara, ro mga present sa meeting. Dahil nga rahay, kadungan da ha, ita meeting man mga kasimanwa, ngagin paligayon, ita League of Municipalities. Dali lang. Nawala eh. Where ka na? Kara sa pihak. Kariyata sa pihak to eh. Sa inyo to. Wait lang ha. Hara. Dr. Balsokro, Manila Peninsula ra. Ruan ang design si Babaw, anang kisameo eh. Manilang Peninsula gid eh. Agmay labi sa ibabaw eh. Sa printe nga nakasinyas ita Daiwaka 1. Hintuturo eh. Daiwaka Hintuturo. Congressman Jojo Ang. Nakasuit. Iping naro kanamiton gid anang hibayag nga nagalingilingi gid Mayor Joris Socro. Iping ni Mayor Socro si Mayor Tim Brian Chudosio. Iping na naka-t-shirt it puti nga nagasinya si Akwan. Hindi Akwan. Daiwa manggali kawan. Batan Mayor Rodel Ramos. Sa pihak nakasinya sa manitad Daiwang Kawan. Sino rin nga sa printing ng babae? Damat sa si Attorney Tiffany yata ray. Si Attorney Tiffany ray. Arong abogada ita Uswag Ilonggo. Iping na ganagasinyas man. Nakakago pa. Manami man ang hibayag. Naka long sleeve. Dating Congressman Ted Harisco. Iping ni Congressman Ted Harisco nga nagalingling-linglinggid. Nagasinyas man. Ita double one. Tibiyog ko na yung maura. Tao kung tibiyog yung banda. Altabas Mayor Bulldog Ripol. Iping na. Do manami man doon ang hibayag. Numan siya Mayor Ogie Enero. Anang sa likod nga ra. E na nga, tanong ko't mayad. Ay kalbo eh. Hindi ko pamilyar ka na rin. Ang daywa nga rang nag-iping kung sino ra. Di man na mayor eh. Di parang di man taga-aklan niya na. Hindi ako pamilyar sa nang may tsura eh. Parang hindi naman mga politiko rin daiwang ray. So, i-set aside na lang rin daiwang ron. Doon! Huwag ko makita rin tsura ito ni Mayor Adan Naguhoy ita Borwanga. Huwag ko man makita rin itsura ito ni Navas Mayor James Ang Binwe Basulanoy. wa mga nitoritura ni nga

0: pigit niya tangani, permi na kuan. Ah, konsensanday akong tele kong jojo, permi nga niigtura. Pero wako makita si Vice Mayor Gary Puentes, wako man makita si Mayor Jane Puentes. Agbas, gid na kon wa makita. Daw ako nga nausay-usay ng itsura, Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Agro akon nga nanutahan, nga ba't sa wow, tahagos na ako nakikita, ha? Sa mga maurang okasyon, si Mayor James Solanoy ag si Mayor Alan Daguhoy. Si Mayor Simonet, kunamat, nakikita ko pa, kanong ato, siyempre sa New Washington, igturo nga Medical Vision. Pero sa matuod diyang, ako tabihira ko natang nakikita makaron. Si Mayor James ag si Mayor Alan Daguhoy nga nag-iiba kay Kong Ted. Rumusli ta nga nakikita ko nga mga mayor nga pirmi kay bahat ag mga mayor nga allied ni Kong Ted ag Kong Jojo. Iya sa First District. Siguro epektora. Ha? It ginasugid nga pagkandidato ni Kong Ted iya sa First District. That's why nga rong mga mayor nga kalyado na sa Second District ay nag-aamat-amat yun it bahaw. Ha? Nag-aamat-amat bahaw. Aton ba sa pinangadlaw? May atong bation nga iba. Eh di man aton matago sa publiko. Nga rin dayawang mayor, tatlong mayor nga ra. Ha? Nga, hindi ako sa aton makita. Hey, mga tibyog man. Even Mayor Ogenero, tibyog. Dating tibyog man nga ni Sandara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ang natural, sa bilog sa ginistoryahan ito, inigid maduga, politika. Bakod politikor na gamiting, natural yung ginistoryahan, politika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: So after ka to, Banwa, last week to ha? Bagong anik, mabuhay man nga mga dinuminggor, binuwan gid nga wa makabalik sa Aklan reng daywa ag makaroon aga tandem nga Congressman Jojo ang aga former Congressman Tedarisco. Pero nakibot ako kung nagtaliwan nga adlaw. Adlaw it Biyernes. Nakabaton na ko't information. Samtang manamin akong katugugon sa kagabihon nga mainit, naggagting ro ako nga cellphone, tumunog, rong anang binsahe, iya sa Aklan si Kong Ted Harisco. Ah, gali. So nagpagana kita itatong nga drone nga ginapapahuway taman kunta. Pumangupad sa Dumatad. Confirm nga may meeting man nga natabo sa Dumatad tangalan. Eksakto ra ko nga nasagap nga information. Dating SB Buenjoy Villanueva Prince nga maigto ka man yata sa meeting.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Agkwadlaw nga Sabado. Ay siyempre, iyaw na katog, nag-overnight iyas na natangalan si Kong Ted Harisco eh. Congressman James Jojo ang. Niya imo sa kalibo gali. Ito yun yung adlaw man. Nga naghalin pas sa Metro Manila. Ko Sabado. Sabado. Bago ginagagnat ka daw ka to. Nobo sipon. Igit pa batsyag eh. Magaling ay bagod gani nga nagapangangaygid. Ha? Si Mayor William sa blessing itanang bagong bagay. So, gintray tagid niya makabot. Ha? Gintray tagid niya makabot. Pero, samtang nagapupahuway ako, lumagting naman banwa. Lumagting naman ang cellphone. Si Kong Ted, iya makaroon sa Libakaw. Na, lumagting eh. Sa Libakaw. Nagpangupad kita drone sa Banwat Libakaw, Doc Andre Balsocro. Ag-confirm ha? Confirm! Dahil nakita ito sa printed bagay. Nakita sa printed bagay. Dayang sayakyan nga may tatak former kong Tito Ted Haresco, the best sa serbisyo. Kita nyo ron, karagid, ha, magapit sa may istatwa ni Andres Bonifacio. Magapit sa Libacaw Sport Complex. Karagid sa may kanto, may sayakyan niya nga nagpundo nga may tatak former Congressman Tito Ted Haresco, the best sa serbisyo, sakay si Congressman Anay Itakan Ted Haresco. Ag sa printe, ano bang sakyan doon itong marang Hilux? Hilux nga itom. Pick up. Nga, doon nagatindog sa guwa. Sino ba rabi? Sino rin nga nga nagapindot-pindot cellphone nga ra? Nga nagasusandig sa Hilux nga ra? Nga nakashort at nakablue t-shirt. Grabe ako nga drone ha. Aray, ano, sagap. Wait, ako nga drone eh. So, confirm ha? Confirm nga igto sa Libacaw. So, nagagto ko sa residensya siyempre ni former Mayor William. Ay, nakahambag ako nga. Sige, Makon. Magtugid ako. Ah, then nagkakangay kagid. May minsahe, may tawag pa. So, ginagtuna naton. Siyempre, close man katunong pamilya na chika nga re. Good morning, gid. Maninoy. Former Mayor William na chika aga SB member William Lechica Jr. Nagpabate na makaroon sanda. Ah, nagpabate may ni si John Paul Hinitag, si dating Mayor Emerson. Dahil igto man. Ah, si Mayor Emerson sa residensya ni dating Mayor William. Now, so nag-agto ko ito ay dohambag alas 4 dapat, ah, igto gid ako. So nag-abot ako mga alas 5, yes. Paabot ko ito, abong tawo sa suod. May misa sa surit na panimagay ni dating Mayor William. Si Father Malakas, kung huwag saga, rong nagamisa. Sa guwa, banwa, may nagahilirang mga nakapungko. Or iba, pamilyar ka kon mga leader sa mga barangay. Aga, o mga kapamilya ni Itmang Alachika, Igtuman. Tapos, sa kwan giday, sa entrance gid eh, pagsuod mo gidit gate, ha, ita kumpodit mga na chika, may mga lamisa nga nakahilira. Bay, igto pag-abot ko, nagapungko, si dating Mayor Itmakato, Munmun Ligaspi. Iping na nga nagapungko, nga nagatalikod, Attorney Axel Gonzales, nga nagkandidato, ispe. Aganang katubang, former mayor man. Ang makandidato at mayor makaroon nga 2020 election sa Makato, Ramon John Ligaspi Jr.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang una si SB JR. So, runag subgang kakon si SB JR. Ang kamit aron nag-istorya ito sa guwa. Ha? Mabuhay ang mga istorya na iwan ni Kwan, SB member William Lechica Jr. Ag! Yeah, siguro after mga 15 minutos or 20 minutos na nagawa istorya kami ni SB JR, umabot dong pamilyar nga sagakyan. Pamilyar siyempre. E dayro ginasinakyan perme. Dong service ni Congressman James Jojoang. Ay una gid ako magapit. Gapit gid ako sa entrance at gate. So ako gid una. Rosumubgan ka na ta una si SB William Jr. Ag nag-istorya kami. Istorya kami sa printe ko nga gate. Or sa sugod yun gid. Hindi sa printe. Sugod yun gate gid. It compared mga lachika. Tinawag si former Mayor William. So nagwa si Mayor William, nagsugod kami sa sugod it bagong kanamitong bagay ni former Mayor William. Ag siyempre may pagkaon itong dingdong ababong handa. Ang nag-inabo nga nag-inabo ro mga bisita. Nag-inabo nga nag-inabo ro mga bisita. So ito sa sugod abi ay igto man abi paabot ko kaibahan sa lamisa nga nagapungko ni Mayor John Legazpi, hay dating mayor man naton sa Kalibo, guys, member makaron Emerson La Chica Jr. Andun po siya. Andun po. Sandagi kay istorya nga daywan ni dating Mayor John Legazpi. So, nagsugod dito sa sugod bagay. Nagsiparar tao kanday. Ito sana sa mahabang lamisa, presidential table eh. Mayor John, Attorney Axel, si Mayor, ex-Mayor Monmon, dating Mayor William, Kong Jojo Ang, roan ang mga staff, ito sa presidential table. Ako tayat ako sa kilid. Ang istorya to, mga taga-estansya, sanay Mary Eden Adok, galit, ako ka istorya. Tagpirmi na kapalit, minsahe ya doon mo. Ha? Sanay Mary Eden Adok, ako ka istorya. Ito tako sa kilid. Tapos ikaw ni Congressman Jojo Ang, nagtindog, umagtuman kakon, ag nag-istorya-istorya kami. Tingin pa ko tana ko, imaw. Kung ano gondong sitwasyon. Ah, madayon gidbaga si Congressman Ted Harisco. Ano ba, Congressman? Madayon gid makon si Kwanay. Madayon gid si Kong Ted Harisco. Ano sa bati kong Jojo Ang kakon? Ako nagijet ang naghambal sa imo. Hindi ka gihapon magpati sa akon. Ah, ako nagid ang naghambal sa imo. Patihi bala ako. Si Kong Ted Harisco, makandidato gid na siya congressman sa 1st District. Sigurado, nagidi na nga makandidato siya sa 1st District. Ako nagid ang naghambal sa imo. Patihi bala ako.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abay ko. Di, ikaw nag-hambal. Hindi pa ako magpati sa imo. Eh, hambal ko. Eh, siyempre, nagtawa si Kong Ted eh. Daw, kung kaisa ko nang makon mamakita eh, saklan. Kung waka wa. Kung wala ka. Daw, wa ay man siya digakanto halos. Bihira lang. Ate, makandidato siya. Kung hindi gidman, si Tito Ted. Halimbawa lang, ha? May second option kita. Ano? Wrong second option. Pwede. Yan si Mayor Joro Socro, makandidatuhon ta congressman. Eh, hindi man ako na mag-ukaroon, syempre. Ilang beses yun kita nakabati, ha? Halin pa ko 2024 patangani. Diba? 2024? Matunog ga matunog gun, nga kakandidato sa pagka-congressman si Joro Socro kontra Kong Jess Marquez. Nga wa madayon banwa tag dahil wanda dayon mga kasimanwa si Rodel Ramos dok uming kwentro kay Kong Jess Marquez aga abo un karon na kasayod kon hamanit wa nagapadayon si Mayor Socro sa pagkandidato di ba toto joine nebsmak Nunoy Rule sayod kamo kon hamanit wa na dayon wa magpadayon si Mayor Socro sa pagkandidato sa pagka-congressman. Kung may mga tao nga nakasayod karon, kamo rong pila sa mga tao nga nakasayod ko naman ito na tabo rong pagkandidato ni Mayor Socro sa 1st District bilang congressman. Sayod ako nga kamo nakasayod karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, ano ang option? Di pwede man si Kuan, Mayor Socro. Makadidohon ta congressman. Kung hindi gid man, halimbawa malang halimbawa. Ang ipa-mayor ta sa Kalibo, pa. Ari ho. Eh siyempre tatlong kami nag-istorya eh. Ha? Nagpagapit kamon si dating Mayor William, so tatlong kami nag-istorya ni Mayor William, agni kong Jojo Ang. Ari ang aton mayor sa Kalibo, Mayor William. Hindi lang anay subong. Ha? Kung what changes? Ra kalanganay. Maispi kita. So, kung madayon, ha? Madayon gid man abi. Si Kong Ted Harisco sa pagka-congressman sa 1st District. Ha? Ayan ba ni Kong Jojo Ang madayon eh. Ang second option, Joro Socro. Kung di madayon si Kong Ted, pero madayon ko no. Si Mayor William La Chica, makandidato ko no sangguniang pananawigan. in preparation sa 2031 para sa pagka-mayor sa Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Di ba masadya? Ano pa? Dali lang. Alas 9.25. Hatod kinyo, Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Tapos ko na dong. Nabasa ko na dong. Ha? Natapos ko na dong. Ako ng obligasyon sa imo dong.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. More power.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, gainubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
3: trying
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, mare, kagwapag yung Luki ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
5: Wa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
7: Alaga ng iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500
8: Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Pwede-pwede ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan.
10: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday.
17: Puyo
16: ng Doro. Oh. Puyo nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. May nagtawag baguang dong. Matsabukon tamanat sa Manila pin doon katulong jet. Ah, matsaya tama na sa amon dun. Yaman ako makaroon sa Makati Pen. Matsaya tama na ron sa Makati Pen. Oh? Eh, kung sa Makati Pen, Makati Pen man ah. Kung Manila Pen, Manila Pen man. Pareho man yapon, may pen man sa punta, di ba, Dukban?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
4: Nay, todo. Kugang eh, kugang. Ako sa Bado gali, ara pa. Kugang eh. Kung sa Bado bago nag-agto sa blessing at bagay ni Mayor William. Bukon galit Junior si Mayor Emerson. Good morning, Gida, Mama Merna. Former Mayor aga Macor SB member Emerson La Chica. Engineer Emerson La Chica, hindi Junior. Now, kugang eh, kugang. Bago galit nag-agto ito sa blessing si Congressman Jojo Ang. Ay may nagtawag yan nga, Juan, nga, taga-libas. Si Congressman Jojo Ang, nagbisita sa Camp Libas. Di ba nga may project mo, tatlo ang project ito sa Camp Libas. Ito sa 82nd IB Bantaylaya. Informasyon na kaya Colonel Salvador. So, anang ginbisita ito, dahil nga matsa, mapunduhan gid wa nang impormasyang tatlo ka mga proyekto ito sa Camp Libas ba nga. So naghapit anay sa Camp Libas bago dumiretso sa blessing it bagay ni dating Mayor William bago gumupad pabalik sa Metro Manila.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Now, ikto sa Dumatad. Sino-sino mga tao sa Dumatad? Sino-sino nga mga kapitan nag-mayor do ikto sa Dumatad? May missing na naman yung mayor. Pero bago rin dali lang ginam. Nigojit, buenos dias. Late commerce na naman. Okay lang. Have a nice day. Shout out kay Woodsticker. Good morning man kay George Makabinta. God bless sa clan. Una sa numan siya. Wako nun na ila. Aro mga kapitan. It ariba numan siya. Waska nyo rin nga. Ariba numan siya sa plaza. Kung waka mo na ila. Ariba numan siya. Bailuhan tat. Jump numan siya. Jump naman siya dong, bailuhan na ton. Imbis ariba, jump naman siya. Kung sa Tagalog, dong jump, talon. Talon naman siya. Kung sa Ilonggo, ano? Jump. Tumbo, tumbo ka. Magtumbo ka. Jump. Ha? Talon, tumbo. Oh. Bailin nyo. Ibang aga lang, baka mo nilis, ariba naman siya. Okay. There is no long time friend in politics, Migo. Walang forever dyan. Tama, Tres Hermanos. Masabat mo ron. Awa, paano mo katawag eh? Ito na, manawag ron, Arbitore. Good morning from Ma'am Bargeline Magsipok Placido. Shout out na sa FR Aklan. God bless. Thank you, kid. Kay Jan Vincent Trimicho Magdael, good morning man. Auntie Celia, buenas dias, happy happy birthday gid. Huwaton ko lang iya sa terminal at libaka uro yung ginapadaga mo ha. Sa imo nga birthday. Iya ko lang tabuon, Auntie Celia. Good morning man na sa Panali, Tatay Pedro Navarra. Pero may ginagapamati ko no. Aga ginagreet na at bilito na happy birthday. Doon ang pamangkin nga si Machin Infante. Ita... Humarap banga. God bless. Sakto ba? Humarap, no? Humarap banga. Haman, ikaw ang in-invite. Ati, doon doon pangutang din ako na masabat. Pero dapat ko tanong natin karon Arbitore, si dating Mayor William, haman ako at ginimbita na. Ga, ayaw, huwag matimposible sa naghahangad RJ Irpidad Francisco. Kung naghahangad pa nga magserbisyo sa banwa si Mayor William, wamat magain karon. Ah, pero politika bukas sa tanan niya interesado. Ah, ang politika po, ay bukas sa lahat ng gustong kumandidato at gusto daw nga magserbisyo. Kay G. Poy Quintana Blan, med nga agahon man, ginagreet na ako noit, happiest birthday, Ramong SB, Jocelyn Bautista at New Washington. Oh, happy birthday, Gid, SB member Jocelyn Bautista at New Washington, more birthdays to come. From G. Poy Quintana Blan, ni Geraldine Sabali, Arredistan, good morning, Gid. Kay Exalteo Salterin Show, good morning, una sa Bita, Kayang Juan, nung Rijeri Bukan sa Mubo, happy monitoring man. Dali lang kita sa inyo. Mas masaya kita yun. Ngani, ah, nagproblema pa si kong Lolo Joven. Safety kun. Safety kunta. Kunta. Safety kunta. Ay, pen, di sara pen. Basta may pen ah. Kung Makati pen, Makati pen man. Kung Manila pen, Manila pen man. Ah, basta importante, may pen, ha? May pupintahan mga kita.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Tayang kita. Sinyo to kaina. Okay, sige. Balik kita sa Dumatad. Aga, balik kita sa iba pang inistoryahan na mo ni Kong Jojo Ang. O galing... Ayang-ayang nabi oras naton. Alas 9:42 na. So, inaga, ronga ng kasugpon. Bitin-bitin o dahil sa kiri. Buwas naman ah, ang karugtong banwa. Buwas natin babalikan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ang sinusinoor mga kapitan nga ito sa Dumatad kung nagtaliwan nga Biyernes. Actually, matsa mabuhay-buhay man nga naiinadlaw nga magatinir sa aklan si Kong Ted Arisco. Asa makaroon, yapangani mo sa aklan eh. Oh, good morning kay Danica Ang. Again, shout out kung nakainarong EPL Mini Sound Danica Ang ah. Duga nga update banwa development kung mga insidente-aksidente nga kinatabo sa aton nga probinsya sa nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan si Banamon nga mga news and public affairs program. So inaga, sugpunan taro na kay Erwin Tejada. Good morning gid kuno kay Darwin Tejada. Ita Agbalugo Makato. Sityo Ilaya. Ag kay Kuya Erwin Tejada. Ag Kuya Darwin. Ag Erwin from Erwin Tejada. Awat problema toto arbitore. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sangalan kong bilog ka Foresight Radio Todo Aklan Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon mainit gagahon it lures. October 5 na kita trabaho lang walang personalan. Banwang nagapamati, mangin, nearby ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, sa lipunan. Mahilis sa ngayon. Jet Reyes. At iyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. D3
6: Bio Health News, D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas, mga butika.
7: Sorihan daw sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sala sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system,
8: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
7: Amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no. Ko nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo, no, bo tumbo ka toy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats,
8: mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na ka mo sa D3 Bio. kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagitsang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
9: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
9: That's plus, why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
7: Makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Sa, lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga Nga, kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Cool.
8: Hey. May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
7: Correct.
8: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
7: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
8: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
7: Oy,
8: piki ina,
7: piki na,
8: no? Kag
7: piki
8: kung
7: na.
8: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From ano ni from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigion lang nilang pagtumaras ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
7: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
10: D3 Bio Health News.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo.

0: Kung lahat
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namigid

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: May powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapikin.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pasasalamat ni Nanay
2: from Mindoro.
3: Minus na ulit, Aguilar, Mindoro. Ay, 6-8 po ako. Salamat po ako at naano ko na ang nakakaloy na sa akin nararamdaman. Ito po ay, sabi pa ako ay puppy liver, large heart ako. Tapos ako ay mayroon sa matres, infection. Tapos ang aking kidney ay mayroon po akong maliit na bato.
2: Opo, ano po nangyari doon sa mga karamdaman po ninyo?
3: Ay, ito po, nawala na. Naging, ano na po ang ating pag-ihig. Regular na. Ang akin pong, ano, yung laging parang binadakalan ako ng ulan, hindi ako makahima, nawala na rin po. So, ay, salamat po at mayroong kanyang ganyang rice coffee.
1: Available na nationwide ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee for
4: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-subrak ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no?

0: ang supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya na isa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano naton punggan ang pagkorinot sang panit nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupo sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
4: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
5: Sa itong mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
6: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirula. No? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapanag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pare Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
6: Batchmate na si Richard?
3: Ha?
6: Batchmate?
3: Magulang sa sakon, gawa.
6: Ate, okay.
3: Oo. Mas manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
6: Gabi. Manong Tong. Hindi.
3: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
6: Hindi ka naka-guest, no?
3: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
5: isang
3: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe kid magpabalda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover dayon. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging,

0: At through aging, ang imo nga collagen nagaiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, gadula man. So, gravitational effect. Mm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga DTX 500 ka, sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno ano da gagaras. Hmm. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
1: kulong?
0: Eh.
1: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Napitoan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid sir boy mabuling di DTX 500 sir boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka ning kampyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay base ka DTX 500. Ha? Basi ka multi-C, no? Ang munang kontrida mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka-DTX 500. Kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTX kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Dasig mag-ayo.
2: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwentaan yos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto!
2: No? So, ang ini nga mga vitamins.
0: Small amounts. No?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So, in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Oh, mayroon na kita steady supply sa antioxidant sa atong lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sa antioxidant. Partneran nyo sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no? Pati ang gwa sa inyong alawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
0: Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man, ah.
0: Anyway, sige, ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na gani, oh.
0: Sige, ah, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha?
1: Mm-hmm.
0: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ng habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag DTX Premium Coffee. No? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga, Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat mi ara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita giinom sang prebio coffee. Kaya prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon, kay ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
1: yes mag-extend, yes, food supplement. Oh. Ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plantakit okay. Sang muscle mo.
1: So sakto lang init, kampiyon ang
0: aromatherapy. Gasudo, gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kaka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold-pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferulic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo malang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga nami gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. Ha? D3 Bio, amun yung makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 5 na po tayo sa buwan ng Oktubre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributat.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa headline balitang lokal, dalawang lalaki arestado sa drug bypass operation sa Ibahay. Dalawang sachet ng marijuana na samsam.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, dahil sa maingay na tambutso, dalawang sakay ng motorsiklo binugbog.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At sa iba pang headline, Congressman Jess Marquez, ikiniit ang transparency at konkretong solusyon kaugnay sa power outages sa Visayas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At Diocese of Calibo, tutol sa operasyon ng kasino sa isla ng Boracay.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang national, JV Ejercito. Itinutulak ang 2,000 pesos na pensyon para sa mga indigent senior citizens.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, NIESIC sa mahigpit na binabantayan ng epekto ng El Nino sa agrikultura.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At desisyon sa impeachment case ni VP Zara, posibleng ilabas sa Nobyembre. Ayon kay SB Gatchalian.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Dagdag headline balitang national, Erwin Tulfo, hinimok ang gobyerno na maglaan ng pondo para sa Super El Nino.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang international, mga high school students sa France nagprotesta laban sa kakulangan sa mga guro.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Samantala, US Marine arestado sa pagpataya sa isang babae sa Japan.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang sports sa POC, kontento sa performance ng Pilipinas sa Asian Games.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, SB19, kumanta ng opisyal na theme song ng ASEAN 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang negosyo, diesel posibleng bumaba, gasolina at kerosene tataas sa Martes.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Para naman sa headline balitang pangkalusugan o health news, sa pagbebenta ng organs ng tao, pinaiiwasan ng DOH.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Arestado ang dalawang lalaki sa ikinasang drug bypass operation sa poblasyon Ibahay noong Linggo ng gabi. Ang mga suspek ay edada 19 anyos at 20 anyos na kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon sa Ibahay PNP, nabilhan na ang naturang 20 anyos ng isang sachet ng suspected dried marijuana leaves na nakabalot sa papel, habang sa pag-body search, nakuha pa mula sa kanya ang dagdag pang isang sachet. Samantala, na-recover naman sa nasabing 19 anyos ang 1,200 pesos na ginamit bilang drug bypass money. Mariin namang itinanggi ng dalawang sospek ang pagbebenta ng ilegal na droga. Ngunit sa mga ayon sa mga otoridad, ay matagal na rin umanong minomonitor ang isa sa mga nadakip bago ito nahuli. Mahaharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
2: Samantala, binugbog ng 5 individual ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo dahil umano sa maingay na tambutso sa barangay Silakat Nunoog sa bayan ng Luzon madaling araw nitong linggo. Ang mga biktima ay edad 33 sa 37 anyos na parehong residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Dexrel Tortuya, OIC ng Luzon Municipal Police Station, pabalik-balik umano sa lugar kung gabi ang 2 biktima. Sakay na ng kanilang maingay na motorsiklo na posible umanong nagdulot ng komosyon. Agad na dinala ng MDRMO Leza sa ospital ang 2 para sa pagpapagamot at kalaunan ay na-refer naman sa outpatient department. Samantala, na-identify na ng Leza PNP ang 5 individual na sangkot sa insidente at na-refer ang kaso sa barangay justice system para sa kaukulang disposition.
1: Sa karagdagang balitang lugar, iginiit naman ni Aklan 1st District Representative Congressman Jess Marquez ang transparency at konkretong solusyon kaugnay ng paulit-ulit na power outages sa Visayas. Ito ang naging panawagan ni Congressman Marquez sa joint public hearing ng House Committees on Energy, Visayas Development and Legislative Franchises na ginanap sa Bacolod City. Ayon kay Marquez, hindi lamang dapat pagtuunan ng pansin kung sapat ang nalilikhang kuryente. Kailangan din aniyang malaman kung naihahatid ba ang sapat na supply ng kuryente sa mga komunidad at kung nakukuha na mga consumer ang reserve and transmission capacity na kanilang binabayaran. Saad pa ng kongresista na dapat matukoy ang mga partikular na proyekto. Kinakailangang gastos at timeline upang magkaroon ng malinaw at konkretong hakbang sa pagtugon sa paulit-ulit na power outages sa rehiyon.
0: Todo balita.
2: Mariin namang tinututulan ng Diocese of Calibo ang pagbubukas at operasyon ng isang casino sa East

0: mga lokal na magsasaka. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 6.87 billion pesos ang nailatag na pinsala o naitalang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura na nakakaapekto sa 223,240 na magsasaka hanggang September 26. Samantala, nagbabalang pag-asa na maaring tumindi ang kasalukuyang El Nino sa very strong na antas at magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027 na maaaring magdulot ng dry spell sa tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig sa ilang lugar.
1: National. Samantala, posible namang ilabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa kalagitnaan hanggang katapusan ng buwan ng Nobyembre. Ayon ito kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, tinatayang kailangan pa ng 30 to 45 days upang matapos ang paglilitis at makapaglabas ng hatol. Bagamat maaari pa itong magbago, depende sa mga susunod na hearing at sa mga testigong ihaharap. Sa kasalukuyan, tinatalakay ng prosecution ang Article 2 o mga alegasyon kaugnay ng unexplained wealth. Inaasahan ni Gatchalian na matatapos ang presentasyon ng prosecution sa naturang artikulo ngayong linggo o sa susunod bago lumipat sa Article 4. Gayunman, sinabi ni Gatchalian na hindi pa tiyak ang petsa ng paglabas ng desisyon dahil maaari pa ring magbago ang schedule ng paglilitis.
0: National. Sa iba pang balita, halos 244 na dayuhan, karamihan ay mga Chinese national ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad laban sa umano'y illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO activities sa CI at Alicia Zamboanga Zibugaya. Ayon sa Bureau of Immigration, 130 na dayuhan ang nahuli sa CI at habang 131 naman ang naaresto sa Alicia. Nakumpiska rin sa operasyon ang tinatayang 3,000 mobile phones, 78 computer monitor, mga laptop at SIM card na pinaniniwala ang ginagamit sa illegal na online operations. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa posibleng paglabag sa immigration laws, illegal na operasyon ng POGO at human trafficking.
1: National. Sa iba pang balitang national, tinatayang 9.2 million pesos na halaga ng Peking pampalasa o seasoning ang nasamsam sa dalawang magkakahiwalay na operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa General Santos City at Bulacan. Apat na sospek ang naaresto sa mga operasyon. Dalawa rito ang unang nahuli sa bypass operation sa isang apartment sa Barangay San Isidro, General Santos City. Isang Chinese national at isang Pilipino umano ang nahuling may hawak at kontrol sa pagbebenta ng Peking seasoning. Nakumpiska sa kanila ang 197 na kahon ng counterfeit na produkto na nagkakalaga ng 450,000 pesos. Samantala, sa parehong araw, sinalakay naman ng mga otoridad, katuwang ang Food and Drug Administration or FDA, ang isang warehouse sa Barangay Patubig, Marilao, Bulacan.
0: National. Inirekomenda naman ng House Budget Amendments and Review Subcommittee ang 116.32 bilyon na pesos na dagdag pondo sa panukalang 2027 national budget. Ayon ito kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Sansinga. Kabilang sa mga programang inirekomendahan ng dagdag pondo, ang School Safety and Security, Academic Recovery and Accessible Learning o aral, Fuel Subsidy, Service Contracting, NCR Busway Project, at Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk. Kasama rin dito ang dagdag na pondo para sa AIX, MyFIP at TUPAD. Ayon kay Swansing, inilipat ang mga pondong hindi nagagamit mula pa noong 2024 sa mga programang higit na nangangailangan. Sa naturang amendments, 98.86 billion pesos ang binigyang pansin ng People's Budget Coalition, kabilang ang 10 billion pesos para sa Farmers and Fisher Folk Assistance, 28.3 billion pesos para sa MAIFIP at 25.8 billion pesos para sa AIX at 5 billion pesos naman para sa TUPAD.
1: National. Alas 11:52 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
2: Todo, todo,

0: International.
1: Ang protesta ang ilang high school students sa France dahil sa umano'y kakulangan ng mga guro at pagsisikip sa mga silid-aralan. Ngayon man, nauwi sa kaguluhan ang ilang protesta matapos magkaroon ng pagsusunog at pakikipagsagupaan sa mga pulis. Umabot sa 625 katao, karamihan ay mga kabataan ang dinakip ng mga otoridad. Ang kay French Interior Minister Laurent Nunez, nasa 83 na mga police officers ang nasugatan sa mga insidente. May ilang estudyante at guro rin umanong nasaktan. Isang estudyante rin ang naiulat na naputulan ng kamay matapos sumabog ang fireworks na kanyang sinindihan. Samantala, kumalat sa social media ang video ng dalawang guro na umano'y inatake ng mga estudyante na dismayado sa kondisyon ng kanilang mga paaralan. Sa ngayon ay patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga insidente at ang mga dahilan sa likod ng mga kaguluhan.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye balitang international, arestado ang isang 20 anyos na US Marine dahil sa umano'y pagpatay sa isang babae sa Naha City, Okinawa, Japan. Inilala ang suspect na si Devin Jacob Ballarda na nakatalaga sa US Marine Corps Air Station na Fontana, habang ang biktima ay si Yagi Ana, 39 anyos. Ayon kay Japanese Defense Minister Shinjiro Kaizomi, natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang hotel sa Naha City. Tiniyak naman ng US Marine Corps na nakikipagtulungan ito sa mga otoridad ng Japan sa imbestigasyon. May ilang base militar ang Estados Unidos sa Okinawa, kung saan nakatalaga ang libu-libong mga sundalo na Amerikano.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Kontento ang Philippine Olympic Committee o POC sa naging performance ng mga atletang Pilipino sa katatapos na 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, sa kabila ng hindi paglagpas sa target ng gintong medalya. Ayon kay POC President Abraham Bumble Tolentino, napantayan ng bansa ang 4 na gold medals na nakuha sa nakaraang Asian Games. Nakapagtala rin ang Pilipinas ng 9 na silver medals, 18 bronze medals na mas mataas kumpara sa 2 silver at 18 bronze medals noong 2023 sa Hangzhou Asian Games. Dahil dito, tututukan ng POC ang paghahanda para sa 2028 Los Angeles Olympics sa pamamagitan ng pagpapaigting ng ensayo at pagkuha ng mga dayuhang coach upang mapahusay ang kakayahan ng mga atletang Pilipino.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, inilabas na ni part ng Department of Tourism ang opisyal na theme song ng Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN 2026 na pinamagatang Together in Motion at kinanta ito ng P-pop group na SB19. Nilikha ang kanta ni Anya Lagman at inayos ni Jimmy Antiporda at Louis Ocampo. Noong Hulyo, itinalaga rin ng DOT ang SB19 bilang Philippine Tourism Ambassadors. Nakatakdang idaw sa Pilipinas ang 49th ASEAN Summit mula November 16 hanggang 18, 2026.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita!
1: Posibleng bumaba ng 1 peso sa hanggang 1.50 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang tataas naman ng 1.50 pesos hanggang 2 pesos kada litro ang gasolina at kerosene sa Oktobre 6. Batay sa paunang pagtataya ng Department of Energy or DOE, inaasahang magkakaroon ng magkakaibang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
0: Todo balita!
2: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na hindi ipagbili ang mga organ ng tao at dapat dumaan sa tamang prosesong organ donation at transplantation. Ayon kay DOH Undersecretary Dr. Albert Domingo, mahalaga ang Philippine Network of for Organ Sharing na patas at etikal na pamamahagi ng mga organ para sa mga nangangailangan nito. Inimok din ni Domingo ang publiko naiwasan ang pagbibiro o tungkol sa pagbebenta ng kidney kapalit ng mga gadget dahil seryosong usapin ng organ donation. Kasunod ito ng paalala ng National Kidney and Transplant Institute noong nakaraang buwan na maging maingat sa mga pahayag tungkol sa pagbebenta ng kidney, lalo na sa social media.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Alas 11:57 na, atin niyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. At aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 81 days na lang at Pasko na. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 7 minutos na kataliwan sa oras ita alas 9.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid. Aksyon, kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan, todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo-komentaristang walang kinakabihan. Todo Aksyon.

aksyon. Pag-anas sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalabas.

0: Ari ug Tradlaw, Banwa, Itakalibo, may ug Tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa atong pagpangalagad, sa atong pagililibas, sa pagpagayag ita programang Todo Action. Magkarugad lang kita ita Lunes, pitsa 5 na kita Banwa sa buwan ita Oktobre dagon 2020 isais. Oras na lang Banwa ug kagapag-abi-abi ug kagapag-palamyaw ita may ug hapon nagbay kagapagpamati sa atong magasuki ug tagapagamati. Sa kabilugan ng Banwa Takalibo, kabugusan ng probinsya Takayan sa kutob ko pagabutan ko atong pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ito atong pagililibar o akong gigkinyo Banwa. Ang pagwalkam, pagpanamyaw ita maayayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta sa atong magasuki ng mga tagapagamati kapigit sa mga nagkatutok magkaroon ka ng mga panyempo. Nakabay na, naging okay Banwa o atong Adlaw ita Lunes na mga katodo. Saray ka nga imbukada nga Adlaw ita Lunes na saray ka nga simana na ita buwan kira ita Oktobre 2020 isais. Sa ito na mga negosyante sa Bayan Kira Kung Kalibo Public Market, kama naman sa Bayan Kira Kung Kalibo Shopping Center, sa ito na mga katodo, sa ito na mga bulantero bulantero Banwang nagkatutok na magkaroon karaga Udro Adlaw. Kamusta? Doon ito nga sang maga itry karaga Adlaw ita Lunes sa ito na mga katodo kapingin sa managa po pamati magkaroon karaga hapon. Nakailabas na kita, no? Kapingin sa ito ang mga negosyante. Okay, magkaroon ka na gabaga panyempo o ato nyo pila ka ba negosyante na nagapupaway, magkaroon ka na gabaga pa oraso nung iba nagapatulaw-tulaw kay bago tapos ka na ita ilabas na makaduda pilok ita makadali na kayin doon na naman ka na mahapon maging masako na naman kapigid daw sa ato nga tagsa ka mga merkado publiko sa bilog naton nga probinsya Itaklan.
1: Pagana sa pananghalian
0: sa ato malang mga tricycle drivers sa van at jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon itato nga Banwa

0: Daw ka man naman bilog na probinsya kay Takhan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals. Daw iya sa ton sa sentro ito Banwa ita Kalibo. Daw nga makaroon ka na kabaga pang orason. No? Nag-suroy-suroy pa no? Sa pila na ton kabaga daganon. Yeah, pero ang iba siyempre nagapupaway kay grabe kasing karong nga init itadlaw. No? Iya sa ton nga Kalibo. Arong iba nagapatagay ka na Banwa ita pago ilabas sa pila kabaga karinderya. Na magkaroon ka na gabaga panyempo, no? Samtang nagkatutok sa aton nga pag-ililiba. Sa ato man mga katodong nagapamati sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Yung iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko na mga panimagay. So, kapingid daw sa mga ulihi na ka na nagapaom, nagpreparal itanda ko na pang-ilabson makaroga unto. Sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magapreparal, no? Ito inyo nga pa yung nagahon makaroga ka na adlaw. Kay kami mando magaprepare no magatod kinyo itapila ka mga balita agad kagadabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog ga probinsya Kataklan nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba
1: pagana sa pananghalian todo
0: talaga makatodo nga makapartisipar sa toga pagpangalagad makaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad makaroon ka nga hapon todo pwede ka mo nga makakomment sa toga pag-ililiba pinagi sa amo nga Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagatawat ligwa, no? Pagbasahon sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba. Siyempre makatodo, hindi lang man, no? Pagkalipatan nga i-like, i-share, dito nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabuo na ito, no? Nga mga katodo o magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita, no? Kapingin sa mga balita lokal, nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Aga siyempre makatodo no para gabang mas updated gid kamo sa mga kanabo sa aton nga bilog nga probinsya. Paki share no, paki follow do aton kag pagililiba. Nga kay automatic don makatodo pag once nga naka-follow na kamo sa amo nga Facebook page, automatic every time nga may ida gabaga news and public affairs program, may mga breaking news nga gitatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton kamo ni tan notification agod no nga mangin mas updated gid kamo sa mga kanabo. Sa bugos naton nga probinsya Itaklan.
1: May balita, may aksyon.
0: Nani, paki-like, paki-share, aga paki-palo. Ado ato nga pag-ililiba sa Lunes nga edisyon. Ita aton nga palatuntunan.
1: Aksyon! Gana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Sa kinangdan, manging kaibahan sa rote kagapagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita Banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Maga iban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang nagka-standby naman Banwa sa andakong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Maga-check kita mga Katodo na no, itapila ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Sa bugos naton ng probinsya Katakan, mga insidente Banwa. Ang nagkaganabo sa bugos naton ng probinsya nagataliwan karon nga mga inoras. Kay kabayo na karon magkatodo no nga mga magkuan nga mga insidente nga girespondian. Ita aton nga magkapulisan follow up sa mga insidente nga nagkaganabo. Insigid daron nga igabasyada ita aton nga mga Todo reporters. Sa kabugusan ko aton nga pagililiba makaroon ka nga hapon. Iya sa aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Pilaman wa sa mga balita nga ito nga pagatrataron, pagatawat ligwa sa ato niya pagpagayag makro-edisyon at ato niya pag-ililiba. Araw dahil krabag ka todo, nagiging patagayon nga drug bypass operation, ita ato niya ibahay PNP. Now kama naman do ato niya provincial drug enforcement unit unakaroon sa poblasyon ibahay. Now kabiin magkatodo, nagkaresulta nga maaresto, araw dahil kragadaywag ka mga binatilyo. Matapos ginaligar nga mabugan, itry kragadaywag ka mga plastic sachet. Ay tagina so dudahan, no nga dry marijuana leaves mga katodo during saray karang bypass operation na aga pagrikisa sa nasambit karaga mga persona kayroong bypass money mga katodo grabe turong ni aksyon itaro day karaga mga nagkagadakpan aro nga pagpanginwaga mga katodo nga mana wa ta kami nagaimbulbar na sa makaroon day karaga opisyo aga bisando anak ko nga pila karaga miyembro kay ta pamilya mga katodo that's why makaroon no nag-aanira ita mga negatibo karaga komento. Ako malin sa aton nga mga kay mahuran mga katodo kapinggi sa mga taga Banwa karta ibahay. Kay rato na karaga bambay mga katodo kung kita nakasayo di tapuno karaga punta. Hindi lagi dapat mangin madahan-dahan man kita no sa aton kagabag komento. Sa aton kagabag social media account mga katodo kung may makaroon daya karagabag operation. Daw kay nagagi man do mga katodo no sa tama karaga proseso. Kay kung mapamatudaan gid mat nga inosente wa gid karabanwa naga-engage sa mga karunday karang hilimuon ay magwa gid karon ka maturan mga katodo yun dang rumabudlay. Daw kay syempre ay mahaba pat nga proseso no mga katodo. Sakripisyo ka sa suod kra ita kulungan. That's why tama ka importante no sa aton nga mga ginikanan. Ang aton gid no gid monitor do aton kag mga inunga. Mga katodo, agud nga malikawan taro makaroday karagalaga senaryo. Ang basi baga sa pila karaga adlaw, ikibot kita no, pero anton man miyembro ita pamilya. Rumangin subject na no, sa pila kabaga police operation na no, ita anton nga mga kapulisan. So, nakaset contact kita interview no, sa kay Police Major Francis Andrade. Pero may una na karaga pagkipag-angot si katodong Jesrel Nerbar. Ang aging patigayon no, sa kay Police Major Francis Andrade. Harong OIC na no, ita anton Ibahay Municipal Police Station may kantanan no sa Lasambit karanga in operation ang aging patagayin kabi una sa Banwa karata Ibahay aga na no ro reaction ato yung karaga PNP particular no si Sarandade sa karaga pila karaga negatibo nga mga komento ita ato yung mga kaibahuran pila karaga miyembro kata pamilya ginasugid ama na gintamnan do amon karon nga mga ramon karaga miyembro pamilya no particular day karaga daywa nga karaga suspect ang aging aresto it ato nya mga kapulisan no terminaton banwa no nga ginapabutyag no iya sa to nga pagapangalagad nga indi gid baka todo magabot ron tempo nga kamo amangin subject sa police operation kita anton nya mga otoridad kun uwa kamo banwa naga engage sa makaron dai karaga baga hili mo on kaparehas kara banwa no kay although sa reaction nabi dai try karaga dai wa karaga suspect man ka todo ay siyempre nakakomentar do aton nya pila ka makay mga huran which is sandig kara banwa sa ray kara maningin pahayag na itray kay gadaywa kara gagin aresto ita aton karon nga baga kapulisan mga kaabyanan standby ha sa taga pagililiba kay ipabati na aton induna na sa second part ko aton kaga pagwaragwag man katodo haro day kara gagin patagayon nga pagipag-angot ni katodong Jesrel Nerbar na sa kay Police Major Prensi Andrade rong OIC akong Ibahay Municipal Police Station.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba makaroon ka nga hapon agin pagkabayad na magkatodo nga tunan kaina si puno nga barangay James sa Ignacio ita barangay Rosal sa Banwa kara ita Libakaw para nga mabuo doon na karoon nga sabat reaksyon may kantanan no sa ginahaboy ka ng issue no particular saray ka magkatodo nga concern implementation kung 25,000 pesos ang BBM scholarship program una karon sa Banwa Karta Libakaw particular sa may barangay Rosal naga para nga mabatian ta magkatodo no ra na karon nga sign may kantanan sa rodeka ginaaligar magkatodo itaray karay nagareklamo nga si Carla May Ilig no nga residente man ita barangay Rosal sa Banwa Karta Libakaw kay sandig Banwa sana karon nga reklamo nga gimpabot iya kato no iya sa Radyo Todo Banwa maabo no ra na karon nga mga ginapangutana di kara no mga katodo may kantanan sa rodeka nga implementation kung 20,000 pesos ang scholarship program under no sa bawat barangay makikinabang program na ita anton ko nga presidente mga katodo pero nagpamalibad na no si Kapitan James sa Ignacio naabot kami kaina sa barangay no sa barangay hall ita barangay Rosal sa Libakaw wat ana itawo sa adot ana rong barangay although may kagawad dito sa liwan nga nag-istorya kamon nag-contact daw kay Kapitan James sa Ignacio daw kay itot ana sa Banwa no si Kapitan kami anak ra nga meeting mga katodo pero sa gapon kay ginuna tagi mga katodo actually kung nag-iwan karagad daw ito sa Sabado awa naton giminsyonar no roday karaga barangay mga katodo may kantanan saray karaga pila ka mag-concern nga naging pabot katon ay gusto na to no nga mabuo ni naton dong side no ni Kapitan daw mga katodo antes na to ni presentaro day karaga pila ka mag-arnik reklamo. That's why nga wala na ton ginmensyonar dong barangay kag sino karon po ng barangay. So kay na magkatodo nagtry nagtukal kita una kay na sa Banwa Katalibakaw. Sa magkatodo para ga mabuan ita pagpahayag si kapitan o galing nagpamalibad na no si kapitan. Na magkatodo nga magtao pa ita statement amay kantanan sa Roday kag pila ka mga concern issue Banwa nga nagakanabo una karon sa anak kag barangay asa ginaklaim ni Kalamay Ilig asa anak karon nga reklamo ang mga kaabyanan. Basta ang balikapitan, mana natapos na manaro implementation. Naitry ka naga 20,000 pesos kung nagtaliwan ka naga adlaw ita Sabado. At nagtupa manara sa eksakto ka naga nakabilipisyo na mga katodo it nasambitan ka nga programa. So trataron ta mga katodo no, sa itong gagapagililiba, sa itong gagapagpagalagad, no, sa itong gagapagwaragwang. Aron dahil ka naga katodo nga ginaaligar, no, ni Carla May Ilig. Mga katodo may kantanan sa pila ka mga concern. Ang anak kagin paabot iya sa ton nga pag-ililiba.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piya kabahin mga katodo sa dugang pag mga balita iya sa ton nga pagwaragwag makaroon ka naga hapon. Natumod na mga katodo itaton nga mga otoridad. Aron day ka naga mga responsable mga katodo sa naga pamaku. Aron day ka naga daywa ka mga sakay ta motorsiklo nga rong rason. Ay bangod sa masagag ka naga ma-player itaray ka nga tambotso. Ay sino man abi malipay mga katodo kung nga 10 oras ka na itagabi nagaso sa limbad tagi apo nga nagka-perwisyo na sa aton ka nga pumuyo nagka-pahuway mga katodo no? Sa 10 oras ka na itagabi ay bisan sino man kung hindi ka magdayaw sigurado gid mamuyayaw ka at kung makasumo apo ka ito makarodaya ka nga baga senaryo daw kapin pa kung si kagom na orahan agob na tama na kasilinsyo rong palibot batian mo gitanan mga katodo durong perwisyo, no? At ako man gani nga may nalipait, ana. Kapila na ton ka mga igmangod gara nga isakto na rong nga tambutso. Bayluhan to makatodo ita bilog nga barangay o pati pa sa iba ka iping nga barangay. Abot ka rong tunog makatodo ang pugaon. Pagitbaga, itry ka nga gasolinador ang nagagupok-gupok rayon do raya karang tunog ay ko namat bisan si Inoy ko namat yan inasamon no, kay binit man kita karazada ako namat no, mga alas 12 ala una ita aga-aga ita aga makatodo ay mugtaw kat imo kibot kat imo nga may una anang naga ari nagasa karang makatodo ang tambutso ay mapler no, ita pila na ton kabaga motorista ang nakakatao banwa itry karang perwisyo sa pagpahuway na ita anto Anton ka maigmanghod. Kung amat makatodo nakakaisip pero Anton ka kapila ka may kibanghuran. Nga habyon itaray ka naga bato ko mag-agi ka sa highway. Daw kapin pa kung 10 oras ka ita gabi ko naman di naton mapaktan. Arong pa inuino makatodo itaton yung maigmanghod. Kapin pa kung mairita. Makatodo nga nakatauna ka na perwisyo. Ay mana ginawa ni manatot na apaway ita timprano. Kapin pa sa may mga trabaho makatodo. Tapos agyan kagit mga makaraya ka naga mga motor siklo ang nakakatao ka na banwa no ita perwisyo sa anton ka nga komunidad. Sa tema katodo bila ka mga balita ang ato nga pagkatawat ligwa no pagkatrataron sa ato nga pagililiba makaroon ka nga hapon iya sa ato nga pagwaragwag sa Lunes nga edisyon ita ato nga pagpangalagan. Sa giya po napadagan mga katodo nung magkapadagay inyo nga mga mensahe mag-comment kidamang no sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ato gito nga pagkatataron no sa kabilugan ko ato nga pag-iliba. Pakilike, pakishare, aga pakipalo no damon na Facebook page mga katodo agod mas mabu na to no aga mga katodo na magkapamati makaroon ka ng hapon. Action! May giga po na may kapagpamati no sa ato nga mga katodo nga nag-monitor magkaroon. Daw kay Ma'am Elizabeth o nagkaroon sa Germany, good morning. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Nimi Santa Maria aka Bocol Queen sa Dubai. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo o nagkaroon sa Hong Kong. Siyempre o na kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong. Good afternoon no sa ato nga mga kanon OFWs. Ang always kid na katutok no sa ato nga pagpangalagad. Kay Kagawad Michael Villano Basolina sa Mataga Barangay Lagin Bano West Numansya. O naman kay Sir Roger Lucero Nagalas always man nakatutok no kada adlaw. No, nag-monitor gid, no? Sa aton kaga pagwaragwag. Oy, kay B-Boy Gleason Taborda. Happy viewing, no? Nag-pamati. Magkaroon ka nag panyempo. O naman kay si Reggie Rebukan sa Matagabarangay Mubo Kalibo. Good afternoon. Ah, nag-monitor kay Papang Bobby. Bow, na idlaw man kita kay Papang Bobby. Ah, sin ikaw pang makaroon sa Boracay. Iya sa Kalibo. Or sin, nag-ilabas makaroon. Bow, ka na mitundong suga. Pinayukan nga pagi. So, basa-basa ro atong kag bibig ko makabati kita pinayukan nga pagi kay nidlaw kita magkaon. Ah, kay ko may una gi kag baligya sa Altabas Public Market. So, nagabakagi kita karon bisan sang kilo lang mabuong do aton karon nga kaibog. Una kay kagawad John Fernandez sa Barangay Estancia, no, sa mga taga Barangay Estancia una, good afternoon. No, kay pareng Lionel Valencia, no, may gapagpamati. Kay Pipoy Jan Paul Argelias una sa Islet Boracay kay pare Romel Kahilig una, no, sa Manok-Manok Proper sa mga Cargo Port. Una kay Bro Russell Senyeres sa kay Papang Sani at kay Madam Sally Senyeres, no, sa Senyeres Family sa Barangay Yapak sa Boracay. Action. Kay Feliciano Ir Ernie, no, shout out FEL Mini Sound sa Sitio Kabnog. Apalay Bata Naklan Tatak Paris Mami. Alin sa kay Feliciano Ernie nga nagapamati sa akong makasimanwa una sa Banat Batan. Kay Sir Ramon Salido sa Matagabanwa Kataibahaya sa Matagabarangay Agbago na nag-monitor man magkaroon ka nagabagapan niyem po yas atong kagapag-ililiba. Una sa atong negosyante sa Ayotrong, no, kay nung Woody Nabara. Yaman sa kay nung Ili Nabara sa Baykalibo Shopping Center sa Matagachamse Restaurant. Good afternoon. Una sa kay nung Harley Ditumas sa Harley's Bindungguhan. Kay Sergino Ambito, Happy Teacher's Day! Arong gwapo nga principal, Itmaria Feliciano de la Cruz Elementary School. Una sa Barangay Arcangel sa Balete, nagapamati. Naging nga po na may kapagpamati. Siyempre, una kay Pari Junior Relente. Sa Relente Family sa New Buswang. Sa maalwan niya mag-asawa kay Sir Ramon, na kay Mamay May Munja, una karon sa Barangay Bagto Lezo. Nagapamati, no, sa Munja Di Manuel Family. Good afternoon. Una sa Matagarox, Ken Motor Parts, kay Jam Jam Andrada. Sa Arkeo kay Ukay sa Poblasyon Leso. Una man sa Kulasi Antique. Sa Barbasa Antique. Si Balom Antique ang nagapamati, no, sa mga bata-bata. Una ni si Ramon, may gig nga hapon, may gapagpamati ang iya sa mga Buy Motor Parts. Sa Kabaon ita Jaime Cardenasin Avenue. Iya sa aton sa Banwa Itakalibo. Una kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacau Sur, Kalibo. Good afternoon. Kay Ma'am Elsie Tambo, happy viewing. Una kay Tatay Freddy Gregorio, kay Joffrey, may gig nga pagpamati at may gig nga kahaponanon. Bao nahidla man kita sa aton nga mga amigo. Na may gig nga odra daw may pagpamati siyempre sa aton nga matagamalay Station Drug Enforcement Team sa Isla Tabura kay kaday Master Sergeant Tate de Dalisay. Ang sana ka makaibahan na no, sa Sitso Kagban, Barangay Manok-Manok Isla Itbura kay maayad ayad gid nga pagpamati. Action. May 29 minutos man wa nakataliwan sa oras ita alas 12. Oras magkatod atod ginyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Dani na sa aton nga magkatod sa aton nga magigmangod kapinggit sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado nato yung kape nga aton ginainom merong kape magkatod nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ina-recommend gid amo paginomit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Nagyapon na sila mabakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martel Street Poblasyon, Kalibo, Aklan. Na kay mabon na ito niya magkatodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay efektibo saanda nga magawas umpis ang saanda nag-inom it More Power. Nagkaparas kindihan ti JC Marte nga sukin More Power ag nagapamatigin makaroon na sa Marti Family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik ko na talaga nga pag-detail at aton niya maging headlines niya balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga magigmangod balikan naton pagkatapos ani pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor Dilatonga, taga Barangay Lagitan West, Namasyakran. Ako ang abuin, more patalaga to my disposal, tennis talaga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach natun diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic, and ining atun nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa atong mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Sinigation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihutin mo man abiro iyong sikreto ka, Kon?
14: Wa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imawgi hapon.
15: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
16: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
17: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
20: Balik sa tagapaga pangalagad sa tagapagililibang may 43 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
19: Todo Aksyon!
20: Sa giyan po dapat nagamu nagapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjon.
19: Todo Aksyon!
20: Happy viewing kay Ma'am Elsie Tambong, no, nag-monitor. Happy birthday kay Nika Tambong, no, nag-celebrar ita birthday magaron ang adlaw.
21: Happy birthday!
20: Happy pamati man kay Atoreta Kambalo na sa Kamakasimanwa, no, sa Banwa Karit Nabas nga nag-monitor. Magkaroon ka nag-abagapan niyo.
19: Action!
20: Kay Onsoy Tolentino, no, good afternoon. Pa-shoutout sa New Washington Aklan Riders Club. Founder Ronel Unzoy Tolentino, Pastat NWERZ, Mabinoligon.
19: Aksyon!
20: Sa kamata sa pagtutok, no, sa ito ka pag-ililiba, makarag-raga hapon, iya sa ito ka pagwaragwag sa Lunes nga edisyon ito aton nga palatuntunan.
19: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
20: Yan ka matatodo, no, sa pagkataw italigwa sa pila ka mga balita, no, nga aton nga pagkatataron, makarag-raga edisyon ito aton nga pagpangalagad. Na may kanta na, no, sa Rodega Gimpatagang Kainang o Kabiing Drug Bypass Operation. Ita aton nga mga kapulisan una sa Banwa Krata Ibahay nga nagkaresulta nga maaresto, no, Rodega Krata Daywag kabaga suspect matapos nga ginaaligar mga katodong anagbaligya, no, itry Krata Dried Marijuana Leaves sa Gimpatagayon nga bypass operation it aton nga mga kapulisan.
19: Aksyon!
20: No, kay makaroon magkatodo, no, nag-anira itapila kabaga negatibo nga komento halin sa aton kagabaga pumuyo kapinggid, no, sa mga taga-Banwak at Ibahay ang mga miyembro kay ta pamilya, no, kuray kaya dayo kabaga suspect nga ginaresto it aton karoon nga mga otoridad.
19: Aksyon!
20: No, kapareha sa nambal to kaina magkatodo hindi man siguro, no, mag-abot sa punto, no, nga maging subject, no, sa pila kabaga police operation. It aton kaga mga kapulisan kung uwa kaga mating, no, nag-engage sa makaroon dahil karaga mga aktivitate.
19: Todo,
20: no, kaya hindi man talang oras, no, kaya ba na ito, dato nga pila kaga mga miyembro kata pamilya, na no, mga katodo, wa kita nagkasabi kung ano karo ginagiho, mga katodo kay ahagos nga okay kung takon, oras-oras kay baan mo rin yung kaga miyembro pamilya nga namumonitor aro ginaobra.
19: Todo, aksyon!
20: No, mga katodo, sa rin karaga pila kaga mga sitwasyon, pero asal ka nga mga pila ka mga komento nito aton yung mga igmangod kay ang batangan ni mahaba maagi ron sa tama nga proseso, no? Akay kun kawagi matamatuuran dong aray ka ginaaligar, no? Abatok sa rodeka nga daywa kagin paidaw yung sabay best operation, mga katodo, ay magwagid no rong kamatuuran. Pero doon lang abima na ron ay maaba pataga proseso at is ka itamabuhay ka nagbaga dinagon na mga katodo sa kulungan while nga nagadagagan aro imo kron nga kaso ang karoday ka nagbaga nagkagadakpan no mga gamharon pa no roday ka nagbaga pangidaron na mga katodo aga kung ato ka nagpamatian doon na kong mga agi na pahayag during sa nagkagi na patagay ka kabii no nga pagkaristo kanda mga katodo. Daw ko na sambit ka nga baga persona.
0: Aksyon!
20: So may unang kang ipatagay nung napagipag-angot si Katodong Jester Lerbar sa kay Police Major Francie Andrade. Rong hepe, no, itaaton ka nga iba ay PNP, may kantanan. Daw sa nasambit ka nga operation, nga gimpatagay unang kabii sa banwak at iba ay. Daw pero pila ka baga netizens, pila ka baga miyembro pamilya, nagapabutsa gamana, gintamnan. Daya rong pila ka baga aligasyon, no? It pamilya, at the same time, managa komento sa Roday Krang operation, no? Ita aton ka makapulisan, ag nagaklaim doon sa bilog, mga katodo nga ginbayo, ginsakit, allegedly. Itry ka nga baga otoridad na to. No, kaya rong ibalaga pabutsa naman na ulihin man na dapat man na ipakita rong video. May una ka rong magkatodo, no? Nga mga body cam nga ginagamit, ato ka nga makapulisan. Pag start itry ka nga operation, nga doon ka na banwa, doon na kita presentar na no, sa korte pag-file pa lang itakaso, pag-enquest, no? Sa roday ka nga suspect, ay gina-check ron itatoon ka nga duty fiscal, no? Mga katodo, aruray ka nga pila ka ba nagkaginabo, no? During sa na-capture, itry ka nga mga video, sa roday ka nga operation, yung kina-presentar, itatoon nga mga kapulisan.
0: Aksyon!
20: Nasa itong kanyang panwarong linya ni Katodong Jester Lerbar, may kantanan, sa naging patagay ng pagibag-angot sa kay Police Major Francie Andrade, no, para man sa binipisyo, itaton ng mga kaigbanghuran standby.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
20: Yan sa itong kapag-pangalagad na standby si Katodong Jester Lerbar sa line number 1. Katodong Jester, with your report, please come in.
12: Arestado ko itong Rinald Norodaywa Karakalaki bangod sa pagbaligya, no, ita suspected ride marijuana leaves. No, nakara sa poblasyon iba ay kabiira ka itong Rinald ita Domingo. Yung kilari ang mga subject nga kay alias June, no, 19 anyos, aga si alias Larry nga ka itong Rinald, no, 20 anyos, ag pareho man, nga residente, nasambitan ka nga lugar ka itong Rinald, no, nabaklan. Kaya nga lang si alias Larry, ita suspected drive maniwala lips. Nung nakaputos siya nera katodong Rinald sa puti karang papel, aga sa pagrikisa man, kara is na-recover o dugang pagkit karang putos man katodong Rinald. No, ita allegedly nga illegal karang droga o kon marijuana katodong Rinald. Samtang sa pagrikisa mataan, no, kay alias June, katodong Rinald is na-recover masanang position kara dong drug buybas money nga 1,200 niya ni katodong Rinald. Mm-hmm. No? So itong pagpag-angot kay na, kaya Police Major Prince Andrade regarding mata katodong Rinald, no, sarayang nga nag-agwa ng mga speculation nga sa parte sa nangipatigayin ka ng operation is para kana is normal yung katodong Rinald nga mag-tawag ka medyo magpanghugot mga rong pamilya. Ita nasambitan ka ng mga suspect dahil mas magapit ka mga 50 meters pang mga katodong Rinald rong bagay ita rin nga nga dahil mga suspect sa anda ka nga ging patigay yun na ni transaction katodong Rinald, no, aga ging istorya man ni Police Major Andrade katodong Rinald sa bilog ka nakara agaraman niya ni karadong manami is nagbuhi ita pangagan katodong Rinald nung regarding ka na is ginsugo malang imaw nung magdawat o kung magtransak katodong Rinald sa nasambitan ka nga ka-illegal ka nga droga katodong Rinald o kunwari ang dried marijuana leaves sa bilog pa katodong Rinald is nasa sangbugan yun nung ginamonitor itong iba ay PNP. No, nung nasambitan ka nga mga persona dahil nga ni Katodong Rinald, no, nga nagpangulit, no, sa pila na kang ginagamit ka mga asset, no, itong autoridad, sa natawag ka nga, medyo mabaligya kita ba Katodong Rinald, para si Prayer, atong iba ay PNP, bago nagpungko ka si Police Major Prince Andrade, is uwait mga natawag ka mga operation sa illegal ka nga droga, Katodong Rinald, since nagpungko, no, si Police Major Andrade, hey, di ka to na da Katodong Rinald, no, ging porso, o kung naging dosor na sabitan ka ng operation, nga natigayon niya ni Katodong Rinald sa pagdakop, ita sabitan ka ng masuspitsado. No? So, para man sa klaruhan, no, aga binipisyo na itong patagpamati, no, pamatian ni Katodong Rinald, ito karang paging patigayon ka ng pagkipag-angot kay Police Major Prince Andrade para man sa kompleto ka ng detalye Katodong Rinald. Sige.
22: Mga katodo, makibahan naman ko, no, si Police Major Prince Andrade o bagong OIC, tanong ko ng Ibahay PNP.
12: regarding sa nagaranging patigayin karang drug bypass operation na sa Banwa Ibahay. Ka BE sir, good morning sir. Aga pwede kami pa kahit background sir regarding sa operation sir.
1: Good morning sir, Mr. Ray. Lagsa ito.
12: Sir, di ba?
1: Bali, October 4 na kanta bypass operation na ito mga personally sa Ibahay Police Station. Nag-result time at positive dahil nakatakop taning daywa ka tinuga sir.
12: Ah, sir.
1: Pag-uwi taning kwan, mariwana na nakapunto sa ngara sa appeal.
12: Mm-hmm.
1: And sa kabaylo it wantong it's money.
12: Mm-hmm. Di ba sir sa daya sir kita sir sa resistance sir ito yung nga daywa ka mga subject kara sir. Ano itong mahambal kara sir nga nagpamalibad sir aga ginakontra kita sir tanang pamilya kara sir?
1: Yes sir no. Hindi nga ni abi ay do natapo nga bypass operation ay magapit ito sa nambagay.
12: Mm.
1: Pero watas na nakasayod do pamilya ko paano nagkatabo or sanda nakasayod niya bypass at nagalian ng pamilya ng current pamilya. Kasi nga sa lugar na dito sir mga kanpat mga mga 40 to 50 o 60 meters nga madugong pa pero lugar as in zero visibility kita imaw.
12: Oh sir.
1: So medyo bye-bye abis sir lugar. Kaya yun siyempre pamilya mas na magandalin siyempre pamilya taro biro na naintindihan mo natin nga apin ang gitandaan na nga pan. Kasi ako rin pamdahay mabuot ko narandang apo mabuot andang andang paning kwantong. Ay ang pag nga niya ay sigong di ko siya ang pwede makabal nga tanantan niya kinaubla mga activity itandang kumantol o andang apo ay sa itanda. Dahil mapati siguro ako kung naroon activity kung segundo-segundo ay ibaan sanda. Pero minuras may minuto nga niya bisan minuto nga niya 10 minutes abong pwedeng matabo eh.
12: Oh.
1: Pero ibang niya itong mga agatik nagagamit illegal drug sugod it CR lang. Sabi na itong gabawas gali tahay nagagamit illegal drug. So hindi masigun hindi ako magpati nga porque pamilya mo ay side mo ondaan na nga mga activities every minute sa every hour.
12: Sir, di bali pilang adlaw or domingo natin ging monitor sir dahil nga nga daywa nga sir nga mga suspect sir.
1: According na itong operatiba, abis sir, ay mga susobra mong mga 1 month na nga namunukor na yung nga ingis ni Kaya Druga, hindi naging labi ng takakot niya. May ito niya eh, kaya pinangulit nga ni Kuno eh, ni Juan, yung mga gulit ni Druga, man ako ni Sige, ikasama ko na itong Juan. Patong the operation.
12: Oo. Oh. Di ba, sir, sa daywa nga sir, ano yung sanara, mga estudyante, at pila ng mga pang-idaron nga sir?
1: Pero sa bilog ka na sir eh, estudyante, pero sa bilog ka eh, huwag eh sa pila. Tapos to sa bilog ka, inilis mo yung bilog at will be.
12: Alin do mga trabaho, alin do trabaho at yung mga bukot estudyante sir?
1: Huwag ka ni sir, hindi mo matrabaho ka.
12: Mo matrabaho. Na istorya na to sir, do subject na sir, kung alin na nakaranga, ano nag-ako sanda, or parang nagpamalibad kita na sir sa atong karang pag-interrogate ka na sir?
1: Yes, sir, may story ako sa bilog ganda. According ka na, may nagsugo ka na.
12: Okay.
1: Ay, kasi something at nga, sana pa kami pa napat ka, kung kami nga, may nagsugo ka na, amigo naman, ay, ano pa, sakit. Hindi na sakit pangagan.
12: Hindi magtatungagan, okay.
1: May something na makonda. Man makonda ka magsugid. Wala man ano matago mo kung wala man makapsaya ang aking nabura. Yan man, itinuhihan pa ko. Pero pangarap ko yung mga amigo nga nagsugukin mo. Ay, ita ulihin yung habang nakakon na pangagan. Tapos ay, kaya kung ano ako yung isugo na nakikipo ay, ranang ang bagatay, tagpong gitmana sir, tagpong gitmana. Ano ba kon? Tagpong gitmana. Ano nga kong doing ni Makon ay uli na gamay mga dahon mo na. Siyempre kita, tapabuhan kita sa trabaho na ra. Tag na ito, ano umutang bakit dahon? Araw yung Makon. Makon, tagpong man na ay ano ba kung umutang bakit dahon? Ay, sino ba magpipusubuhan ni Makaray? Una may manarod ka rin sa akong cellphone man na makita yung manarod ko.
2: Okay. Okay.
1: Parang tumbong. Sino na subong nakakot?
2: So may ano mata sir? Parang may pag-ako mata?
1: Oo, may pag-ako sa bilog. Pero kung pwede ba natin magamit ang karong doon, eh, siyempre, pwede mo na po nang itanggi ron.
2: Oo.
1: Sa konsensya, sure bull akong buligya.
2: Di ba li tayo ba sa sir do pag-apailan at kaso, sir?
1: Yes, tayo. Kasi nga, hindi ka naging kaibahan na bilog.
2: Di ba li, sir, sa pamilya na nakara, sir, pa, siyempre, may mga, ano tawag ka ng mga bulok ng mga tinaga, mga istorya, kontra ka itong sir, ano itong mensahe sa ng pamilya, kara, sir?
1: Sabi nga, di nga ni, sinigit pa nga nito, pag-inom, gumano ko na rin. Gumano ko, ang collapse ko. Ibang ko na isa ko, mga ilong, makonsant lang ko na inom. Ay, makakano yung mga ilong ron. Ibang ako na, ibang ako ni mo, huwag inom, tapos ay, hilong santa makaroon, tapos makaroon na makaroon na nag-inom, diba? Kung sa ko, yung mga sa'yo, activity, yung mga gumano.
2: Di bali, dubalibad sir, dubalibad sir, tayo baka subject ka na sir, nga bago sa operation is, nga baka pulutan eh, doon na karang nga sa Batyagi, sa natawag karang pag-interrogate kanda, tapos, wasa na kasayo, doon ang pamilya karang nagabalibad nga, what, nagainom, doon na karang ambag.
1: Oo, ako nagainom, pero
2: pulutan.
1: Ayun. Panang manyani ako, sanda-sanda pa mismo gambag, sanda pa mismo babaan doon.
2: Oh, doon yun.
1: Ano mo sapat bukota na.
2: Sir, first operation din sir sa Banwat Ibay since nagbalik kita una sa Banwat Ibay sir, any message sa mga ibay noon sir nga siyempre side natin kilala natin sang ka Police Major Prince Andrade sa dinggin natin do ano kara ro trabaho una kara sa pag-abot kara sa mga illegal nga droga sir, any message sir sa mga ibay noon nga sige das gapon sir sa pag engage sa mga karang klase karang aktibidades sir.
1: Oh, no, sir, just no, bali atong lang mahambal sa atin yung mga nasa skopan yung nagkabaligya talaga droga ay mas better nga siguro doon yun ang daro pagbaligya yung talaga droga. Kasi nga ni baya ka ako na yung magiging warning on the set, tanda. May oras pa para hindi sila magbaligya. Kung doon yun ang daro. Dahil para ako, pagbigya ka, ay kinangatakpon. Kasi, tigal doon, tapos ay kami ka na ila, kung mga puturo, itong mga inunga ISM ay masama. So, may ila mong kita, matikang kung niya halusunin, hindi ka na okay, mga tumay, ngayon, kukulong naman siguro. So, ating kita pagganda ay, kung yun, kung hindi ka na uputo, ay mag-i-court siyang sanda. Court na sir na, kung hidakpan sanda, ay, hindi, akiga. Ligyan ka eh. Hindi mo kalang bang base. Pero mas bet.
2: Sir, di ba rin ulo sandara, sir, pag pilot ka?
1: Mga hinaga, sir. First time hinaga. Kasi hinabi ay nung ako niya mga plan, ng alas higyo. Lingkaon, sir. So, huwag atong ubrahon nandang pakaroon do mga papers and then huwag atong panamon do resolve, sir. Drug test.
2: Okay.
1: With mga pagpa-examine at mga evidence po.
2: Okay. Sir, Police Major Francis Rade, sir, abugin niya salamat, sir, sa impormasyong itaw mo kamo, sir, sa Radyo Todo, sir.
1: Sir, Jess,
4: pagkala sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
22: Pagkala, Israel. O, partner, wala nagasod. Dagi-dagi kay, wala nagasod ro, koneksyon ni Katonyo. Go ahead, partner.
2: Yes, katodong Reynald, no? So, nabataan ng karado pagpayag ni Police Major Prince Andrade, no? Suno ka na katodong Reynald, may una karang maging tao nga pangagan, pero subject person katodong Reynald, nga rin, no? Suno ka na, nagsugo katodong Reynald, no? Nga magadawat, nasabitan ka nga.
22: Abo, tabi katodong Jesus, yung mga operation, nga, kung wala kita kasayon, mapatikot, imugid na mga inusente. Actually, kabuan, yung mga, sa ako ba yung mga previous mga experience nga, sa pila ka mga police operation, nagpamalibad. Pero right after operation, una, huwag ka nagasugid. Nag-ako na ita mga ginibo. Oo, di ka lang nagasugid. Ako na ginaturo, kung siya nagabuo. Pero tagi na pangutana mo during sa actual nga kwan, wag kita gagawa, tama na ako. Inusyente, tama na ako. Wag, tama na ako nag-engage sa makaroon dahil karang aktividad. Ay, siyempre, normal ko naman, no? Nakakabuo ka ita simpatya, ita ton yung mga pumuyo. Makomento ita mga negatibo. Ngao man nagkasakit puno agpunta no katotohanan kay permit agi nambay nga hindi man magbuot sa punto nga maging subject ka sa sangka police operation kung wa ikaw nag-engage sa makaunday ka rin ng mga aktibidades.
12: Doon yung nagkatunong Rinald. So, siyempre, isang bilog pa karoon ko amat katunong Rinald. No, sa tama matayin mo karoon, mga pila na itong operation matuod ka rin nga ginasundan. No, iba ka na katunong Rinald. Mm-hmm. So, napakaras si Dagom. No, it natawag ka rin nga illegal na droga. Kaya medyo uwa sa sarili, iba ka katunong Rinald. Oh. Tapang, siyempre, matadi, maratong ka rin masaga. Matutog ka katunong Rinald. Yung pamilya, no, magtao ka rin ita, natawag ka rin mga makaroon nga klasik ka rin mga tinaga nga ginabuhi sa itong mga kapulisan. Apisar nga anda ka rin nga pamilya ka doon Rinald bago man tayo operate. Is gana yung
22: ginamon ito. Ang problema ka doon Sel, pati ro mga member of media nga nag-witness ay natatigahig pa ta. Ginabas pa ta doon nga. Wasan ta kasahid kung ano ka risky sa party ito yung mag-witness. Gawin mo sila natapos ka ita pag-witness mo sa inventory ay tapos na rin mo ka rin nga papel. Wa pa ta, no? Kay mintras tanto nga, wa pa matapos tong kaso, ginapatawag ka pa sa korte, may gambay man ay, haman man na late man na rumidjay, wa man man, ay klaro man, nga sa witness man lang, sa inventory, rung presensya it media, hindi man pwede rung sa actual nga operation, una, ay sino man abim, mabaligat, illegal nga droga, kung may una gagi ka rin nga member media, kagawad, ginagasunod. Di ba ga?
12: Doon yung nagkatanong na Reynald. Doon ka radong pila ka ka mga iwa na ito na sayuran, pila ka itong big mangod, no, regarding ka itong Reynald sa ginapatigay ng operation. Itatong ka ng mga otoridad, siyempre, parehas pa ka itong Reynald, kaya naman nandang wakman at video ng mga polis.
22: May naroon
12: nga ginabuitan.
22: May naroon kasi ito na, ito na, pag-inquest sa mga suspect, ito nung ginapresenta ng daroon na ito mga video, kay bago ron i-acceptar ita inquest sa prosecutor, hay nayang inquest fiscal hay nayang ginatanaw na daron mga video gina-review nang daron katodong Jezreel.
12: Doon yan katodong Jezreel ginapasa na sa fiscal para reviewon.
22: Kasi rato na mga imangod bagid wag din nakasayod sa dara actually kabi may nagpangutan na kakon. Amban na kakon ay total man ay dati man na gasinunod ka man na sa mga operation haman man nang late ta man na permiro mga video ay bago ni kana. Hindi makumpleto nga magsabay kami kasi hindi man pwede rin nga una kami sa actual nga operation ay palima kundo kung may mga armas to, magsuko.
12: Oo.
22: Sabi
12: lang doon. Security man ka doon.
22: Sabi lang doon sa pinisar ato nga magkapulisan safety witness. Kasi sa inventory naman ta kita, ro, pag-abot namon, kung sin kami nag-start video, di karoon pa lang kami nag-abot sa ro yung karanga area. So kabilog ganito operation, blind ta kami. Kung wata kami nagkasayod. Kaya bisan sa briefing, wala na ginahambay karoon doon kung sin o karoong suspect kay diba sa mga briefing wa kita wa sayo si alias lang ron makara si alias makara di lang ro ginapresentar ang room video makon nga ginausin ninyo may ana ta pulis makon nga si parado ta nga video nga anda ginapresentar nga mga ebidensya sa korte during sa pag-inquest it kaso.
12: Doon kaya ito nga Rinald, siyempre ratong ka rin mga igmangot nga nagpupangutan na magkatagkatan ng Rinald ay naila man ka rin magbuwit na natawag ka rin mga pila ka mga information baga kung paano ikanda ka ng Rinald pero natawag ka rin by bus operation. Siyempre may una mata ka rin natawag ka rin mga pila ka mga detalye no apisar ka ng Rinald nga gusto mo na ito. Siyempre kailangan nung kasi natawag ka rin may mga confidential man ka ng Rinald.
22: Hindi man bibitan ang pwede ka ng Jocelyn nga nga isugid gikimutan na kung doon na madiskaril pa na rong operation at magkapulis at ikaw pa isaan nga ikaw nagka-timbre.
12: Dahil kay katodong Rina, kaya kung mag-briefing, natawag briefing ka doon Rina, wala na yung nasugiran
22: nyo ito. Wala
12: kita mag subject.
22: Oo, wala kita. May nadunduman ako katodong Israel sa ka-operation sa Boracay. Taga Iloilo rong subject, no? Hagos ka ba? Buo na buo ka ng illegal na droga. Nagapamalibat, iba wala kita man ako. Nami man akong trabaho, kaya ako nag- trabaho sa sangka tour coordinator travel parang travel agency no mga tour coordinator sangka travel agency nagbag-o naman ako kay dati man na pero wa gitmo nag-admit ay ko li pagka ga travel kami nga ginadagay mo sa Ruas for drug test nagsugid nga grabe galing naman ginasugo ko naman ako ginabagsak para ako ginapick up ko lang man na iya rong illegal drugs kay wa man ako mahimo kasi baho man nga sindikato ako nga sudlan. Kasi man, ako nga nanay, nadakpan man sa operasyon sa Iloilo, ako nga manghod niya bayan, nadakpan man sa operasyon, imaw nga ni Rosang Bilog, garason ko, nagpaburakay ako, kay basi kung patyon ako ito sa Iloilo. Kibot kita, pangutan na pala ito, sa experience mo, ako na mga pila, makundo pinakabaho nga drugs, so imaw ko rin nga na-deliver. Kagi imaw sa bisis, kilaga nga mga apelido, personalidad sa Iloilo, sang kilo, katodong Jess Regali, kung anong nahadukan, nga magsugit imaw or madakpan imaw kasi base kuno kon ipapatay imaw sa sudit presohan hambatang nga ni makon ro mamakaron karang nga senaryo sa pelikula mo ta makon makita aron
12: Dahil yung katanong nga Rinald, no? Aga, kabanan matood katanong sa pila na nadakpa naton. Wag na. Sa mga operation naton is nagabalibad. Balibad. Nagabalibad kita katanong nga Rinald.
22: Pero after ka ron.
12: Wag na nagasugid.
22: Oh, pero after ka ron. Tagwa ito ba't mga ano, at mga recorded nga mga interview. Oh. Ah, inaroon nagasugid yun.
12: Oo. Oh. Siyempre yung istorya at itong kapulisan matod ka doon nila pang nag-file. Siyempre yung istorya at itong autoridad ron kung ano ba. Yung nagkasugit man, may ginasugit ka
22: doon. Oh, kasugit, kasugit doon. Pagtapos yung tapagtapos ito pareso. Inaroon nag-aamin. Pero siyempre, pagpamalibad na doon, nakakabos at simpatiya. Kung amat rato man na mga kaimanghuran, komento lamat negatibo, na ano karahin ako ito kung kanya makasakit man sa pat aton karang mga autoridad ang pilauna ka man nagpuhaw una, sakripisyo. Wa ba nga pangutan na kung ano rin matuntuod karaga sitwasyon?
12: Dahil nga

0: nagtutumod.
1: Oh, medyo ano ba? Kinakuban ni Tiago Metro nga dong Reynald kung masairan nga doon niya ni katodong Reynald nga nagsugid ang nag-ako tayo sa bilog ka ra. Nga rin tangani naging sugo imo katodong Reynald aga depende mabalik man sa pamilya nga sa tagalimana kung i-comment
0: ka naman na nag-ako. Halos rumang komento ito tanan sa kuang gabi it atong kilagaman sa piyaka station ay puro kita kuang puro kita negatibo kita tanan wag kita wag kita positive ito nga comment nga kuang nga dayaw.
1: Kung may nakita kita ka itong Reynald, naging video recorder kita araw part na nag-repisa, noong nakambitan ka nga itong operativa, aging ubrahan kita ka itong Reynald, individual ka nga video.
0: Oh, iya.
1: Kaya ka itong Reynald.
0: Oh, nasearch ko pa. Ay, nag-report ka kina, ginatanaw ko kaya yung may caption mga for awareness ko, no, sa kwan? Sa traumatic experience.
1: Paano maging more awareness kita ka itong Reynald? Kung atong natanawon, ay parang bias na klase ka ka itong Reynald. Kita natawag ka nga video. Pero tabo ka nga, nagkakalit ka itong Reynald. Siyempre,
0: wala ko sa kwan. Gintanaw ko, yan, may mag-uwi mo ganing gagin post ka rin. Justice for these innocent kids. Wow, innocent kids.
1: Paano naging
0: innocent ka itong post di ka na, may last throw abis, anak ko gabutkon, may gas-gas, anak ko gatuhod. Para may picture, no?
1: Ay, normal naman ka itong Reynald nga maninahan ka kung nag-
0: Ay, gawaras ka. Gawaras ka, oh, gawaras ka. Normal din, no? Siyempre, ginapoko ka, eh.
1: Siyempre, may mga pila ka mga operation matod ka ito doon. Ginakakadagagan, ta, no? Subject, no? Siyempre, ato nga pigusod, ato ka ng mga otoridad para hindi makapanaw. Ay, kung ikaw nagpinanghugot ka, nagpamilit ka karang makadagagan ka doon. Siyempre, ugtan man, ngayon itong karang mga pila ka mga operative, barong pagbunyot kayo mo ka doon no Reynald, siyempre, hindi ka na maiwasan no, may mga makalastro ka gin, dahil kumatol, nagkakatumba, nagkakamuumu ka doon no Reynald sa bagas. So, siyempre, may mga ninagit na rin ka doon no Reynald. Apang natawag na rin nga, pila ka mga kung mga natatabo no sa every transaction kada is guwa uta rung atong garong mga katapo karita media nga nag witness kada dai kasi atong natabi kara is mandatory witness for inventory kada dong Reynaldo
0: kumbaga kung nagapanti git ano sanda abi no ro pamilya kung nagapanti pwede man dire isuko
1: pwede counter kada dong
0: Reynaldo pag di sanda di mo pag inquest ay mag ano sanda mag PI sanda tawag sa 1 month ugada nga masabat tanda madipinsahan do riot kada nga ginaakusar kan dai tatoy kag makapulisan hay kun magwa kun mapamatud anda nga inosente sanda wa ka maturab di kag operation hay hindi man ta mag-usal gro kan i-dismiss man tarong katudong Israel.
1: Doon nga itong Reynald, no? Doon nga ito ka natawag ka rin nga, malisod man doon nga natawag ka mag-counter-blatter kita, ag mapatumatudan ka itong Reynald. Nga rin yung tangani nga matuod nga nag-engage mo ka rin nga pamilya sa illegal ka rin nga droga, medyo ato mo ka rin nga ubra ka itong parang ginakonsinti lang. Noro nga ginaubra ito ka rin nga pamilya nga side man ato nga rair na ubra sa itong ka rin mga igmangod, is medyo masuko ka pong kita nga uwag ka makaroon. So, pipira man ka mga mensahe, kita ko kasi Police Major Andrade ka to doon Reynald nga siyempre
0: sa mga gampay pabitur ko gabi nga awa kita matbisura akong karun wa managa sa garil wa managa kwan ay
1: tapos na sayo ranon ka to doon Reynald nga nagaba kaya nagsumsuman
0: o nabo uli ay bonsumsuman naging tuman na siya ay kung wakatood kiting mo
1: gagawin kung wakainom
0: pero
1: nagsumsuman ka to doon Reynald
0: ay ito ay nga pati ano mga nesa kwan niya ilo ay nakainom man na kami ay squad room man ang pisa to kwan ay ubos abi ay inuman na ang panay bulutan ay buong ikunta ihi lang ko
1: ano limo gradong Reynald ay makaya no kay
0: Sir Jason
1: Buryong
0: ay itagay saga ito si Sir Jason kid gaam ko gani mau
1: si Buryong tabi gamba ay makarong tabi limog.
0: So ay gintana ka mo ka inay makumagayo mo ko siya ito ay ito mas nahan to masiwol.
1: So, hinagar ka itong Reynald, no, pagpailan ng kaso, no, yakar sa itong karang piskal niya dahil kay Naso, no, karang kay Police Major Andrade, kinapaong pang man, norong pila ka mga dokumento, no, bago ka na mapailan ng kaso, no, sabi na karang daywa ka mga suspect, no, sa Idagom, it RA 9165, o kung comprehensive dangerous drug act of 2002, katodong Reynald. So, kaya na ito, pagpag-angot kayo na, kaya Police Major Prince Andrade, regarding sa nag-ipatigay ng operasyon, naka sa poblasyon na ibahay, KBE katodong Reynald. No. So, man first to the auction, no, kumansi katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live. Kagana sa parang halimbalita. Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Abogin kasi amata sa report ni katodong Gisrael Narbar, no, may kantanan sa Rodecraga Police Operation, no, naging patigay yun. Ita aton ka nga ibahay pin.

0: PNP. No, so para sa karan, nagkinakomentara kita ita mga negatibo, no, sa Roday Caraga video during sa Roday Caraga Police Operation. At tapos gali, una, nag-admitter, nag-amin, no, sa kay Police Major Frenzy Andrade. Kay, kapara sa naman, ginisalot ko lang ito, kay ina magkatodo, kay kabo-abo kita, nga baga operation. No, nga nasundan specially Roday Caraga baga drug bypass operation, mga katodo, nga ginapatigay ito ato yung Caraga baga otoridad. Gawa, gita, no, nag-admitter, pero right after ko, no, matapos Roday Caraga pagproseso, Roday Caraga inventaryo, una na rin Caraga sugid. No, magkatodo kung ano karong matutuod nga nagkaganabo. No, dahil ka na magkatodo rong pinagkabaga senaryo, no, kung amat nga nagkaganabo. No, kay Roanto nga mga kay Mahuran, nagkomento nga baga, no, nga waan ay ginasayuran kung ano kararong nga puno aga punta. No, magkatodo, ita ro dahil ka rin pinagkabaga operation na ginapatigayon na itaaton ko nga mga kapulisan kay Kunkwan kung sa pamatsag nyo nga adiado ka mo, no, mga katodo, ag matuod nga inosente ka mo sa makaroday ka nga ginaakusar kinyo, itry ka nga makapulisan, isuko ninyo, no, kay mahaba rin, maagi man doon magkatodo, saray ka nga tama ka nga proseso, parang matauan ka mo ni tustisya kung laduyin ka rin nyo yung panindugan, na no, mga katodo, saray ka inyo ka nga reklamo. Eh kung pag yun talang sa ato, nga mga post-termi sa ato, nga mga social media account nga, huwa man kita nag-obra, ita, akong nano ka nga mga tikang, nga para nga matawa tustisya, rin nyo ka ginisinggitan. No, mga katodo, yung manggiha po nito may manabo. Todo, aksyon. No, dahil ka na mangin pamela, mangin leksyon man, or mangin, minsahe, no, sa anton yung mga kagmanghuran, especially, no, sa anton yung mga ginikanan, nga tama ka importante nga anton yung karang yung ginamonitor, do anton ko yung mga ino. Todo, aksyon. No, dahil basi, ibot ba kita, kaya makaroon, pabata nga pabata, makaroon mga katodo, nagagamit, nag-engage sa, Roday karaga illegal karaga droga. Todo, aksyon. No, ginipensa kita nga mga, wagin nag-engage sa mga rodaya karaga butang. Ay, basi magamakon kung wala lang kita nakasayod, no, kay hindi man talan nga oras, kaibahan na ito, no, ro anton na member pamilya, mapaunga na ron, asawa ta, igmanghod ta, mga katodo. Wala kita nakasayod sa sang oras, nga wala ka mo nag-iba, mga katodo, kung ano ro anak ko gagini mo. Dahil ka na magkatodo rong permi man niya ginapaabot, no, ni Major Andrade, no, sa pilang karaga operation, kay Kabuhay naman, no, ang, naging hepe, ito ato yung provincial drug enforcement unit, pero bago rin, bisan siya ni mga police station, aktibo, no, sa kampanya, pag-abot sa illegal karaga droga. Especially, kasagsagan dito, ita o plantukang, no, sa may Banwa Kartamalay, Isla Kartaburakay, no, mga katodo nga hagos, kada Domingo may una karaga baga police operation. No, mga katodo, nag-abot na rin sa punto, nga kinangan na, nga mag, pa-disguise-disguise si Sir Andrade, kay kinagana imaw, no? Kung makit ang nagatabog sa Boracay, naga, kagaduga na rayon do, mangin subject, sa ko pila ka mga operation.
1: Aksyon!
0: No? Mag-uuna to, no? Kapara sa nangin sa'yo, naging pabot niya, talungon ta, mag-uun ta, ruaton niya, ginahimo, ako nag-engage kita, sa rin kang illegal nga droga, mag-uun ta, rung dagagan, kato ka pagpagabuhi, agod niya, malikawan na to, mga katodo, nga mag-abot sa punto, nga kita mangin subject, saray ka nga mga police operation itato niya mga kapulisan.
1: Pagpagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: May disitay ko ng panwa na katariwan sa oras kara ita ala una oras sa Tokinyo, itinerebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng seryo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita mga katodo sa dugang pagabalita pagkatapos ay dugang pa ng mga pahanomdom.

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: dahil no sugar imaw, medyo may tambi si imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami gidetekto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na, with 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Keshali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Namak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
15: Mabakal sa mga muti.
10: D3 by DTX 5. 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, Mare, kagwapag yung Luki ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro yung sikreto ka, Paul.
17: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasra kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
18: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48? Kayo po umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
21: Balik sa tagapaga pangalaga. Sa tagapaga ililiba. May 27 minutos banwa nagkataliwan sa oras. Sita ala una.
19: Todo aksyon.
21: Mabuhay kang pagagawa at perfect at tiyempo. Agod nga mag-umpisa mag-invest. Hindi mo yun kinahangan. It formal nga gambong iba pa nga bank account o kon milyon na kwarta. No, kinahangan mo ang hay cellphone mo. May picture Gcash na ginatawag na G-Stocks PH. Powered by EB Capital Securities, ag paagi ka ra, maka-invest ka sa Philippine Stock Exchange, bisan may 500 pesos ka lang. Maka-registro ka mismo sa suod it app, gani hindi mo yun kinangan na mag-download it iba pa nga broker app. Pagkatapos nga ma-verify ro account mo, pwede mo i-fund through trading wallet mo, direkta halin sa GCash wallet mo, walang transfer fee. May access ka sa sobra 280 ka mga listed companies. Kung interesado ka sa dividends o kung gusto mo mag-try, mag-invest sa IPO, may IPO meter man sanda nga makapakita at real-time availability. Ag para sa mga bago pa lang sa pag-invest ag medyo na handlock pa, may una sanda nga starter pack ag mga educational guide nga pwede nyo tunan. Pwede man kamo mangutana sa pera course or EI financial assistance assistant para sa mga tips party sa pag-invest. Pero dumduma, ro pag-invest ay may kahintanan nga risgo wa it garantiya nga mag-abo ro imong kwarta gani mag-research anay ang siguraduhon nga naintindihan mo ro imong ginasudlan nga investment agro imo financial goals. Mas maging madali yun ro pag-invest daw pariwang nga nagapadaga ka it text. 500 pesos yang ro minimum nga kinahangan para nga makastart. Hindi mo yung kinahangan pa nga mag-download it iba pa nga app o kung magbukas it separate bank account. Investment, mga katodo, may risgo ag uwa it garantiya nga tubo. Powered by AB Capital Securities Incorporated.
19: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
21: Happy viewing ha, kay Migo Bungswalog, no? Nga nag-monitor sa Capitol. Una, kaday bro, Yulio Garbo, no? Sa Purok 5 sa Serna, sa Matag Global Paint. Una, sa Purok, or sa Barangay Lagi, Banwa S. Sa Banwa Ita, naman siya. Abos na rito nga, tiyempo. Exacto, gid. Ala una, imidya. Ruanton na oras, santon na pagpangalagad. Rumpi lang ka magabalita mga katodo ang wata magabot na wata matatar sa taga pagililiba mga karo kagadaw ita Lunes bantayan sa pinag ka magadusin public affairs program itradyo todo sa Aklan. Uman kita ang magaliba tinaga karagadaw sa Martes ng edisyon ni Tato ang pagpangalagad. Partner naton sa technical science si katodong Hiranyo Misina. Ako man din katodo naging kaaksyon makaro kagahapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
22: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na

Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang lamig ito.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pasasalamat ni Nanay
2: from Mindoro.
3: Nilaslawali, Aguilar, Mindoro. Ay, 6-8 po ako. Salamat po ako at naano ko na ang nakakalala na sa akin nararamdaman. Ako po ay, sabi pa ako ay puppy liver. Lord heart ako. Tapos ako ay may anasomatress, infection. Tapos ang aking kidney ay nilo po akong maliit na bato.
2: Opo, ano po nangyari doon sa mga karamdaman po ninyo?
3: Ay, ito po, nawala na. Naging, ano na po ang ating pag-ihigit. Regular na. Ang akin pong, ano, yung laging parang binadakalan ako ng ulan, hindi ako makahima, nalala na rin po. So, ay, salamat po at mayroong kanyang ganyang rice coffee.
1: Available na nationwide ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee for
4: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music news and information. 88.5
2: Radyo Todo.
3: All right.

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo Radio Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patatak
4: na Vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo ulat ang gulay, takapin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa akong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
10: naman.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis.

0: spicy, sliced, footlong, ag skinless. Mandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagidro andang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May andang pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinumog, takwad laod laod tungod wag tapo it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay tako pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang kita kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer ka sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lok. Okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At sa kami 10 gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
11: Go! I love this station.
12: They're always on.
13: Radio Todo. For the best variety of music.
14: Ino ang radio.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pin nga daudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: nagadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami
1: ang akon nga kutis.
0: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen isa ka office manager. Amo na ako na tilawan nga kape. Ingidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manami gid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday.
7: Tatay?
6: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampagaling ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Sa bayang napapakinggan
7: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi
10: ang kagalingang hatid
11: ng Rice Herbal Products.
12: Testimonya,
13: patotoo,
14: karanasan,
15: maging mga katanungan
16: sa pag-iinom at paggamit
17: ng Rice Herbal Products.
18: Ito na ang inyong lingkod
19: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
20: Kuya Boy!
21: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa mga himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
22: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
21: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
22: Si Nanay Maria Lusada po ito.
21: Ah, si Nanay Maria. Okay, Nanay Maria, kumusta po kayo?
22: Mabuti naman, Kuya Boy.
21: Mabuti naman, opo. At mabuting-mabuti.
22: Dati naman beauty, Kuya Boy.
21: Ha?
22: Dati namang beauty.
21: Dati namang ma-beauty. Okay po. Ma-beauting ma-beauty talaga, Nanay. Okay po. Patuloy pa rin po ba sa paggamit ng ating pampa-beauting sabon?
22: Opo, Kuya Boy.
21: Very good.
22: Lagi akong makagamit ng sabon.
21: Yes. Dapat lang po, Nanay, para mapanatili ang pagiging beauty queen.
22: Kaya nga, Kuya Boy, marami kasi akong ginagawa.
21: Akala ko ba?
22: Naman ako masyado pumuputi.
21: Akala ko naman, Nanay, marami nang nanliligaw sa inyo.
22: Ay, hindi na, Kuya Boy. Hindi na ako mag-aasawa.
21: Bakit po?
22: Basta ayaw ko na, Kuya Boy.
21: Ayaw na po, Nanay, na sasapit pa naman yung ano, sasapit pa naman yung tawag dito ng Disyembre. Ang awitin mo niyan, ang Disyembre ko ay malungkot.
22: Bali na, Kuya Boy, baka walang problema. Ayaw ko na talagang mag-asawa. Baka makakuha pa ko na asawang problema. Mabuti lang mag-isa.
21: Ah, okay po. Hindi naman lahat problema, Nanay. Ang ano, kaya lang talagang kumbaga, kung may problema, may kasiyahan naman 'yon, Nanay.
22: Kasi Kuya Boy, ganun ang mga lalaki. Siyempre, sa una lang maganda. Pero pag magtagal-tagal, iba na ang sitwasyon. Kaya mas mabuti kung mag-isa ka na lang.
21: Huwag mo namang lalahatin. May mga natitira pa naman po na mabuti. Pero namatay na. Lalo palang iba. Apo, Nanay. Oh, Nanay, yung ating rice coffee, iniinom pa rin po ba ninyo yung ating rice coffee? Patuloy pa rin?
22: Opo. Very good. Kaya umiinom ako rice coffee sa 25-in-1 ang iniinom ko.
21: Ah, yung 25-in-1 na. Okay po. Very good. Hindi naman nauubusan dyan ng 25-in-1 dyan sa Goa.
22: Hindi naman ho, Kuya. Sa St. Martin, wala kang 25-in-1.
21: Okay.
22: Nagbabakal ako dun sa Angel.
21: Okay po. Sa Angel,
22: hindi... Mura-mura doon.
21: Mura-mura. Okay po.
22: Mura-mura doon sa Angel. Kan doon sa St. Martin, mahal.
21: Yes po. Sige po, Nanay. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. O, kumusta po yung ano? Kumusta po yung... iba natin mga kapitbahay dyan na nakukwentuhan nyo po ba tungkol sa ating rice coffee?
22: Nung asawa ng pinsang ko, nung una sinabihan ko na parang hindi ka na yakong pag-ano ng alta mo, uminom ka na kahit yung rice coffee. Iyan na ang sinitik niyang iniinom, tatlong tao na hindi na siya pinagano ng altaya. Malusog na siya. Kahit 81 years na, malusog pa siya po.
21: Kuya ah, 86. Boy. Very good.
22: Oo, 86.
21: Ang galing, galing, galing po nun. Sige po, sino pa yung mga ibang nakwentuhan po ni nanay?
22: Si, ano, nung kasinyor ko, si, ano, itong kasinyor ko, nag-inom naman ng rice coffee.
21: Very good. Very good po yun. So, madami na po kayo dyan na umiinom ng rice coffee sa Goa.
22: Marami na siguro, Kuya Boy, kasi nung dito lang kami sa Prater Wang Kayatan.
21: So,
22: dito lang kami.
21: Opo.
22: Malayo-layo pa kami sa Goa.
21: Ah, malayo-layo pa kayo sa ano, mismong lugar. Ah, okay po. Sige po. Opo.
22: Kuya Boy.
21: Po.
22: May itatanong ako sa iyo, bakit wala si Manager Inong kanina pag ano ko pag bukas ko na radyo, wala ba sila?
21: Ah, wala po ba? Ah, baka po ibang istasyon yung napakinggan po ninyo, hindi naman.
22: Ay, naku po, Kuya Boy, hindi ako nagbibigay sa ibang istasyon.
21: Apo. May
22: lagi kayong pinapakinggan.
21: Apo, may ano, may pinuntahan lang po nanay, may pinuntahan.
22: Si Kuya Hen, wala rin.
21: Wala rin, apo.
22: Wala, sa umaga, sabi rin siya sa Hen, maagang ito ng big programa.
21: Apo.
22: Pagpapakot si Kuya Hen, si, ano, si Melvin Witt, ano, masyado ang nag-aano. Ikaw lang ang narinig mo dyan sa okay.
21: May pinuntahan, nanay, may pinuntahan.
22: Ah, ganun ka.
21: Apo, may pinuntahan.
22: Akala ko may sakit.
21: Hindi. So nanay, tuloy-tuloy lang tayo ha sa pag-iinom ng ating rice coffee.
22: Kuya Boy, pag may sira ko, hindi ko pinapaanuhan na dahil kumag-inom si rice coffee kasi iyan ang nakapagaling sa aking aloan, katawan.
21: Tama po.
22: Iyan nakapahinto sa
21: aking
22: katawan.
21: Tama po. Kaya dapat tuloy-tuloy. Tama po. Salamat po. Maraming salamat. Ilan po nanay?
22: 69 years old na ako.
21: Uy, 69. Opo, ang galing po, nanay. Sige po. Kailan yung birthday po ninyo?
22: Malapit na birthday ko, Kuya Boy. Sa October 16, patiin mo ako pag birthday ko.
21: Ah, October 16 na po yung birthday po ninyo. Di 70 na kayo noon, 70 na.
22: Dahil pa po, 69 pa po ako. Sa susunod, 17 na po ako.
21: Ah, okay po nanay. O, basta mag-iingat po lagi, ah. Lagi po mag-iingat.
22: Lagi naman, Kuya, po akong mag-iingat na wala akong kasama dito sa bahay.
21: Oo nga po, dapat mag-iingat po kayo dyan. Asan po yung mga anak po ninyo, nanay?
22: Wala naman akong anak, Kuya Boy, mga pamangkin.
21: Ah, mga pamangkin, opo. At least, ano kayo dyan, nanay? Kumbaga, kahit pa paano po, tinitingnan-tingnan kayo dyan.
22: Opo, kasi malapit lang naman dito. Kasi nung ano, nung kasabay-bagan ng anak mo pag-graduate, may trabaho na nakakaga na sa opisina na nagtatrabaho.
21: Okay po. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
22: Sa anak mo, Kuya Boy.
21: Ha?
22: Ang anak mo may trabaho na sa anak mong nursing.
21: Opo. Okay lang po.
22: Opo. Kumusta ko na lang sa anak mo, saka sa asawa mo?
21: Sige po, nanay. Alin po doon? Alin pong asawa, nanay?
22: Akala ko may asawa mo, sabi mo magpapunan ka ang asawa ko. Kaya
21: po. Apo, nanay, maraming salamat po sa inyo.
22: Opo, gasiin mo ako sa birthday ko sa October 16, huwag mong kalimutan.
21: Okay po, nanay, maraming salamat po. Salamat po sa inyo, bye-bye.
22: Thank you very much, Kuya Boy.
21: Thank
22: you. Thank you very much po. Bye-bye.
21: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. Atid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudun. Tawag nyo na yan. Ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Linda po.
0: Nanay Linda. Taga saan po si Nanay Linda?
1: General Santos.
0: Jensan. Apo, ilang taon na po si Nanay Linda?
1: 76 po.
0: Ilan po?
1: 76.
0: 76. Okay po, Nanay. Nanay yeah. Linda, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Ay, wala pa nga ni. Nag-ano pa, magtanong kung saan makabili dito ng butika.
0: Sa Jensan. Opo, opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Nakikinig ako ngayon sa radyo.
0: Nakikinig po kayo? Matagal na kayong nakikinig sa ating programa?
1: Halos araw-araw.
0: Halos araw-araw, opo. Nanay, dyan po sa Jensan, pwede kayong makabili ng ating rice coffee po sa Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Hello?
0: Nakuha po ninyo, Nanay?
1: Oo. Magkano po ang ano?
0: Ang isang box po, Nanay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 180 pesos lang po.
1: Ilang sachet?
0: 10 sachet po yun, Nanay, ang ano doon, ang nandun sa loob. At yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Yun po yung pinaka-the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. At dapat po araw-araw at tuloy-tuloy po, Nanay, dapat yung pag-iinom po natin ito. Okay po?
1: Pakiulit yung ibang butika, hindi
0: yun
1: masyado na...
0: Okay po, Esrin Pharmacy.
1: Esrin?
0: Apo, Esrin. Tapos meron din po sa Rojon Pharmacy. Apo, The Jangas Drug Store. RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store. Glerion Pharmacy. And Butika Arbe.
1: Thank you.
0: Kuha po ninyo, Nanay? Nanay?
1: Oo.
0: Kuha po ninyo. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee? Alam nyo na kung alin po yung tamang produkto po natin.
1: Wala pa.
0: Nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Okay, tapos po ang spelling po ng rice po natin ay R-I-S-E. Tandaan nyo po yun, R-I-S-E. Yun po yung spelling ng ating rice kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Okay po. Tapos, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po?
1: Opo.
0: Yun po yung ating rice coffee, Nanay. Yun po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. Nanay, kapag kayo po, Nanay, Linda, nakabili na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Magtawag lang ako ulit. Magtawag lang.
0: Yes po, Nanay. Please. Opo. Okay na po?
1: Opo. Opo.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat.
1: Opo po.
0: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Linda ng Jensan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhang kalusugan pa rin. Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag lang po mga kaibigan. Yung adin po naman numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladutunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello, hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Romy to, ito. Romy.
0: Apo, sino po?
1: Nandito ako sa park.
0: Romy, Romy po.
1: Yes, sir.
0: Okay, tara.
1: Kalinawan Sentro.
0: Saan po yung tatay? Ano pong probinsya?
1: Nandito siya pa, sa Tutumas. Santo Tomas Isabela, sir.
0: Ah, Santo Tomas Isabela. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 78.
0: 79. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po eh, dahil gusto ko rin makabili, pero saan, ano ko makakabili, sir?
0: Sa Santo Tomas Isabela. Okay, wait lang po.
1: Dito. Dito sa Del Pinar.
0: Santo Tomas po kayo, tatay? Isabela?
1: Yes, sir. Yes. Katabi natin yung pag-alitubang sa papa.
0: Tatay, dyan po sa Isabela, ang mabibilhan po natin ng ating rice coffee. Saan ba yun? Ito po tatay ha, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit?
1: Dito sa Del Pinal, Bandusen.
0: Doon po sa mga nabanggit ko mga lugar, saan po kayo malapit doon tatay?
1: Del Pinal, Bandos, sa Tumangkit.
0: Del Pilar.
1: Del Pinal, Bandos, sa Tumangkit.
0: Ang mga nandito po kasi tatay, ito po yung mga nandito. Ito pong nabanggit ko, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo doon malapit sa mga nabanggit kong lugar?
1: Sa Tamawini, sir.
0: Tamawini. O, dyan po sa Tamawini po, tatay. Makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Jeline Drag.
1: Jeline Drag.
0: Apo, Jeline. Jeline Drag.
1: Sige, sir. Dahil pupunta ako bukas sa Tumuin, sir.
0: Apo.
1: Ang panarinig sa radyo yan yung mga coffee. Dahil gusto ko rin tupan, sir.
0: Apo, apo. Dapat po makapagsip. Nakakita na po ba kayo, tatay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir.
0: Hindi pa po ninyo na nakikita yung ating rice coffee. Tatay, pagpunta po ninyo doon, sa butika na yung tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto. Yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E. Opo, yan po ha, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po.
1: Opo, sir.
0: Tapos diyan po sa karton na kulay gintong dilaw, meron po diyang isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Okay po.
1: Naintindihan
0: ko. Okay po, tatay?
1: Opo.
0: Tapos po, tatay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli parehong oras, tatay.
1: Okay. Walang problema.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: Maraming salamat po, sir. Bless
0: you. God bless you po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
1: Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tawag po muli mga kaibigan sa inyo po naman mga kwento at mga katanungan dito po naman sa ating paladuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Hello po, sino po sila?
1: Ricardo, Joel Ricardo.
0: Ricardo, okay, Tatay Ricardo. Taga saan po kayo, Tatay Ricardo?
1: Jones.
0: Jones, Isabella.
1: Oh.
0: Okay po, Tatay Ricardo, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: 77, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa, okay po. At gusto niyo pong simulan na yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Tatay, makinig po kayo sa telepono, huwag po sa radyo ninyo. Patayin niyo. Tatay,
1: gusto ko nang uminom ng rice coffee.
0: Tatay, patayin niyo po yung radyo para magkaintindihan po tayo. Sa telepono po kayo makinig, hindi po sa radyo. Tatay, ayun tatay, para mag-intindihan tayo. Tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, tama?
1: Hindi pa nga eh.
0: Apo. At itinatanong po ninyo sa akin kung saan kayo makabibili.
1: Tatanungin ko sa inyo kung meron na dito sa Jones.
0: Meron na po dyan sa Jones, tatay.
1: Meron na.
0: Opo, meron na po dyan sa Jones ng ating rice coffee. Dyan po, tatay, sa JGO Pharmacy. Alam niyo po ba yon?
1: JGO Pharmacy.
0: JGO. JGO. J as in Jones. G O. Yung po, tatay, pharmacy.
1: Ang pangalan po ng pharmacy rito sa amin na pinupuntahan ko, Marie.
0: Meron pa pong ibang ata dyan, tatay. Meron pa po atang ibang butika, yung JGO Pharmacy.
1: Hindi ko pa alam yun eh.
0: Pagtanong-tanong niyo po, tatay, nandun po yung ating rice coffee dyan po sa Jones. Okay po. Ang tanong ko pa po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga eh.
0: Hindi pa. So sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po 'yon.
1: Okay.
0: Kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po RISE. Tapos tatay, dyan po sa karton makikita po ninyo may larawan po diyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Ang spelling po, RISE, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Sige, ang tanong ko sa inyo, di ba nalagyan lahat yung mga puso na rito sa Diyon?
0: Ano po yun?
1: Alabang pinggan ganyan na sa lahat ng butika rito.
0: Ang alam ko po, tatay, sa lahat na po, meron na po dyan sa Jones. Pwede nyo na po ipagtanong-tanong. Ang nasa listahan ko lang po kasi, baka hindi pa po sa akin na ipapaabot lahat. Ang nasa listahan ko pa lang po, tatay, yung JGO Pharmacy.
1: Sige.
0: Okay po.
1: Pupunta po, bibili mamaya.
0: Yes po, ipagtanong-tanong nyo na, tatay. Pag may nakuha kayo, tatay, pag may nabili po kayo, tawagan nyo po ako muli mamayang gabi, mga alas 7:30. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Or kung wala naman po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika diyan at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, tatay, at sasabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay. Kasi dito po, Kuya Boy, malayo kami sa Jones. Pamamasahe pa kami pagdating ng hapon, mahirap ang pasahero.
0: Opo. Mahirap yung sasakyan.
1: Walang pasahero papuntang bayan.
0: Okay po. Basta po, tatay, sabihin niyo po sa akin, balitaan niyo po ako kung may nakuha kayo o wala. Ano po?
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Magpasama po kayo. May kasama dapat po kayo.
1: Okay.
0: Opo. Lagi mag-iingat po, tatay. Bye-bye. Salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. All the way from Jones, Isabela, mga kaibigan. Si Tatay Ricardo. At dyan na po, mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng tumawag po naman sa atin. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, 2.5 trusted information in the province of Aklan. Oras sa Bugos Kerang, Pilipinas. May kapindos minutos na kataliwan, oras kira ita alas 7. Standby sa pagpangayag, ita programang diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway, Kalibog, Bugos, Caraga, Provincia, Aklan. Mayad-ayad nga gabi ikaton, talan-talan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpangayag, ita programang Diretsahan. Today is Monday, October 5, 2026.
3: Diretsahan.
1: Atong kira ka pag-angdag, pag-welcome, ita malipay kira ang kagabihon sa atong kira ang mga katudo ag kabarkada sa kahanginan nga naka-opinion na kira ang mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as samon kira ang website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Panaman natin kira ng pag-abi-abi, ita malipang kira kagabihon sa ating kira ng 327 ng mga kabaranggayan na nagabugos ko ating kira ng provincial Akan, di city natin ng mga kabanohanan, agrong kabisira kira kung Banwa, ita Kalibo. Good evening sa ating mga friends ina sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ag Kalibo Oyotrong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Panaman sa ating kira ng mga suki ng mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus, aga Southwest Yellow Taxi nga nagadagagan gihapon makaroon sa atod kira ng mga mayor ng mga kalsadahon sa Banwa kira ita Kalibo kabugusan kong promise na kan. Kamusta kamutanan? Aga welcome sa pag-ililiban ato makaroon kira ng adlaw nga Lunes sa programa kira ng Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Panaman greetings sa atod kira ng mga overseas Filipino workers, ato nga mga domestic helpers, aklan na abroad, nga nakatutokon makaroon sa ating kinakapag-ililiba sa Lunes ng edisyon at programang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Sa ngayon ko akong kinakamangin technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy Andrigi Plasio, station manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kinang anchorman, di yung kinang ilkapitan sa kanginan, Raya si Kabarkada Katodong Che, and delivery nga mga pelerbisyo kinyo, asat alas 8 imedia makarundong oras ita gabi isa programang Diretsahan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Ano na ito magkaroon kaya ng mga mainit na isyo ang topiko na pagkataw ang tatgabuhi sa kabilugan ita aton kaya ng pagpanerbisyo at pagpangalagad sa programang Diretsahan. Okay. Kabi Banwa, may ginpatigayon kaya ng bypass operation do aton kaya ng mga intel operatives it aton kaya ng ibahay PNP. No. Sa daywa kaya ng mga subject person or persons nga kunsiin na dakpan ko aton kira nga mga katapo it ibahay PNP. And currently, day karang daywang ka mga suspect no nga ginapatihan nga nagagamit ita raya kira nga dried leaves ita dried marijuana leaves no. Gin pasakaan da it kaso sa pagbayolar kong aton karang Akta Republika 9165 no. Pero nung pamilya ag raya kirang mga suspect banwa nagpamalibad nga basi na sa ansanda ag planted rung raya kirang mga nabuo nga mga ebidensya sanda kirang posisyon ag control samtang ginapatigayon do daya kirang bypass operation ag gina-alleds itdaya karang sambilog sa mga suspect nga gin manhandle banwa imaw or gin bayo it sambilog sa mga miyembro it ibahay PNP nga nagdakop kanda kabi'i una sa nasambitan karang banwa. Okay. Iro mga ginikanan dong lulo ag ginikanan no, kunde karang mga a suspect no nagapamalibad nga raya karang mga subject person sa bypass operation basik kuno na sa anyamang ag dayang mga ebidensya nga nabuo sa dakarang position ag control tanan kuno mga gin tanong kanda kwaton karang mga police authorities itaton karang nga ibahay PNP. Okay. So magkaroon niya gabi iba na sandbay ka mo because we are going to hear also dung side it chief of police kung ibahay PNP. No? Bago niya mangray mo nga balik banway sa probinsya akan, I think more than 1 week pa yung imaw nga nag-assume bilang chief of police kung ibahay PNP what iba banwa si police major Prince Andrade, no? Nga dating chief nga dating chief of police ag naging deputy chief of police kung kalibo PNP ag naging hipi kung provincial drug enforcement unit no apang narelieve no si police major Prince Andrade bangod nga ni ko kontrobersiya nga ra nga nagtuhaw sa barangay poblasyon sa Banwa it kalibo akong siin andang gin raid dung isang kalamatyan nga may nagasugay banwa itsakla no pero kamatuoran kira banwa may isang ka intel operative kung kalibo PNP nga nagpagupok banwa it baril okay isang ka intel operative ra it kalibo PNP ni controversial gid ang police kira man no hasta to sa krami actually sa regional office pa ako nakabuo git information

0: recently nagapungko nga officer in charge kung ibahay PNP si Police Major Princy Andrade.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Magkaroon ng banwa ng gabi, standby ka mo. This is an exclusive banwa kong Diretsahan. May mga barangay captains, iya sa banwa Itbanga, naging pangtawgan banwa. Ito ay kanang nagpakilaga, Commander at CPP NPA. Natabo na 2 weeks ago. So, may pilang ka mga barangay kapitanes, barangay captains, nga gintawgan na buuran na karang mga cellphone number. Ay nag-demand banwa, no? Kutob sa nato siguro mga barangay captains nga malapit sa Aklan River, and they are suspecting may andang nga dagko nga proyekto aga may andang nga mga quarry o operation ti gin pangtawgan, no? Makaron ba no may akon karang voice cliff? Okay. Dayang voice record between sa isang kabarangay captain ag sarunday karang nagpakilaga nga miyembro it CPP NPA, no? Ag nagapangayo ba no revolutionary tax, meaning no, nga padayon pagyapon may karon dong extortion activities itdaya karang sa pihak banwa nga grupo kung minatuod gin man that he was a member kung CPP NPA iya sa akyan or any parts of the province or region, no, iya banwa sa Pilipinas. Okay, may mga pangayan banwa imaw nga ginmit lang raya karang nagtawag ang nagpakilaga nga CPP NPA. Exclusive ra banwa, no? Pamatii ang ninyo dunay karang conversation, no? Daya karang barangay captain team isog manu kapitan gara, no? Nga na karang gintawgan, no? Wow, wala punaw man da, no? Masuko man sa masuko, no? Ti dunag forward ka kun kara, no? It daya karang voice clip, no? Voice recording isang bilog man sa mga miyembro, isang bilog man sa mga kapitan, ang miyembro kong Association of Barangay Captains sa Banwakara Itabanga.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. Nakaroon na niya gabi, Ibanwa, ipresentar ko kiniyo si Ombudsman Buying Rimulya. Pagod niya ni nga may mga congressman nga ginpailan nyo man itkaso nagka preliminary investigation makaroon ag ruibawit ang ani, no? Una kita sa sandigang bayan ag ginaugat yun lang rong pagpanaog itdaya karang warrant of arrest, no? Sa ibang mga congressman nga ginpapasakaan itkaso for graft and malversation. Agro iba kera conflict of interest. Agro sambilog guman kerang ginpasakaan itkaso, what iba kundi ng representante kung Oswag Ilonggo Party List, no? Si Congressman Jojo Ang. Okay. I think mga 14 at 15 rang kaso, no? Graft, no? Malversation, conflict of interest. So gusto kunta ni Congressman Jojo Ang i-solidify, no? Gusto na nang i-consolidate sa bilogon lang dong kaso, no? Bilogon tanan a good sangka appearance ang mao kung may kwangin man ti sangka appearance ang banwa sa korte, no? Pero problema hindi banwa magsugot dong ombudsman kara. Okay. Ag rung iba nga ginpailan it kaso raya

0: ng si Congressman Libesti, no? O nga ni Senator Loren Ligarda, no? It Batangas, as a matter of fact, si Congressman Libesti, no? Nag-guwagon sa Pilipinas kay bahan do anak karang unga, no? Ako ay bahan do anak karang ina nga nag-sick man banwa it medical leave bangod nga ni kuno nga may bangod ko anak karang physical health condition, no? So kinangan ko lang mag pabuwong sa guwa banwa it Pilipinas apang ro anak karang ina ni Congressman Libesti, no? Nga taga may dugo gid na nga Ilongga, no? Taga Antique, abugid ka na nga nag-admirar ka na iya sa akyan, pero pati imaw na involbar, no? Bangod niya ni nga sambilog man imaw sa ginpailan it kaso plunder, my God, di plunder da banwa, no? We are fully aware nga kung plunder di imo karang kaso, this is non-bailable, no? Therefore hindi ka kanabanwa magkapangayo, no? Ita imo karang temporary nga liberty, freedom, no? Bagod niya ni nga uwa rabanwa it piansa. Okay. Ti, daya karang mag-ina, no? Si Libesti, ag si Loren Ligarda, no? Most likely, no? Hindi unda banwa magbalik sa Pilipinas. Bagod niya ni nga pag-uwato nyo lang nandaro, anda karang nga warrant of arrest, no? Nga igapagawa kontra kanda, no? Ag iukot yun sa darabanwa sa aton karang jail facility, no? Kaparehas kong ginapangatubang nga kaso makaroon ni Jinggo Estrada ag Senator Marcolita, no? I-standby ka mo, i-play natin na mga 5 minutes yang agod mabatian ba, no, katon karang publiko. Now, kahapon, may nabaton akong information sa banwa kara Itlibakaw, no? Kabay pang nagapamati katon si Vice Mayor Paul Navarroza ag si SB Tonton Navarroza Itlibakaw or else si Lolo Charet, no? Si dating alkalde Charito Navarroza, no? Bangod niya ni nga nakita una kahapon dong sayakyan sa printi ko ng panimagay, no? Ni Congressman Ted Nonong Harasco. Ano may pangagan ba yung former Congressman Ted Nonong Harasco? May sticker nga nga ban nga nagalinibot banwa, no? Iya sa una karang distrito, no? Ag may isang ka itom nga pick up sa anak karang unahan, no? So may mga taga-banwa Itlibakaw nga naga-presume, no? Naga-speculate, no? Nga ba nga una sa sugod kung panimagay ni former Mayor Charito Navarroza si former Congressman Ted Nonong Harasco. Di may mga conclusion yon nga base kuno gina-consolidate yun ni Congressman Ted, no? Dong anak karang grupo sa una karak nga distrito, no? Di masadya rabanwa, masadya. Haman, okay. Exclusive rabanwa makaron. Okay. Kung si kung magpasugot pananglitan si Mayor Charito Navarroza, kasi makaron si Mayor Charito Navarroza banwa because of his old age, no? Naguyaw gid man imaw, no? Siyempre mga siguro kundi kita magsaga mga 78, no? Or basic kun mga 80 years old yun si Lolo Charit Banyara, no? Di said man kita kung nagagugang kita kung namat may aton nga memory loss, no? May aton nga rang ginatawag nga Alzheimer disease, kaya kung namat nalipatan nyo na tondong mga nagkaganabo aga kunamat do aton karang memory, no? Kunamat bukod yung ginimaw it kaparehas kung dati, no? Kung si Mayor Charito Navarroza pananglitan na magpahoo kay Congressman Ted Nonong Harasco, si Mayor Antong Maming Itbanwa Itbanga, exclusive Rabanwa, iyawon makaroon sa kampo ni Congressman Jess Marquez at Congressman Carlito Marquez. Okay. Banabukbukonda ita kung nga istorya, no? Konfirmado ra nga report ag information, no? Pagkatapos ko na baton during my birthday celebration ba, no? During ko birthday ko, may nag-kutik kon kakon nga aware kayon, no? Nga si Mayor Antong Maming iagon kay Congressman Carlito Marquez ag kay Congressman Papa Jess Marquez. Di, standby ka mo karon kung ano nun minatuod ng istorya sa Kabiluganda. Itaton ka na kapag pangalagad, makaroon ka ng adlaw nga Lunes. Masandiya ba na adlaw nga ng Lunes? Makaroon na.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan! Nagkaroon yung gabi kamay pang maabot na to si SB member Ronald Marte, waton kirang Banwait Kalibo, miyembro na imaw itaton kirang sanggo niyang bayan. May kantanan ko de karang proposal banwa nga magsuod di isang kakumpanya ita e-bike sa aton karang banwa it kalibo. As a matter of fact, dayang Capiz base karang e-bike company, no? Nagpadaga it letter banwa kay Mayor Jury Socro. And then si Mayor Jury, siyempre, gin-repair da sa sanggunang bayan ko aton karang Banwa It Kalibo. So, naging controversial bangod gani nga, siyempre, na ngawaman, ag nasyakrong mga tricycle operators bangod gani nga nung ginapangayo tana itaraya karang kumpanya it e-bike sa Rojas, sa Capiz, no? Tauan sa na Banwa It Prangkisa. Di paano ka makataot prangkisa si Mayor Jury Skinio? Ay kugang panganirong franchise makaron sa mga traditional nga naton ng mga tricycle, no? Sa Banwa It Kalibo, no? Di pwede siguro ra kung dahil mga tricycle operators magapasugot bagod gani nga may plano gid man dong Banwa It Kalibo, and even dong ay naon nga ni karon nga tikang layirong national government nga ginabaway na tondo dahil karang mga tricycle, no, nga nagabiyahe sa aton karang national highway, no? So, may mga future plans do aton nga Banwa It Kalibo nga i-modernize do aton karang transportation sa aton nga Banwa It Kalibo, no? Iambay ko nga ni kung magapasugot yamang do dahil karang mga tricycle operators, no, nga ruandang franchise i-transfer banwa sa e-bike. Pero problema karon, no? Basi sabon ibaligya kandaro e-bike nga rati problema gini, no? Kasi I have heard nga sambilog ka na nagabalor it mga 300 to 400,000 pesos, no? Kaparehas da ko e-bike sa Boracay nga may 10 passengers capacity, no? Ti, no, pangutana natun karon maka-afford baga, no? Kaya karang mga tricycle drivers, no? Pananglitan niya, i-transfer doon. Da karang nga franchise, paag to it e-bike, ag pahugugan ka na, no? May monthly amortization, no? May monthly kang ginabayran sa e-bike company, no? Ti, rayroton niya dilima makaroon, no? Istoryahan tara, no? Sa Kabilugan, itaton ka na kapagpangalagad sa programang Diretsahan.
1: Diretsahan!
0: Okay, magkaroon na niya gabi iba na. Standby, anay ka mo. Because unahon tara, no? 5 minutes yang interview na day kapubring vlogger Archie Hilario ang na day papang Ernie David Sabuang Itaklan Media ra kaina sarundaya karang daywang ka mga subject person sa ginpatigayon karang bypass operation kabi kung mga Intel operatives kung ibahay PNP. P, positive, no? Nga may nabuoy sa andang karang posisyon ng control ag sulo sa atong karang ibahay PNP nga for the past few weeks, no? Gina surveillance ng dara, no? Gin verify yung involvement itaya kanadewang ka mga tao aga positibo kuno nga nagagamit kuno rasan dat illegal drugs di makaroon dayang daywang ka mga subject person naga pamaliban. Sir bukontar nit minatuod basi ko na sa anyang kami naga panangki rekerang daywang ka mga subject person naga panangison sir bukontat amon don doandang mga ginikanan, andang lulo, andang lula, nagapanangison, bagod yan nga, paano na-involve among apo? No? Ay, maskin sigarilyo nga ni Ron, wa nagapanigarilyo. Okay. Ti, tanaw na tunda kung mariwana gidman, ti, isubject man dasanda sa drug drug test. No? Ti, bugan masandara urine. So, kung magpositibo, ti, malamang, pusing aga using randa karang kaso, no? Kung magpositibo sanda sa illegal drugs. Now, kung magnegative ti pangamuyo kamo ha, nga magnegative kamo sa igapatigayon karang drug test. Okay. Kasi kung magnegative kamo, mabahaw man tuod ang posibilidad nga uwa gita kamo nag-engage sa illegal drugs. Okay. Hindi man magpati karara yung mga estudyante, hindi man magpati o iba kara siguro nga nagabaligya ka mo it droga, no? Pero kung positive ka mo sa drug test, malamang may posibilidad nga nagabaligya ka mo ang nagagamit ka mo at the same time it daya karang ginadumilian kara nga droga.
1: Diretsahan!
0: Okay, i-play anay naton, no? Interview sa dekarang daywang ka mga unga, no? Dekarang daywang ka mga teenager, 5 minutes na, and then i-play man dayo natin 3 minutes yang, no? Dung interview sa chief of police, bago ang gidra nga assume, no? Nga chief of police kung ibahay PNP, no? Ay nagapasalamat kita sa regional command, no? Kay Police Brigadier General Tuanio, no? Sa runday karang request, no? Nga ibalik sa aton kanang Aklan Provincial Police Office si Police Major Prince Andrade ag nagapasalamat man kita kay Police Colonel Arnel Enrico Ramos, no, sa pagtaot istasyon, no, kay Major Prince Andrade bilang bag-o makaron nga asumar nga officer in charge kung ibahay PNP. Pamatian tarong interview na day ni Papang Ernest David Sambuang ag na day kapubring Archie Hilario.
2: Una ba sir ay ga may birthday ba ito sa amon nga barkada ito sa baybay ay gatinagay kami nga ra may nagchat ba ka ko nga aking ngayon nga may nagchat ko no ka na nga ginapabuo ituro kwarta ka na sa baybay. Tas ro aking nga ra nga kilala na ako nga ra taga kanto bana na buong ko na ro kwarta ito sa baybay nagawa man ako aman na ling ang kwarta bana na buo lang day nito ay lapit ka lang sa baybay ay buo lang ro kwarta ito ay ikaw ro lapit. At ako man nga ra waman ba kami side sir nga makatumatabo sinampit ko imaw sampit ko malang may mga magbuit pulutan ito sa among bagay tapos nagapit ito sa baybay ay pagabot naman ay inugat ko raka nga to ay binabuo ko ba kung taro kwarta nga to nga ginamba ng da. Pag-abot asir ay na ano tay pulis asir.
3: Sa anong kwarta nga
2: raro? Anong kulpo si kwarta? Aron nga asir ang ginamangkot ito kay sa raka nga to.
4: Nagagawa na nagpakilala nga pulis ng da.
2: Oo.
4: Nagpakimas ng da.
2: Pag ano sir ay mga pulis ba sir ay wabang may sayo. Imaw biro unang ging ano sir, sakit ba? Gintuok mo sa ano, bulis.
5: Kay ba may nag-chat kimo, sunok kimo? Sino na itong nag-chat kimo? Kilala mo kita imaw, personal?
2: Kat, nagsugo ka kung magbuot kwarta. Oo, kilala ko imaw nga ron.
5: Pag-auna sa inyo?
2: Oo, ay, kaya ginsugunan na ko, ay ako bigon rin lapit na sa bye-bye ba, mm-hmm. ay maway, sa kanto ma lang, ay ako ang taray, nagto, sa bye-bye to. Ang buot kwarta mat, ah. Mm-hmm. Ay, waman, bamat ako, expect ma'am nga mag, agtoy nga makatamatabo ba, kaya gisampik ko yung maw.
5: Mm-hmm.
2: Ay, ipamunot ko lang mo nga, bumat pulot ng sa bagay, lapit mm-hmm. malamang bagay to.
5: Mm-hmm.
2: Tapos sa to nga yung tabo, ma'am, at sa pulis yung dahil nga to nga, baka may sahig nga pulis galit to,
5: mm-hmm.
2: ay, as rawang bagay nga, nagdayagan kami ma'am, dahil wabi kami kasahig nga pulis to ma'am, may tabo ng tansura,
5: mm-hmm.
2: kaya nagdayagan na sir, mga gas, pero, nagdayagan ako ay, what ang sahig nga, gam ko ay, tambay ba ay, imabirot unang yung bagbag ba sir,
5: mm-hmm.
2: ay ito dahil yun, pag-abot ito dahil na tabo.
3: Butsi nga nun sa to, doon nag-message di ka to sa imong kapilala sa pulis na nagpag-uwi-kwarta?
2: Huwag gina ko sa tagaslom to.
6: Pero may ginabuo ka gimang kwarta o may ginabuhit ang kwarta?
2: Huwag ako't ginabuhit ang kwarta, sir.
6: Pero ano, pag-alawag na itong kwarta, ano kwarta?
5: Para siin.
6: Para saan?
2: Or nga ni, sir, sa aking ito sa barkat, nagkakanto, ginapabuo ka ako sa bye-bye.
6: Mabuon ko nung kwarta?
2: Oo.
5: Pila ko, no? Pila?
2: Huwag matin mong inambang kwarta, ang pila.
5: Huwag ka malamin palihog nga magbuot kwarta. Basta ginhambag ka malang may ruyo.
2: Oo, oh, gimangkot ko nga ni nga. Aman.
4: Pangabay ba?
2: Pangabay ba? Dali malang nga. Siyempre lapit ko na ako ito. Dali agang. Diretso ang ito.
3: Kaya niyo kung nabuo ang kwarta?
2: Ato sa akin nga, taga bye-bye, taga
6: sa kwarta. Kilala ni mo?
3: Bukon.
6: Bukon ka?
2: Kilala to, sir.
6: Kilala man?
2: Oo. Oh.
6: Kilala naman eh. Hmm. Suminigin pa agi kimo, do transaction.
2: Oo. Oh.
6: Sa kilaga
2: niyo. Oh, sir, ano yung sir, kibot kami, sir, ay. Pag-abot naman sa bye-bye, ato dahil niya, eh. Imawroging, ano. Pag-abot naman tayo, wow, kitro kaki nga, ginabuhan naman yung kwarta, nagugat na ako ito. Pag ano to, ay. Ato dahil yung polis, yung nag-ano kamon.
7: Hmm. Basi, gin, ano po siya nga, ano daw, masaya, ruin nyo nga kilala nga to, taro, ginaano polis,
6: kontak.
7: Kontak hintaro yung asset?
4: Siguro, pero makasabi saan lang yung story. Ang bara, ang side malat ay nagpay pa
7: mo. Sige, pwede rin mo ito.
6: Pero, okay, ikaw man, anong natanggap?
3: Sir, pakipasa ka na sa doon.
5: Ikaw man kay Bang Junely, pakihistorya man namin kung anong manaruin mo na dumduman sa natabo ka ako.
4: So, roon-una man, tama man na nangambay nga sa birthday yan kami. Pag gabi yun, sinampit anana ko nga buwit pulutan sa andang bagay. Pero wa ko side nga may kachat yung mga ginapangabay mga magbuot kwarta. Mm-hmm. Ang side man lang ay as in hato nga ga pabuwit pulutan. Tapos lapit man abis sa baybay ng bagay. Tapos wa tang nagdiretso sa andang bagay ba? Nagdiretso tang sa puno para mag-i-gachat sa classmate. Tapos ay bigla tong may tumulop ka ako, siyempre nagpiglas ta ako ron, tinulop ako sa suksukan, nakatabon, nakabonit ba, agwa man nagpakilala nga pulis, siyempre nagkupag man ako ron, nakubaan, tapos gumawa ang ante ka raw, sumingit ako nga, te, buligi ako kami te, tapos ato, pag singgit ko ka to, tinulop man ako niya sa ugo, sa suksukan, mga tatlong beses, ato din, napapungko, undan ako.
2: Ako bisa ay kat nagdayagan. Diba, wag gito ko sa hit, sir, nga.
6: Pasa
2: pa, Mike. Ako ba, sir, wag ako sa hit, nga, pulis ba ito, sir? Kaya dumayagan ako. Ay, pagdayagan ko ito, kung diretso sa doon ba, sir? Ito ko na dakop ng da. Pag ano, nasubsub ako, pilang bisis or subsub, aran eh. Pag ano, ba ako nga, di magpalag, sir, pag ang panad at pideya ko, sir, ay, wag ako, di magpalag, sir, tinugop ako ng da ko, yo, sa dugan. At then, ginatod kami ito sa, ano, sa may puno ba nga to, sa may lamisa ko. Ay, kibot ako dahil pagkapkap ako na may iyaw ta. Ay, ito malakwalit sa gindayag na nakon. Huwag matakot.
6: May sugod, di ka subusa mo.
2: Oo, nakibot. Oo, nakibot lang nga ako sir nga may makatos at sugod nga. Alin na kami sa tagaya, nag-abot ako ng perta.
5: Pero ayaw, kay pahanan ba mo kaina, ginaiwan mo raya, di ka to sa may
4: puno. Nag-iya ako.
5: Oo, nag-iya. Ikaw siya ng magto, sa ratong-tong tao nga, kapabot kwarta.
2: Oo, gawagat.
5: Imo
2: ay lapit. Bugit, ma'am. Imo ay lapit mo sa puno ako ay ito kampi sa may bibiyo na isipirin naggawagat ba ako, ma'am?
5: Taga-taukin mo't kwarta?
2: Oo, ay, what nag-abot, ma'am?
5: Mm.
2: Ay, imo nga ra, ay, rupulis gali. Rupulis gali nga to, ma'am, ay, ito gali sa may puno nga to. Ay, imo ro, mas lapit ito. Kaya ako nga rama may nakadagan ako imo wagid.
5: Pero haman kay ibano waka ka na nakasugid nga may kwarta kagaling mo ginabuo sa sang katawo dito.
2: Ay wagid dai. Wa man og expect. Pulutan man lang. Dali man lang ay pangabay man lang ba ma'am?
4: Pangabay man lang sugid.
5: Pero may mong kasugid kimo kay bahan nga may ang buo nya kwarta.
4: Wagid. Wagid nga. Antos ang aton daan ka, iton kami ginlapit. Uli yung nag-abot through patrol ba para sa iwag. Uli yung nag-abot. Tapos, ginmakara ko ang daywan ka, ano, kabugsa. Pag search ba ito, nakamakaroon. Nakagawa on. Tapos, ginpilit gapon ay pulis na ito. Nga, search gapon bisan uwa. Tapos, binalik anana sa sugod ang busa. Kita to sa video eh. Tapos pagbalik ko nanay, may daywa ko ako 500 ag daywa ka sanggatos nga huwag malakot kwarta, cellphone malakot ang daga ka to. Naduga pa nga ang cellphone, tao kung binuunan dao, itugapon sa baybay. Ato mo lang, mamba na, waon, kita on, tao kung binuunan dao.
6: Okay, kung ano nga itong magkaroon kay mandi ka mong daywa, nagagamit ka mong uwa.
4: Wag gid sir, personal ka to lang ako, kita nga ni. Kita, bati gid dito sa video nga, ano, hambag ko ay binatangan na da kami, first time ko lang nakita ron ang bag ko. Bati gid dito sa video. Abo,
2: nga na ko sir, pagpumot sa busa, may makatog.
4: Abo, nag-edit sa video nga to nga, kinslow mo nanda gid nga, kita gid nga, nakagawa ko ng busa, binalik gapot bilog, ag, gintatiyog-tiyog na lang ako, good. Ma-blind spot ba mo sa likod, di mo makita sa camera. Tapos, pag patagilid yung daan ay nakabalik ko ta, ag itoon daan ang ano, alima sa suwad. Pag makara, itoon daan, ba, may kwarta yun. Bisan ba mga may kwarta.
5: So, doon na-recover ti mo, kwarta malang.
4: Oo, kwarta malang.
5: Kaya na na-recover doon, aywang ka mga... suspected.
4: Kaan naman binutang to. Kaan naman
2: kapan ro, papel nga to nga
5: isagod.
2: Bilog mo lang yun to, diba?
4: Huwag ano, kita kasayod.
2: Huwag kita kasayod ka to, may nakibot lang ako.
5: Na-recover kita kimo pila.
2: Nga makato?
5: Nakapilo nga papel.
2: Sang pilo mo lang yun to?
5: Sang pilo.
2: Ay, huwag na ako pansin, mamay. Siyempre, pag makara, nakibot ako, ma'am, nga may makato. Pag, siyempre, huwag ko natandaan kung pilang bilog to, ay pag buo, gabi, nakibot ba ako, ma'am? To, ano?
4: Abo nga nakakita nga nakabaliktad yun ba ang busa. Siyempre pag buo it, pulis ato nga may kwarta, nagsigingit yun dahil nga tanaw, pati ro nga video ato nga batian ng limog nga ano, ang galing sir may pera na, it, ano to, kita sa bati sa video nga ginpost.
5: Pero kaibahan abo ang mga tawo ro nagpatabo ro yun yung bypass operation eh.
4: Uli lang.
2: Uli
4: ba? At may nagsinggit.
5: Pero tag ginasugid mo nga, imo allegation mataray, gintamnan ka di man at kwarta.
4: O abuon, abuon. Ato nga nagsinggit yan, dahil sanda nga, may nakitang kwarta ka kung nga nakabukas yun ang bulsa.
3: Ano
4: ang pagpante nyo
3: kara sa
4: medyo ginset up
3: ka mo?
4: Prime up
8: yun
4: sir.
8: Na portion, ginatod sa inyo, it fill ang gas station. Inantang sa Ninabuan Surbank.
0: Okay, Driar. Nabatian natin ba na interview sa daywang ka mga subject persons sa ginpatigayon ka being bypass operation kung ginsanib sigurong pwersa ra. Ita atun ka nga pidiyo ibahay PNP ang pideya. No? Now, let's also listen no, to interview no, kay Police Major Prince Andrade. No? Kasi dada ka ng mga lula na ginikanan, nagpamalibad, no? Paano na-involve ramon yung mga inapungar ron sa illegal drugs, no? Now, pamatian tarong explanation ka ni Police Major Prince Andrade.
9: Yes po, madalad niya adlaw, no, sa aton tanan. Ag sa aton mga tagapamati, ag sa mga pagamantaw aton. Bali, kahapon po, October 4, mga 7 PM si Kabihi. So, ratong ibahay PNP nagkasait by bus operation kontra sa Daywang Katinugaya nga taga poblasyon Ibahay Aklan. During the bypass may nabuo nga pinuto sa papel nga dried marijuana sa kabaylo it 1-2 nga bypass marin naton. During sa inventory may nabuo pagid niya another sang puto sa sambilog sa mga suspect and then may nabuong cellphone, lighter, aga atong bypass money na yun naka-recover pag ito.
5: Ulay mga suspect, Major Andrade, mabuhay yung sandara nga gina-monitor?
9: Yes, ma'am. Maning according sa aton yung mga operatiba iya sa iba. Siyempre ako, mga 2 weeks pa lang man ako iya. Nabuhay man na mga sobrang 1 month yung man ang monitoring. So, hamba na ako, eh, kung sige pa man makon ga binaligya, ay ipa na ton. I-transact na ton. Pag kung mag-guan sa paon, dakko namon, ibaybas namon.
5: Sa inyo nga parte, Major Andrade, ano gid-aro senaryo sa rayan na lang nagabuhay ka?
9: Ay, yes, ma'am, no? Mga kan pa siguro kami kahapon. Agahon, nagtawagan kita sa ato niya mga witnesses, sa media, agahon niya elected official nga straight from the Kalibo, Alin. So, nga, base may possible nga operation, ay kung pwede ilang sanda, so mag-abot itahapon. And then, paggabi, ratoyan, ma'am, so, ato niya, kosher buyer, ay nagwat katubanda sa may istaka kung sa atin sa istaka ang siwol sa area sa may poblasyon. And then umabot do daywa mataraon ag nagtaw ito eh, nag dagwatan na tining mariwala na ron.
6: Ano ka tingkaw niya sa kudaywa ka naman? Mga bata pa?
9: Mga bata pa man na sana sir. Mga baguhan pa lang man siguro sa panda. Mga makara pan. So, may unang edad niya 18 at may edad niya 20.
5: Pagkarinas na taga-tahay.
9: Opo, opo.
10: Sir, ano ang reaction niyo, sir? Medyo nasa, kumbaga sa netizens, ahatsit mo makarano.
9: Oo, oh, man, sir.
10: Nababasa man siguro niyo rin ang komento. Ano yung reaction po?
9: Reaction ko, sanay man nakita, sir, sa mga pano. Halos yung krim lang nag-appreciate sa ato niya anti-illegal drugs siya sa Aklan. So okay lang man. Siyempre, nabaw ko nga ni, during the bypass mga kunay, pareho mga kung kita nga uwa sa lugar, rento la tahayro atong kusir buyer, agro ato niya mga suspect. So, ako ang bureau driver kabiit kon, ato niya mga witnesses, kasi bukon sa tatkon niya sa lugar. And then, pagtawag ang katong atong kibahan niya, doon nga niya, ras apo niya ni, ay katong nag-proceed atong itong mga witnesses sa kibahan man ako.
6: Sir, may aligasyon mo nga eh. Doon may pagsakit ko nung cancer, kumagod na
9: siya? Na, actually sir, na kaistorya ako kabiiro sa bilog. Ay, dumagatang di matagal imaw. Nakita ko man saan ang mga siki, nga may mga gas-gas, mga tuhod, alam mga alimay, mga medyo may agiit na rin ito ng kahoy na raw ako. Dahil kaduha pa sa lugar. So, need mo mag-agson. Kung tanawon ko, may mga bagas raan ng tuhod. Ag may gas-gas. So, nagpagit mata na, ano, na panmo, sir, ma'am, na dusmo.
6: Dusmo
9: ba?
5: Pero ano ang aligasyon, Mike? Kasakit ako
9: ni Kutma. Doon daw, anang aligasyon ay bangin ako na ipamedikal mo ang kamo kung may ulang iba kong pagpagsakit.
5: Sa party mat, Major Andrade nga, hintamnan kuno sa
9: da. Oo. Doon nga ni Ma'am Ro, kuhan ka BE, ay una man yan ay siyempre, observa man lang kita ito. Nung interview ko sa Sambilog, ano kita ba kung natabo ang managto ang mga kamo iya? Ay according sa Sambilog ay isugo ko na imaw. May nagsugo ka na. Na magagto iya man makong sugo ka ano makong sugo imo iya ay duyin ni mana sir ano makong duyon basta duyon mana sir ay, di mo magkalag sino makong nagkimo nagsugo ay, basta ako man ang amigo sir man, ay, sino amigo di man magtao ay kato ko nagkawin niya may something makong da kung makara hindi na namiss mo ihambay kung sino nagsugo ka na kung alin nagsugo ka na ay natutuod makong naman ako na ano kita man ako na basta sa dahon man na, ay pagkuhan na yung dahon, ay siyempre kita, kabuhayin kita sa illegal drugs, ay ibig sabihin na dahon, marijuana. Ay, una man manaroon sir sa akong cellphone, makita kung sinusugo ko na kako. Hindi matatanang
6: naman. Kaya recover ko cellphone?
9: Oo, ito rin cellphone. Oo, una man manaroon sa cellphone mga nakon. May sa ulihin man, naghamba ba tayo mga kung sino mataroon nagsugo ka na kako. Somewhere man sa taga-ibang barangay man ang nagsugo ka na.
5: Doon nag-ako ng nag-imo, Major Andrade, sino ka nakara sa daywa?
9: Hindi siya nakukulanan. Ang may dad po, ang may dad.
6: Ang
9: may dad. Ayaman makon, hindi lagay. May sampit na binanagali. Pero, ay side ba at makaroon sir bisan sa kalibungan eh roray mariwana na patok kita sa mga estudyante. Tanawon. Kwan baga ay inaubra na lang ang negosyo. Dead dropping mga sigelyo na ron ginabaligya nanda. Na kwartat sir. Pali abo at na sayuran ng mga minor de edad. Mga estudyante. Nga, nakakwarta sanda sa pagbaligay at illegal droga. Kasi ro, pag-order abi illegal nga droga, especially marijuana, sa online, madali ito makaroon. Hindi no problema makaroon dahil may unang kami mismo nga nga mga pages. May mga pages na sa Facebook online page. Oo, oh, online doon. Oo. Concert basta-basta ro, problema sa akin. Hindi nga niya mo ano. Dahil ba abi kina, kung nanda kita baliwala, nanda nga. Simple malaman na ro, kando problema sa droga. Marijuana malang man-mana ron. Pero karon na biga start. Yeah. Marijuana na yung makaroon, siyempre may sapusanda. Huli, huwag magiging shabu na yung mag medyo nabibito niya sanda sa tama. Ay, siyempre masyabu na yung sanda sa ulihi. Pag sa ulihi, ultimo kaldiro karon ay ibalig yung nanda. Huwag siyempre, huwag masyadong trabaho, huwag masyadong pangitanaan. Ay, doon na biro iba. Kaya ako yung nabi nanda mag-gusto it marijuana. Pero iba manabi, sir, pas mana. Dayang si Juan manahay, gusto man mag magkakwarta man, mabuhin mo kay Pedro ito. Tapos ay ho, mabuhin mo singkere, tapos ana man nga ibaligya sa lakinangan nga may patungan na. So nakaka-consanda, nakaka-kwarta sanda, which is did money may kunta ron. Hindi na biro problema makunaon, agdanutis na akon sa problema sa illegal droga. Gapabata ang gapabata, iya nga ni. So yun nga, bilog nga rin, 18 man. May sa kalibong na ibigay dati nga buo ko nga 14 years old. Itanawon nyo sa, kwa natin sir, ma'am, sa numan siya man. May ito mga hadakpan, di ba? Mga bata man to. Kaya, ro, kwan labi sa maliwanag, kita pabata ang pabata. Kaya ang bagay na ako na ay, habang bata o man din yung mga unga ay, pero may bantayan, pati o cellphone kita, kasi unang katabo ro mga man, doon mga transaksyon.
5: Okay. Diba, sir, sir, no? Yung pahayag din ng klaruhan ni natin. Pero sa bilog na lang karami pag-ako na din yan ikon nung nag-gusto.
9: Naging panmaw, naging ano ka, naging sugo.
5: Pero sa bilog ka lang, posible nga nadamay ka o nadalahig ka.
9: Rokan, abi ma'am, kung amat. Kung amat, abi ma'am, mga kakatabo. Siya, dahil ko mahanag agto ito. Pwede abing matabo, karun ay. Rokwarta, siyempre, kung abang nga nag-gusto ba ka, dokwarta, pwede mo sa bilog na baton, pero drag sa rosabilog ng taong so makaroon nabi kong amat. So abi nanda ay okay lang na makaroon baga. Pero it is, kung nga po, magsuji ako mo sa
6: ato. Kaliwaan yung
9: ito. Oo. Oo.
3: Pero ang about 18 years old na nga sir, nag-ihimulat ako ng mga negator sa punong italisay at may bigang punong nga tumulog punong kanan.
9: Doon daw, anang panagkaling nabatean ko man ni Rosero, anang hambay ka BE karon ay doon nga niya, kung mahambay mo niya, ningwa man.
0: Okay, there you are. Na batian naton ba nung bago nga pungko nga chief of police ko at kirek ibahay PNP si Police Major Prince Andrade no sabat doon sa mga allegations banwa no ita day karang daywang ka mga subject person sa ginpatigay nga bypass operation ka BA una mismo sa barangay poblasyon sa banwa kira ita ibahay.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Nagatod sa tagkirang oras, nagkating 49 minutos sa kaliwan oras kira ita alas 7. Good evening, gili. Ina kay Sir Alex Mationg, good evening. Ina kay Ma'am Gima Tarantino, good evening Sir Che. Kay Toto Exalteo Terencio sa Banot Makato, good evening nung Che. God bless you always. At kay Wawi Season, good evening. Ina kay Bugs Ignacio, pari Bugs, good evening. Good evening Idol Che, bao akong gira. Kay Ampod Baluga Galban, ina sa Mabilog, good PM Pod. Ina kay Auntie Dailin, Ong de Felipe, Auntie, good evening. Ina sa Libtong, Che, good evening. Have a safe Monday night. Thank you, good Auntie, good evening. Ina kay Sir Roger Lucero Nagalis, good evening. Kato do Che, Sir Che, happy, happy Monday, sir. Okay, have a blessed Monday today. Enjoy your day sa imong programa to do. Diritsan. Kay Ma'am Rosie, Manang Rosie Isog sa Andagaw, Manang Rosie, good evening. Agsa bilog ni mong pamilya, good evening, Sir Che. sa diritsahan. God bless you. Ina kay Jib Idorita, good evening Radyo Todo. Thank you, good Sir Jay. Ina kay Ampudik Mandal, standby.

0: ina kay Sir Ramon Salido sa Banwakera Ibahay. Good evening, paring Che. Kay Sir Alex Swalog. Good evening, Idol Che. Ay, si paring Bong Swalog to. Paring Bong, good evening. Okay, ina kay John Caliso. Boy Igon, abo pa o na ron, big time pa. Haron, uwa, nakasayod sa makaron. Bahala na si Lord. Okay. Ano, Boy Igon, abo pa o na ron, big time pa. Haron, uwa, nakasayod sa makaron. Okay, good evening, Sir John Caliso nga nakatutok sa ating programa. Makaon niya gabi. Dali nga, di iba natin niya, check ko rakon nga sa bilog ka account. Okay. Okay. Dali ang ay we have 31 viewers sa ating kirang piyak nga kwan. Check ko lang, check ko lang. Okay. Okay. Good evening ina kay Ma'am Lisa Isagan. Ma'am Lisa, good evening. Thank you so much no sa pag-view sa ating programa ina kay Sir Amy sa Houston, Texas nga nakatutok katon. Good evening Sir Che. Thank you gid. Ina kay Anthony Makindong, anti good evening ina sa Kawayan, New Washington, Aklan, ina kay Uncle Joey, ina kay Nini Angela, good evening Sir Che. Doon nga aton nga empleyado kung local government yun ni Kumbano Itkalibo. Ina kay Kapitan Prani Reyes, good evening Kap. Ina sa Banwakera Numansya nga nakatutok man sa ating programa. Ina kay Kagawad Nelson Makailas Miliroso, good evening Sir Che. Thank you, gid, Kagawad. Ina man kay Paring Noel Dudoy Mansayon. Paring Noel, pre, hidlaw ko kimo. Thank you, gid, kay Paring Dudoy. Agay Manungyol Mansayon. It Dungon S. Agwest. Inugat, masako kay Dabi, pre. Ina kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, kabarkadang Che and Delibre. Kay Ma'am Jane Malihan Kimpo. Good evening, ma'am. Ina sa Hong Kong. Ina kay Worthy Brother S. Member Tongtong Noblesa. Agay Sis Jane. Ina sa Kinalangay Viejo, Malinaw, Aklan. Sa father ni Nene Jane. No? Good evening. Ina man kay Toto Aljon Francisco. Good evening, Sir Che. Kapamati kami sa sityo Mapuay, Barangay Pampanga, Libacaw. Thank you good so much. Ina ka Engineer Jun Agrabante. Bawo si Engineer Jun. Good evening, Sir. Kabarkadang Che. Okay. More power to you and God bless to your family. Listening from Iloilo. Bawo ina ka tinggali, Sir Jun. Sa Iloilo dahan. Kay paring Alvin sa Baliero. Good evening, Sir Che. Kapamatiid kami king sa ni Uncle Rony Tolentino. Bao akong kampod. Iya sa likod, itakel ko. God bless, Sir Che. Thank you, Gid, sa akong yung mga inkampod sa likod. Aklan Electric Cooperative. Ina kay Toto Jason Alayon sa Tangalan. Good evening, Sir Che. God bless you. Stay safe. Ina kay paring Anthony Tomlo sa Kalibo Airport. Good evening, Idol Che. Nagapamatiid kimo iya sa kimo sa airport. Shout out kay Sir Marvin Makabinta. Good evening Sir Che. God bless you always. Di iba abi kay Ma'am Rose Alcaraz kay Nung Rapi. Good evening po Sir Che. Live watching now. God bless you po. Sige. Hindi ko abi makita ribaw eh. Nga naka live stream ka ton. Okay, sige. Ay basi ko na hindi na makuanyo naton da. Okay, standby ha, tawagan ko anay si Kapitan Vic Mandali Kaano, may anang panawagan, ay doong aton kiranga Municipal Health Office kung Banwa Itkalibo aton niya Rural Health Unit, nagpatigayon makaroon it blood donation drive, no? Ag may nakataya na karanga programa, no? Sa October 9, mga banda alas 8 ng oras at agahon, sa may barangay Kaano, iya kara sa Banwa Itkalibo. Pamatian na ni naton, si Kapitan Vic Mandal no sa aton kiranga linya. Kapitan Vic Mandal sir, good evening. Welcome sa programang Diritsahan. Kap, good evening, Kap.
1: Hello po. Good evening.
0: Good evening po do. May imo nga kwan, may imo nga rang public advisory siguro sa imo mga constituents mga pumuyo ina sa barangay Kaano, may kantanan sa dekrang igapatigayo ninyo nga kwan blood donation drive sa October 9 na Kapitan Vic.
1: Oo. Opo, thank you sa pag-opportunity nga makatao man ako ito yung misis sa kunya mga kabarangay regarding sa blood donation drive nila sa October 9.
0: Okay.
1: Daya po tayo nakait Municipal Itkalibo ag Kaano Barangay Council ag Inicho Municipal Health Office ag partnership na Philippine Red Cross Itaklan. Okay. So ako malang punta o dahil gina kumbinyo komando ako niya mga kasimaryo nga sa October 9 may ato nga blood donation drive na pagkaiwaton
0: Anong oras da? Anong oras da po nagasap?
1: Alas
0: 8. Alas 8 sa anong oras?
1: Kung asap may unang nag-donate it, dugo po day andamat ang i-accommodate.
0: Ah, okay. Very good.
1: Mahapon.
0: Uh-oh.
1: So, purpose namun garo niya, kung po day may nag-adiyah matako ito, nga matawa namun dito, bugas ba ro makuan. So, first una garo niya maka-donate kung asap maabot yung baka amon nga, amon man yung kwalang mandiga po niya para matawa naman namun ito. Kasi kiri yung kwan man do nag-donate it, dugo. Sa October 9.
0: Ah. Mga pila rin yung gina-project nga mabuan itdugo sa kaano, Kapitan B.
1: Daya bipo day do amon kada nga ging do amon kada nga ging patawag nga para magkuan na maka-donate dugo ito ya sa barangay ay amo man yani nga mga kasi Mario man
0: for
1: peace amo nga diyo nga barangay worker amo mga barangay employees.
0: Ah, okay.
1: Pero ako kada bati po dahil may medyo may iba man nga sa guwa nga gusto man na mag-donate. So okay man yan yun at least ay
0: gina-welcome man. Gina-welcome man ninyo, okay?
1: Oo, may nag-presenta man yan eh. Kamu nyo ang nag-inform man. So rin mo lang punta ay sa ako nga kasi Mario ron sa Barangay Kano sa October 9 ay kabay lang yung medyo may kwento, may ikasara nga makadonate ito ko ay may mga limitasyon manabi ng kodre pero may mga masakit at may mga high blood ay hindi man pwede
0: makadonate
1: ito dugo.
0: So one day activity man lang ra? O na sa... Si Sindo Binyo, Kapitan Bic? Pudbic Sindo Binyo?
1: Mga Binyo makaw sa yung kwano sa PIPMID ay may ongoing abig kami nga project makaw nga sa renovation it among PIPMID ay una ro sa second floor ko amon nga yung evacuation center una man mismo ro sa Barangay Hall
0: okay.
1: Ginapan Binyo.
0: Binyo, okay. Oo. Thank you gid Kapitan Bic sa oras. Thank you gid.
1: Thank you gid.
0: Anytime. You're welcome. Okay. Okay, dari yun. Nabatian natin ba na si Kaano Barangay Captain Bic Mandal o sambilog itara sa mga aktibo ag mahugod nga kapitan ita banwa kara itkalibo. No? Thank you gid so much, Kapitan Bic Mandal. Ita Barangay Kaano. Standby ka mo ha. Sa ako niya pagbalik, i-play ko kinyo rin ang voice clip, no? Voice recording. No? Sa tunga na banwa, ita sambilog nga barangay captain, itbanwa itbanga, agraya ka lang nagpakilaya, no? Nga commander, it's CPPNPA. No? E, dong katapos-tapusan, nagapangayo gali. Nagapangayo it revolutionary tax. No? So, extortion nyo man da. Extortion nyo man activity ra ita si PPNPA. Sus maringa kagusin. Abo pagyapon sandara iya sa akyan. Rare problema ko na mat kasi dong mga cellphone number ibit mga barangay captain syempre kung may mga projects no ginabutang nanda. So, very accessible gid doon dahil karoon nga mga cellphone number. That's why pilang mga kakapitan sa Banot Banga, gin panawgan, nagapangayo ito 100,000 pesos, may 100, may 200,000 pesos. Standby ka mo karoon sa pagbalik, iprogramang Diritsahan!
2: Diritsahan!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: 500 Araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500 Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sa mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-dumi, nakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
6: Programang diritsahan, our time right now is 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Dali lang, may mga messages kita iya. Good evening kay Sir Marvin Makabinta. Good evening, Sir Che. God bless you always. Inakman kay Indrejon Agrabanti. Good evening. Ina kay paring Noel Dodoy Mansayon, Ma'am Lina Mercado, Ma'am Rose Alcaraz, kay kagawad paring Giselle Arbolida Quadernal. Good evening, Priche. Napamatiid kami iya sa Boracay. Si Paridandi Medina, good evening Paridandi, kay Ulok Puentes, kay Ryan Puentes, bao toto Ryan. Thanks and God bless, ina kay Worthy Brother Anthony Sarati Rugando, bro, good evening ha. Good evening Worthy Brother nung Che, God bless, ina kay Nini Charmaine sa Tamaya Cafe, ina kay Jason Alayon, good evening Sir Che, God bless, stay safe always. Sige, thank you so much sa ato niya mga viewers. Magkaroon kirang gabi is at yung kirang pag-ililibas sa programang diritsahan. Okay. Ipabati kong kinyo, kaya kirang audio, no? Audio recording, no? Conversation na ba no? Sa tunga ita ng pakilaga ng commander kung si PPNPA ag sambilog ng barangay captain, no? Ita Banwa Itbanga, exclusive na Banwa. Okay. Grabbing mga kapitan, ginpanawgan niya sa Banot Banga, ho? Sus Maria kagud.

0: mau bini ada kok kita yang mesti tu kan mungkin kanik busuk kanik kanik nggak mau bersih tak aku nggak mau tahu tapi mesti mau apa kan guys mesti mau penilai kalau nggak mesti akan rasa personal. Pero kini itu kan waktu buat satu mesin tu lah kini pakai balan tuan. Anak kita orang sama cerita ngapang gitu dong, gue udah mau ketemu lagi kita ya. Jadi itu nih gue cuma kata juga, sama kita harus mesin bunga lebar kayak kamu tidak perlu kerja sini sama CPP, NP, NDF, ini gue sini. Ya kok kita bagus video kali ini kayak...
1: Oh, sir, nandiriksahan na kita, sir, para madali atau nga naman, yung bimigyan. Iya, biya ko sa Dalano, ga drive. Oo.
0: Kasi na amo kini nga mga katiyuan kay ni paraw na atong supremo na si Kumar Lando Amanti ni paraw siya ganina banda alas ano ito siya buntag kaya ang yaman niya ang kumulia ang iya sabang niya katanggawas sa lugar nila sa Tobuso sa Alibus sa Occidental kaya may arang ang salakyan kami nga nagamit sa itong iso na si engineer kaya nagulaw lang kami sa mga budget sa mga pangkulo amo kini nga hindi ulaw ko kanimo sa pangangyo sa gamay nga bulit Central so
1: ay
0: disom ni paraw kanimo at dugang sa mga pinaran.
1: Tingin nga ako sa inyo, sir, damo pa din nga mga barangay, nga mga may ara-ara ba lang mga kapitan. Ako, mga abisir, pigado man gindabi ako. Ay...
0: Kapitan, hindi ba na ako nagpangayon sa dako nga bulit. Ako yung kinakasing-kasing mo lang bulit. Aram dahil na lugang sa itong akin yan. Kaya po'n, ang tulog-talihokal siyang si PNP, hindi, makabago sa inyong maayo. Huwag ang tulog mo siya nga nakapalibot sa inyong barangay. Andan po sila nga kanunay nga mo suporta ka rin
1: oo, niyang willing man ako magbulig. Oo, oh, gusto ko lang mapersonal. Personalan lang kita, pero niyang di man ba malagay sa ano yung ginatao na ako?
0: Oo. Ano yun nga nakasagot ako sa inyong guest na ako na sa tempo ang inyong gusto naman sila nga sa personal. Isa po nga hindi na magod kay makato ako mga tao kaya kay hindi man kini sa ginatawag na itong sila bumira tax na bondon at ito na itong pangayo na every month, every year, yan, kapit na magpapayo. Kaya kini, pating lawas ng routine, emergency ng routine ang mga sinulang sukong. Amo kini nga, dilit-dilit kini nga mag-iot ang pating lawas sa lugar nila sa negros sa kuyento, sa tubuso, kay nagkulong ng kamiyado sa mga pinansyal. Amo kini nga, nitiwa ko kanino, kay sukong distansya na nungkot ang mga bitit kay ara namin karoon sila sa Makato. Natuwa rito ang sakinan o ang patanggawas ni Supremo Lando Amante o ang doon kami dito. O ang mukini nga nag-tawag sa takong kanina nga nag-spirahan na kami. Ang mukini nga nang gusto sa akong nga commander kung araw man mabulig kung atong kapatan na si kapatan na Marlon nga mabuot ay may aras lang igiburwat sa ako nang muna kini nga dalit ng kumagi siguridad ang muna kini nga araw makuha lang nila ang inyong bulik.
1: Oo, ay hindi kita magano sir sa GCash. Personalan gani amal ko sa inyo. Mahatag ako kung ja personal sa akon. May problema na. Oo, ang mga GCash abi.
0: Sige, akong tawagan ang medic o ang sarapyan sa mga patayin na ako. Diretso ko sa alis mo sa inyo parang gaya ko lagi ng bahala ha. Kaya gusto mo niyo mga sa personal at niyo mga iabot ang inyo mga bulit. Tawagan ko ang medic o ang sarapyan o ang patayin na ako sa diretso sa inyo mga barangay. Okay lang ba?
1: Oh, hindi. Sa barangay lang kita makita.
0: Akong tawagan ng mga midik kay mga midik mo na nagkakuha ano, sa mga sa itong mga bulik pinansyal sila mo na nakabulan eh, sila nagkaproseso o sila ang magkakot sa pating lawas paingon din sa lugar sa mga lupus kilintal o sila ang mga nagra puyog ang salakyan o ang pito katawa ko nga mga armado. At ito ay bahala kung siya nang itabo kung magkaroon na ba dili mayo nga pangitawa ito na ay bahala ang malubag dira kay ikaw man gibi gusto mismo nga sa personal pay. Okay, ka na problema. Ako ko lang na tumanin ang gusto. Okay?
1: Oo, oh, sige. Basta mag ano lang, sa ano lang, may man ang problema nga maghatag ako bala. Ako naman lang. Ay, masigurado nga maabot
0: ako,
1: sa...
0: Ako lang kami dyan. Ako lang kami dyan. Kay secure to ang mga security. Kaya gusto nga maghatag yung kasama ko. Ano siya yung barangay. Kay ara ang ako mga midik. Huwag kami dito. Kung ako yung pangkito ka tao kung nga mga NPA na grupo na sila mga armado. Kaya sila ang dito ang mga kututupat ng lawas. Nag-escort. Ayon yung dito siyang nag-usap. Okay, pating lawas din niya itong nag-iina istriyan kung gilip ko nila sa basta. Pagkan, amo lang sa gamay ng bulig. Ayaw ko na isa pagsakalaran ang mga bulig kay

0: tuntun vlog ang pinapalukan ang agabang kanimo na kasuporta kung saan nagpapalukan kanimo kung saan man yung mga problema tawagan mo ako online kami nga makabawi sa mga bulik
1: sige
0: mula nga akong ipasulong kanimo hindi mo ikinin na magkatsuwa kay distance na itubong kaya ang inong nga gusto man matuman kay sa inong nga muna nga gilo ko panamo kapitan bisulong nag nagdagalan kami sa tibok sa kapatiran huwag kami mga kimilas kami nakipaglapad sa iba nakibaka sa ating mga kalapatang pangtao diba? Kung pinong magkita huwag kita nga kalapatan amo ko niya nabuo ang itong nga pagtibo sa MP na grupo diba? Tapos kung nga ulit yung mga pangitao huwag kami nag pangilat sa itong mga kaisulan sa itong alawa sa tibok ko na huwag mahal ka sa tibok kalapan.
1: Sige sige. Basta ko na no, kanto lang di ang ano, kanto lang di sa amo sa barangay, personal lang istorya kami para maiabot din ako ng akon nga ano, bulig man. Kumpormi lang sa akon masarangan.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Problema sa inyong mabulig kay ko man ako nagpapangayos yung dapat na bulig yung ako nga halin sa inyong kayong kasing nga garong kay Dugang sa inyong kinahalan. Kaya ano lang good ang among medic kung sila dyan sa mga ato na sila sa mong ano yung nagpapaabot sila sa mga bulig kung kita nagpapaabot kay RBM na makalaga sila kay kulang itabi among kulang itong ato na supply sa medical sector sa mga kinahalan sa mga
2: kinahalan sa
0: mga kinahalan sa
3: ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
2: Na-mentionan na no isigang commander no, si Commander Lando Amante no nga nagtaliwan sa piyaka kinabuhi ag inog transport kuno nanda pagto siguro ita I think Negros Occidental no in IR so ginakuabos kuno sanda ita financial that is why nga hatawgan si kapitan or problema kababo tang mga barangay captains iya sa bangar gin panawgan o paano ta naka-access ang narat cellphone number man nakabuoy ita rekra nga mga cellphone number ita rekra mga kapitani sa kagabanan kara dong anda karang gilabuitan mga pizza Aklan River ag may mga di ibang kapitan kara sus Maria kagusip may mga quarry o ay raya rugin pang tawgan itaya karang nagpakilaga commander it's CPP and PA. Ti, amba ni Kapitan, agto kaya sa barangay hall. Wa ko na ila nga kapadayaki mo sa GCAS kung si Inman nga kuan, ano nga padaya ako kimo sa GCAS, sa Palawan, sa RD o kung si Inman. Kundi, agto kaya't personal, agod mabuligan ka na kung financial. No? Tawa ni, kung nakaagto ra kay Kapitan, kung nakapakita to ra kay Kapitan after nga nag-istoryahan na isanda. Kasi willing man si Kap kung minatood na lang ginasugin niya nga may namatay sa nang kaibahan nga Commander CPPNP iti si Kapitan willing man magbulig magtao it financial nga bulig basta aba ni Kapitan agto kaya it personal agon makaistoryahan na kita ag matao ko tat personal kinyo akon kira nga bulig
3: diretsahan.
2: May kapin 21 minutos na kataliwan oras karat alas 8. So good evening gali kay Police Officer paring Dandy Perlas de la Cruz. Bosye, good evening. Kay belated happy birthday sir. God bless you. Thank you so much sa itong amigo. Kay paring Boss Sarge Dandy Perlas ita Task Force Kalikasan. Okay, kay Sir Ma'am Munit. Sumbilon Crispino, good evening sir. Thank you, ginmamunit. Sumbilon Crispino, kay Sir Roberto Bulan, mayong gabi. Happy viewing man, kinyo, no? Ang nakatutok makaw sa ating karanga pag-iliba sa programang Diritsahan. Okay, we have 21 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, gali. Ina kay board member Jupiter Galinero nga permigig ka ito nakatutok sa ating karapag iliba, no? Ina sa may barangay Andagaw ag sa Banwa kara it Malay. By the way, gina-endorse ko kinyo More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, no? Available da wala sa broadcast center kung Radyo Todo Kalibo. So yan ninyo sa isang Lila de la Cruz o sa mga Jeanette Reprado agad makaabil ka mo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. May ano lang nga halo nga moringa, turmeric, ampalaya, serpentina, ginseng, stevia, Agnan Dairy Creamer. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Diretsahan!
2: Okay, i-play taman kinyo ba, no? Press conference kahapon ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Again, na-mentionary umandong pangagan kara ni Oswag Ilonggo Party List, James, Congressman James Joang. Another case yung manda banwa, no? Abo utang kaso banwa ang ginapasaka makaroon kay Congressman Joang ita Oswag Ilonggo ko part list. I think there are 14 to 15 malversation cases, no? Grab cases kagin pile sa ombudsman. Nag-reibaut ang ni una sa Sandigang Bayan. Actually, nakagwaon nga ni rong raya karang warrant of arrest, no? It so happened nga naka-bail mata, naka-bail out mata, no? Si Congressman Joang. So, there's another, I think, kaso man, no? Grapo man kaso, ag conflict of interest. Dahil karang mga ginatawag nga contractor, Congressman, ag contractor at the same time. Pamatian ta, si Ombudsman Boying Remulla ita Office of the Ombudsman.
4: Punta ako rito para ibalita na may dalawang kaso muli. O dalawang set ng cases na ipa-file ang opisina for preliminary investigation. Ito ay laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor, ilang counts yun? Malversation. Pero how many counts? Marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sabi lang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Leandro Leviste and Senator Patasan na niya kay Senator Loren Legarda. For PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam nga, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at parabang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating lahat sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive solar exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang paaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos kasi ang araw ay para sa lahat ng tao, sila ngayon ang parang sila ang naging nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw, para to the detriment of other, to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, kasama siya, ano siya kasi, hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kundi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Eh, parang appropriations siya ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
5: Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung pang APPI po kay Senator Loren and Representative Leandro?
4: Plunder. Tapos sa 3019, 3E. Conflict of interest is one of them.
6: Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DZWB. What if sabihin po ni Congressman Lewis din na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim?
4: Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yun nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na FIT dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ng araw magpapaalam ka sa kanila.
6: Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po.
4: Thank you. Ito na. Okay. Napirmahan ko na yung information. Uh-huh. Yung 4PI, nandiyan yung information, sorry. Napirmahan ko na yung ano, yung charge sheet para maano sa PI. Oh. At, di ba meron tayong mga ghost projects na inaano, binitira. Dito, ghost electricity. Pangako nila magproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin na solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila, na gagawin nila. Kasi nga, ang ating, yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss ay isang dahilan kung ba't pataas ang kuryente natin. Pero itong solar na to na dapat pinroduce at inaccomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo, ika nga.
7: Eric from Inquirer po. Just to clarify, yung Plunder and Graff po, both Legarda po and Leviste?
4: Yes, both.
7: both, then sir, may amount po ba tayo, how much amount yung involved dun po sa mga contract?
4: 10 billion.
7: 10 billion. Thank you po.
4: 10 billion. Pero bukod pa yan sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung front, oh, sa contract lang yan eh, no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino.
8: Ay, sir, good afternoon po, Sir Joseph sa GMA. Sir, ayun na siya, si Secretary Green filed a complaint sa DOJ. How are the two related? I mean, independent ba to sa atin or may final na si Sec Green eh?
4: May final ba sa atin? Is it part of the revisited investigation? Sa DOJ siya na file.
8: So sir, ito po ay iba independent to investigation?
4: Ito, for government officials to, bali, diba? Ombudsman jurisdiction to.
8: Okay, so sir, since mag-PPI na tayo, the may findings ng plunder, so when did we start the fact-finding?
4: Natagal na to. We started this. I gave instructions as early as November about this.
8: Okay.
4: Pero we started it January. Kasi nga, sa dami ng pinaprioritize ng opisina tungkol sa mga kaso, especially flood control.
8: Yan lang po mag-ina yung dalawa dun.
4: Marami pa. At si Secretary Cusi is part of it.
8: Ah, so tatlo, sir. At least three personalities.
4: Three key personalities, pero marami pa iba.
8: So, sir, ang 4PI natin, tatlo tayo, sir, or dalawa muna?
4: Tatlo.
8: Secretary Cusi.
4: Okay. Secretary Cusi.
2: Okay, there you are. Nabatian natin ba na? Sa first part, agili na mention ni Secretary Buying Remulyaro ay kuhan, ay Gardula, ag ay Congressman Joang Ita Oswag Ilonggo part list. Wa tarikara sa kuhan, no? Naka-forward abira. I thought nga naka-include. So, hopefully, sige, hinaga. I-play natin ito man, no? Because he also mentioned the name of Congressman Joang Ita Oswag Ilonggo part list and some other congressmen who were involved sa Rondayacrang conflict of interest, no? Because they are congressman, lawmaker, at the same time they are also contractors, no? Because they have construction companies, no? Then mga congressmen. Good evening, Gali. Kay Sir Lasio Guarino. Sir Lasio, good evening. Imo sa Dubai nga nakatuto katon makaron niya gabi. Sir Lasio, good evening ha. Kay Mamang Tisiri Taman and Binamang, good evening. Ina kay Charis ag ina kay ako nag-abot si Toto Clark. Kay Kwan happy birthday Gali kay tab kanyo ani kay Nini Catherine, no, ina kay Bambi. Good evening watching and listening while babysitting my apo from Doha, Qatar. Good evening Gali ina sir, good evening ina kay Ampod Min Bilos Ingalia Bilanueva kay Paring Jusel Salazar Odbista ita provincial barangay affairs sa office ina kay Bulano Ivan Patron aga sa Bilogas staff ita provincial barangay affairs office kung provincial government ina kay Toto Ijo Aranas sa to good evening aton nga SK Federation President sa Banat Kadibo kay Toto Ninyo Sir Ninyo ina Marga good evening kay Nini Riz Idris ina kay Uncle kay Tatay Inting no ag kay Auntie Sophia no nga pirbigit katon na nag pamati no thank you gid sa pagpinamati kay Kapitan Chudrico Chudosho kay Kagawa Jusel Arbolida Quadernal ina kay Ma'am Lisa Isagan Ma'am Lina Mercado kay Nini Michelle at Angidra Nini Michelle Cipriano Salasarni good evening kay Ampo James Chudosho good evening kay Ma'am Rebel Lisoto sa Madalag kay Ampo Jean Kinidipod good evening ina kay Toto Archie Marcelino raton nga municipal aton nga license inspector 1 LG Calibo. Okay, now we still have time. Okay, sumubra kita sa oras. Okay. Talakayon takunta nung paghalin yun makalon ni Mayor Antong Maming. Yun ang exclusive Rabanua. Kasi nabuog ko na during my birthday party, may nagpid ka kod it information nga si Mayor Maming may announce abanwang commitment no kay dating Congressman Carlito Marquez at kay Congressman Jess Marquez. So malamang si Congressman si Mayor Antong Maming may posibilidad banwa nga basi kumambyot ra imaw pagto iya kay Congressman Jess Marquez ang kay dating Congressman Carlito Marquez. So balik tibyog itakkan ra imaw. No? Kasi si Mayor Charito Navarroza may anaman banwang ginahinyo kay Congressman Joven Miraflores nga kung pwede i-accommodate ni Governor Joen doon ang gina-endorse banwa nga makapungko sa Sanggunang Bayan kung banwa kera Itlibakaw. Di sa inyong kita ba, no? Dahil karang daywang ka mga alkaldi, no? Dating mga alkaldi, sa inyong kita kung ano kagugot do sanda, no? Dong anda karang relasyon nga daywa, no? Mga teenagers pa sanda hasta makaroon nga ni, no? Insiparable tarasanda, hindi mo tarasanda banwa ma pa bugag-bugag, no? So, daya ba, ambay kung ani, daya ba nga, sinyalis ra, makaroon nga dayang daywang ka mga bigwigs nga political figure sa akyan kasi hindi ba ni mo banwa ma disown si Mayor Antong Maming kasi pag-abot sa banwa itbanga may anag itara banwa nga mga loyalista, no? May mga diehard gitay mo mga supporters nga maskin bukot alkalde si Mayor Antong Maming agkon magbando kung sinura na karang pagasuportante magasunod malat aman da ka na, no? Di, dayaro aton makaroon ka ng gina presentar makaroon sa kahanginan, no? Kung buko niyang kuta, manami, rahinaga, balikan ko na ha, dayang si Mayor Antong Maming, no? Itabanwa itbanga, ag si Mayor Charito Navarroza. Although kahapon, may nagsend ka aton banwa it picture. Doong sayakyan ni Congressman Ted Nolongares, kore bang may sticker ni Congressman Ted, no? Nga ban, no? Una ra kahapon sa prente kong residensya ni Mayor Charito Navarroza. Ag sa prente ka na may pick up, no? Tiro iba na gambay nga si Congressman Ted ila nakasakay sa pick up. I do not want to speculate kung ano rin istoryan kung minatuod gin man niya una si Congressman Ted. Ti ako mismo, I do not want to speculate, no? Pero inaga kabay pang maabot naton si Mayor Charito Navarroza, no? Agud imaw katon maka-explicar, no? Sarunday karalabuon natong information, no? And then we will also try, no, nga maabot manin aga si Mayor Antong Maming itbanwa itbanga. Okay? Kasi ro nagsugid nga ra kakon kun nagtaliwan nga adlaw, gin-verify ko ra ag minatuod gid man, confirm gid man nga tumabok si Mayor Antonio Maming iya banwa, no, kay Congressman Jess Marquez ag former Congressman Carlito Marquez. Okay. So inagasug punan taron sa kabilugan itaton kirang pag-iliba sa programang Diritsahan. Okay. Sige. Ay ginako abos yung kitat oras sa kanya kung kirang mga technical partners sa technical side broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung karang anchor man, di yung karang El Capitan sa kahanginan dahil sa kabarkadang Che and Delibre, nagpapabilik at malipay nga gabi. And may God bless the people of Baclan. God bless the Philippines. Mabuhay!
9: Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto.

Abi, bangun yon. Bangun. Ay harang nagatugpa yung dingdong ro mga manok alin sa hayapunan. Bot hambayon, todo birada yon. Nagapagayagon programang todo birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Pizza size. Sabugan kara ita Oktobre dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati. Linibo-libo nga mga followers, supporters, it programang todo birada. Ang siyempre ro mga suki, 88.5 FM, ang radyong kaibigan mo, ginatamyaw kugid ita maayad-ayad nga agahon. Ro mga nagapamati sa radyo, ro nagapamati sa internet, aga kamanaman no, sa aton karanga online, baya Facebook Live, baya YouTube, baya TikTok, no? Aga manaman doon nagapamati sa tatlo ka mga local TV station. Ginatamyaw ko gid kamo ha, ita maayad-ayad gid niya agahon. Ruaton niya mga early birds makaroon ha, kamana kay Roy Buntogon, ag kay Mami Jo, kay Jo White, kay Jo Malapad, ina sa may area Itapuok ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Mga early birds sandaray, ag kamanaman kay G sa Asyong, ag kay Ariston Gregorio, nga timprano pa nga nagapatamyaw. Kay May Torgala ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Homer De La Rosa, maayad-ayad gid niya agahon. Daya ro mga early birds nga timprano pa nga nagapatamyaw ha, sa aton karanga programa. Good morning man sa mga taga barangay Poblasyon Kalibo. Ha, sa aton karang mga suki, iya sa Poblasyon Kalibo ha. Gabi kong gid una sa may Silaser na area. Agkama naman, iya sa may Uyotorong. Ha, sa Purok 13.

0: gabay Kalibo Shopping Center. Ang iya man sa aton nga temporary public market, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yon. Kaina pa nagabangon ang magtimpla ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang sikreto ni Idol, ang sikreto ni Sarhinto Romel Morato. Sa mga taga Barangay Mabilo ha, ina kay Kagawad Inday, ginapatamyaw na gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ruana karang mga pinalangga nga mga constituent, no? Mga tagpagamati ita programang Todo Birada. Kagabay pamana nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Aga siyempre ba no, ginatamyaw man ita maayad-ayad nga gahon na ro mga taga Sitio Baybay, ro mga taga Pudlon, ro mga taga Tabok, ro mga taga Takas, ro mga taga Altamar, ro mga taga Pangpang Village, ag ro mga taga Proper. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nga gahon. Ina kay Nong Daning Sablaon ha. Aga kama naman, una kay Nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay Nong Mole, una sa Amalia Store. Aga una man kay Nong Dolpo Morado, kay Nong Merlin ha, at kay Nang Julien Sarilo Store. Una kay Ampod Daglinin Torres, at kay Nong Lini, at sa grupong Hard to Get. Sa taga It's TG Group, maayad-ayad gid niya agahon. At sa mga taga Barangay Tambak, New Washington, ha? Sa Quintana Rintillo Magno Family, sa mga taga Poblacion, New Washington, una man sa may Barangay Mabilon, New Washington, ha? Una kay SB member Jojo Malunosa, nag-iba kami kabi. At si Kapitan na Meriam Malunosa, nag-iba man kami kabi. So good morning ha sa mga taga Barangay Mabilon, New Washington. Sa mga taga Tropang Pilok. Kay Paring Michael. Sa pamilya Perer. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Iya sa Barangay Tinigaw ha, kay Nanay Cap at kay Tatay Cap. Sa pamilya Reyes, kay Kapitan Nini Lourdes at kay dating Kapitan Toto Rolando Reyes. Sa pamilya Reyes ha, ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya agaw. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina ha, good morning. Kay Josephine Briones Doroteo, at kama naman kay Idol Kapitan Vic Mandal, kay Jopel Lacarpio, at kay Blinda Taaya, maayad-ayad gid niya gahon. At siyempre sa kabilugan ni Taton Karangapaga ililimaw, pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters ha, nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska dayagko nga mga balita, informasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karang pagamatinan. Kaysa hindi magbuhay, i-check naton tong pag-asa. Anungod sa dayagan ita panyempo. At sa may forecast ang may super typhoon. Taugang ha? At sa may forecast yan ha? Para kako na, pero i-check naton for confirmation sa report ita pag-asa kung may una gidman nga ginabantayan nga super typhoon. So, kamusta huntaron ha? Kung may una man nga LPA, at kung may una man nga intertropical converging zone, agrohabagat, amihan, agroaton karang rainfall advisory. So, i-check naton dun sa hindi magbuhay. Ay, nakamove on na kamo. Nakamove on na kamo sa Teacher's Day? Ah, sa Teacher's Day celebration? Ayos na ba? Ayun man abi ninyo nga may DepEd memo. Aro aton nga DepEd Regional Office 6. At may una nga ni nga Republic Act 10743. Nga ni Special Working Holiday. Pero uwa kita't update pa ha? Sa barangay ang sanggo ni ang kabataan election. Ay 2 to 3 weeks pa kuno magapag-uwa itanang desisyon rong Supreme Court bilang sabat sa petisyon ni Attorney Romy Macalintal. Ay hugat-hugato na ito doon. Tapos patagali ro Oktubre nga ra. Base sa Nobyembre patakita makabati itagagting unano ro desisyon ita Supreme Court ay ro rayang laye durayang mga kabayan diyan si Lord Abahan ang pagpaiway pagpapospon ay nakakita ita kaapin ro Office of the Solicitor General pag depensahan rong perma ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Bago ro aton nga mga nagabagag mainit nga mga balita, i-check anay naton si Katodong Veronica C. Torres, ro aton karay nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City para sa komprehensibo ag detalyado nga balita sa dayagan ita panyempo. I-check anay naton si Katodong Veronica si Torres mga katodo. Radyo Todo Live Report. Report. O i-check naton direkta sa Pag-asa Weather Station, Katodong Veronica. Magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, October 6, 2026. Kahapon ay nag-anunsyo ng ating ahensya ang DOST Pag-asa ng end o termination ng Southwest Monsoon Season o Habagat Season. At ngayon ay nasa transition period na tayo papunta sa Amihan Season. Pero importante ding malaman natin na hindi lang habagat ang nagdadala ng mga paulan sa ating bansa. Meron pa tayong mga ibang weather system tulad ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa atin ngayon na nagdadala ng mga paulan. At isa pang halimbawa ay ang shear line na may posibilidad nating maramdaman during Amihan Season. Kaya patuloy tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito ang ating satellite image kung saan may kita nga natin itong linya ng ating mga kaulapan. Ito ang tinatawag nating ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Currently, ito ang nakakaapekto sa Visayas, sa may Mindanao, pati na rin sa lugar ng Palawan. So, kaya ingat, lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Yung minomonitor nga nating bagyo ng mga nakaraang araw pa na si Choy Wan ay lumabas na nga ng ating area na of monitoring. Kaya for now, wala na tayong minomonitor LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, posible pa nga rin magpatuloy yung epekto na ITCZ at magpaulan sa Palawan ngayong araw. Northeasterly wind flow naman na magdadala ng maulap na papawirin at mga mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Sa lugar ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at mga chance naman ng mga thunderstorms ang ating inaasahan. Until tomorrow nga, posibleng maranasan yung epekto na ITCZ at magpaulan ito sa Palawan area. Yung sa lugar naman ng Batanes, pati na rin sa lugar ng Cagayan, posible yung cloudy skies with light rains until Saturday. At pagdating ng Friday and Saturday naman, posible rin maging maulan sa Bicol region. Since ito ay 5-day weather outlook, posible ito magbago, kaya patuloy tayong magantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Tugigaraw ay 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa agwat ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ligin ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin na patuloy epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence zone sa kanilang mga lugar at magdadala ito ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa area nga ng Visayas and Mindanao. Yung ganitong panahon sa Visayas ay inaasahan na magpapatuloy until tomorrow at sa Mindanao area ay posible maging maulan until Saturday. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Cebu at Cagayan ay 25 to 32 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius sa may Davao. Sa ngayon, wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa extreme northern Luzon sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:42 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica Torres, nag-ulat.
2: Radyo Todo, live, report, report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Abo, gid niya salamat ha, kay katodong Veronica C. Torres. Ratong na weather specialist, direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Uwa man ha, ita forecast sa ginasugid nga super typhoon. Romanami nga balita ay ging terminate yun. Umpisa ba karun ha? Ging terminate yun it Pag-asa ro weather condition nga nagahalin sa habagat. Ha? Ay ro nagasugod yun makaron rong hanging amihan. Agro nagatuga makaron ita pagdugdugdug ha? Pagugayom. Ang pagtugpa it manipis hasta kasarangan nga ugan ay dagaron kong intertropical converging zone. O galing, rawaswas it ITCC ay igtot ana sa may Iriat, Palawan. So, matutawahay iya katon, sugo salbar kita no, sa kung anuman nga magain nga panyempo nga daga it intertropical converging zone. Ag imauman do Easterless, ha? Rin doon nagatuga it magayumon, ha? Ag maasaw-asawon, mauganon, hasta mabaskog, hasta kasarangan, mga katodo.
2: Todo, berwada, berwada.
0: Good morning, anay, kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Maribel C. Chanco Ramos, no? Kay Rosie M. Isog, at kay Annalyn Antonio.
2: Todo, berwada, berwada.
0: Good morning man, kay Toto Roger Lucero Nagales, ag kamanaman kay nang Hilda De Leon Igos at kay nung Buyeng, no? Nga nagasugnod it anda karang hinaha sa Dagapugan. Kay Ristelin Aguirre, kay Binje Rotolo, no? Ristelin Aguirre, tama ba? Aguirre Rotolo, no? Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Bayet Bautista Yamog, ha, nagapatamyaw man.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Agka man naman kay Eric Nazario.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karagapagpangalagan.
2: Todo, berwada, berwada.
0: Good morning, anay, ha, kay Papang Raul. Agkay Mamang Herlin Madula Samoy, no? Nga nagamonitor man galikaton adlaw-adlaw.
2: Todo berwada, berwada.
0: Arayon do mga mainit nga mga balita, mga nagabaga nga mga headline.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Rosimbahan nagapanindugan sa makaron. Nagapanindugan, ha? Kontra sa operation it casino, ha, sa Islay at Boracay. ina sa may Station Zero, no? Sa barangay Yapak sa teritoryo ni Kapitan Hector Kasinsin.
2: Todo berrada, berrada.
0: Soro simbahan ro diocese of Calibo Aklan ay nagpaguwa ita pastoral statement, ha? Mga katodo, agraya nga ra nga pastoral statement naging paguwa ay permado ra ni Calibo Bishop Cyril Villarreal.
2: Berrada,
0: ito na, berrada. Ipresentar naton doon sa kabilugan itaton karanga pagpangalagat. Samtang sa pihak gabahin, Rong Federated Rural Improvement Club, ano man siya, nagplastar it reklamo sa opisina it Department of Interior and Local Government raya ay may kaangtanan sa uwa pag-alaw nga pasudlon sa public hearing ko ariba naman siya Rong Presidente at Federated Rural Improvement Club o kon RIC it naman siya sangka civil society organization o kon CSO registered mga katodo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Nagpile sanda ita reklamo, no, sa Department of Interior and Local Government. Agrong reklamo, mga katudo, nagahambal, ha? Ay bangod nga ni naging address, doraya nga ranga complain, kay Mr. Jose Romel Tocol, Rong Municipal Local Government Operations Officer, MLGOO 5, no? It Department of Interior and Local Government. Rong complaint nagahambal. Formal complaint and request for administrative review concerning the procedural violation and arbitrary exclusion of accredited CSO during the Sangguniang Bayan public hearing on September
2: 30, 2026. Todo berrada.
0: So, haron ha, iplastar taron hindo na. Now, sa pihak nga bahin, mga katodo, pila ka mga numan si Hanon, nagapanawagan sa mga local leaders it banwang numan siya, no? Nga pundohon yun, ro pamolitika, ag tutukan, ro pagserbisyo sa tawo, mga katodo. So, iplastar tamanda hindo na, ha? Ro anda karang statement, ita pila ka mga concern numan si Hanon, mga katodo, no? Para nga maintindihan itanan, mga katodo, o bot hambagon, ko taganuman siya, nga haman nagapanawagan sanda, nga punduhon yon, rong ginatawag nga pamulitika, no? Aga tutukan, ro pagserbisyo sa mga pumuguyo. Kaya na rong nakabutang eh. To our local leaders inuman si Aklan, enough is enough. It is time to stop the politicking and start serving the people. Ha? Doon doon na nga tiguo, ha? Sa pinakahiling.
2: Todo berrada, berrada.
0: Kurayang panawagan, apelasyon, hinyo sa aton, sa anda karang mga local leaders.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak nga bahin, si Sangguniang Bayan Member Rex Bautista, ha? Bukon it pabor sa operation it itrike sa Banwa Itakalibo. Dahil sa anang nakikita, ang sa anang pagpati nga maapektuhan gid rong operation it mga tricycle mga katudo. So balikan ta haro endorsement letter ni Mayor Joris Bautista Sucro, paagto sa Sangguniang Bayan, raya kunohay bilang sabat sa sugat it Polaris Transport and Logistic, soging talakay ra sa ika-65 regular session sa idagom it Committee on Transportation Peace and Order, agharangani nga nakakasayon rong ginatawag nga public hearing.
2: Rentillo, komentaristang
0: pero nakangawa-ngawa Committee on Transportation ko, no, pero Uwat na si SB Matt Aaron Guzman.
2: Todo Berrada.
0: Ay kay SB member Ronald Marte.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Sabi manawagan Radyo kita Todo sa mga tuda. Ha? Libre ka mo nga magtawag. Libre ka mo nga magsabat. Ha? Kung ano ro inyo karanga mga sentimiento, ag ano ro inyong pananawan sa mas timprano nga mapabati yagi sa aton karanga mga local leaders, mga katudo, no? Kung ano rong himumunot, kung ano ro gustong ipahayag ko aton karanga mga tagatuda or ko aton karanga mga tricycle drivers and operators at mga tuda association.
2: Komentaristang walang sinasanggol.
0: At hindi ka mga magtawag haya sa broadcast center ang magtao ko inyo karanga sariling personal nga opinion.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning anay ha kay Ampod Jinjin Mary Cipriano. Roakon nga Ampod nga guwapa sa barangay Istansya, no? Kay Teresa Daguno Vega, kay Karin Mayor, ag kay Belinda Quadrante, no? Nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad banwa. Kay Marilyn Sakarias Igat, good morning. Kay Rosalia David Sata Rasco, no? Kay Rosalia Halbuena, nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad. Nanong nagakatabo man? Timprano pa tado nga nagatinontoro atong breaker, ah, no? Kaina pa, pindoton mo, ayaw tumunog. Oh.
2: Dali. Komentaristang walang sinasanto.
0: Nagadugubli, dali yan.
2: Todo Berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, rong Metro Calibo Water District nagpaguwa yun. It official nga office order para tukuron rong El Nino Task Force kadungan man ko pagsugat, ha, pagsugat sa lima ka mga LGU rong Banwat Calibo, Banga, New Washington, Balite, Agbatan sa rason nga ipundo anay ko no rupag orbuhinan rupag gamit itubi sa mga non-essential activities.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Waton nga temporary public market o wagot plasing. Oh. Base nag-aangyos yun dun, kuhugom it mga dangog it mga isda, dangog it karne, ha? Mga gunot nga mga gulay, ha? Ay bangod nga uwa yun it plasing, ging paungkat yun, hindi yun pwede nga makabuol, ha? Ito sa Metro Calibo Water District.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ha? Sa milo nga naapektuhan, ha? Ruaton niya, temporary public market.
2: Komentaristang walang sinasagot.
0: Good morning kay Mamawi Samson, kay Mawi Samson, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Agmat sa makaroon matabo ro kwan, committee hearing sa idagom it committee kong Environment and Aquatic Resources, no? Kurayang ginaduso nga Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
2: Berrada. Berrada.
0: Ay kung nagtaliwan gali nga tong public hearing ay matsamay sangkiri nga pagbasingay. Sa session may sangkiri man nga pagbasingay.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Nga manabit gina madali kita ninyo. Hamat gina dali kita ninyo maaprobahan do ordinansa. Ay harong abo pa nga dapat nga agayoson. Ayaw nyo pagdali-dali, ah.
2: Matapariyas
0: man kamo kung naman siya ngarang ginadali-dali ro ariba naman siya. Samantala kung do isyo para sa kamagayran ay ginapatay yagi ko mga berdugo nga ra.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Anong mahambay mo? SB member Hawod? Oh. Ah, anong mahambay mo? Sa ginaduso nga ariba naman siya?
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Anong mahambay mo sa pangbakit bugas? Anong mahambay mo sa ratong streetlight, ha? Ang kama naman sa tupad kunta nga pundo.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Nagatinguha rin inyong alkalde tapos pag hinarangon man ko mayoriya sa sangguniang bayan.
2: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: At saka niya habo kayo kagalay. Sige ah, dahil mga concern naman siya hanon. Ruanda nga rin naging paabot ka aton, aton niya basaw ng aton niya ipresentar. Tamaan ang dapat tamaan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, i-check anay natin si Katudong John Cabecilla. Total naka-standby yun. may natabo nga vehicular accident tagrong biktima ging daga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital. Ag siyempre pagkatapos namon sa Provincial Hospital, sa hospital report, manindahan dayon kami.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Hoy, check nato si Katotong John Cabecilla, total na kasinyas gon.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, direkta sa may Provincial Hospital, detalye. Katotong John, patrol, please come in.
3: Alas 7:39 katulong adyo nilo, nag-abot ro sangka biktima ita vehicular accident iya sa ato nga may Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital. Dahil nga biktima nga si Marvin Di Pedro Oro, 29 anyos pangidaron karanong imore taga barangay Tambak sa Banwa ita New Washington nga kunsin. Sakay imo katulad sa ananga motorsiklo no. Pag-abot pa ni karon kuno sa may sityo Tabay, barangay Mabilo, New Washington, ay mora na aksidente, no? Na aksidente, tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan niya kutsiin. Ging kabuliganan ni mora katulungan dyan nga gindala iya sa aton nga may Provincial Hospital dahil si Marvin Di Pedro Oro ay nakaagom katulungan dyan ita lastro sa anang ulo ag mga gasgasa na kasari-sari nga parte ka nangawas kutsiin. Imora ay kinangan ginamang may ICU ra katulungan dyan, no? Ag sa iba na aton makanong aton Provincial Hospital ay punuan gyud kita katurungan dyan, no? Punuan gyud kita, no? Nga ni kita sugtanan at pamilyara nga dayang biktima nga si Marvin Di Pedro Oro ay gin-transfer na ta katurungan dyan ra sa Panay Healthcare Hospital katurungan dyan dahil lastro na ka sa ulo, no? Nga medyo delikado ra na kayong tangan ka ra. Nga ni gina-desisyonan at pamilya nga i-transfer mo sa Panay Healthcare Hospital katulungan Jiril. Daya sa luminti, no, nga aksidente nga nakabalago, nakarecord, ang dala na sa ato nga may Provincial Hospital. Maanto lang kita katulong Jiril, ay mamalanggapon nga ni record sa ato nga Provincial Hospital, no. Nakabaton yung kita kay Ma'am Edgel de la Cruz o atong Provincial Health Office. Ito ato nga Provincial at Aka, no, parte sa ato nga dengue alert katulong nga Jiril, no. Atong Provincial Health Office na sa dengue alert na ito, no. Sa matigay ma'am, no. Para makaroon katulong dyan, i-ano natin, i-plaster natin. Rubag o makaroon nga mga, may ano, abay makaroon ka, may new cases. Kita makaroon katulong dyan, no? Mayroon new cases ay nag-aabot ay mawahalinit September 13 hasta 19 ay 109 ka mga new cases. Para rin mga kabanuhunan, no? Kabanuhunan, kanan yung mga kabanuhunan, i-atun na i-report. Rung mga kumpila, rung mga dengue cases, at kumpila tanan rubag o nga dengue cases katulong Julio as of September 13 to 19, no? Pero rin na nga ako nga ginapon sa kabanunan halit January up to date makarong katulong Julio. Sa atong Altabas, no? 36 ka cases at may daywas ang naka bago nga dengue cases. Sa Baliti, 20 ro dengue cases na sa Bilog ro bago, no? Banga, 90 randang dengue cases at may anom ka bago makarong, no? Batan, 22 randang dengue cases at sa Bilog makarong dubago. Borwanga, anong rodingi cases at sambilog man rubago. Ibahay, 65 kadingi cases at may pito sa nga bago nga dingi cases, no? Dahil sa San Domingo, tara, no? 13 to 19. Kalibo, ba kalibo, leading kita, oh? 181 kadingi cases at may 33 sanda kabago nga dingi cases, katro nga dyan, no? Ruliso, Liso, 32 ranang dingi cases at may 4 nga bago. Libakaw, 63 rubangong dingi cases, ang may tatlong, randang dingi cases, may tatlong nga bago. Madalag, 41 randang dingi cases, ang may tatlo sanda nga bago. Makato, 52 ka dingi cases, may lima sanang bago. Malay, 83 randang dingi cases, ang may napu sanang bago. Malinaw, 140, abo man rusit, malinaw, 140 ka dingi cases, ang may 15 sanang nga bago. Nabas, 65 ka dingi cases, ang may lima nga bago. New Washington, may 54 ka dengue cases ag may 5 nga bag-o. Numansya, barumansya, buabu man. 122 ka dengue cases ag may 7 nga bag-o. Rutangalan, 57 ka dengue cases ag may 8 nga bag-o. Katrongjol, dahil tanan, rubag o nga dengue cases ay may 109 bag-o. One week lang na katrongjol, no? September 13 to 19 lang na, no? Dahil record nga na. Kaya ginpadala ka ito ni Mama Edgel de la Cruz at Provincial Health Office. Ang roaton pataliti katrong Jill, no? As of January 1 up to date, may up at kita nga pataliti sa namatay, no? Sa dingi cases. Apat bilog, kung Kung nagtiliwan ato nga report, tatlo katulong jail, makaroon nagdugay sa bilog, may apat yung kita nga namatay sa dengue cases katulong jail. Gani ahayagi na po sa matang jail nato no, si Ma'am Ejel de la Cruz at Provincial Health Office, nga imaw katulong provide katulong jail, at dahil nga nga record, at ato nga dengue cases sa ato nga probinsya at Aklan sa makaroon nga after sa makaroon nga pangurason katulong jail, gani nga magdahan din kita dahil medyo mabot-abot. May total kita ra katulong jail nga may sa kabilugan nga 129 ka dengue cases sa makaroon naton nga record nga bago nga record nga gipagawa itato nga provincial health office kay Sir Roger Dibuki nga grupo no so ato nga grupo ni Sir Roger Dibuki nga nga pasyamat gid kay Ma'am Ejel de la Cruz provincial health office katulong nga jail daya katulong jail no isend ko lang kay Moro na ro ginsin na nakakuntabi eh nga daya nga nga bago nga dengue cases katulong nga jail. Ang magaling sa provincial hospital no ang diretso kita rin sa aton nga masako-sako na temporaryo na itong na may kalibo public market sa makaroon na pangurason katulong adyul no iya nga niya po makaroon na kaplastar no sa mid-section katungan ako mid-section ag kapiyak na akon ruwaton nga p-section katulong adyul ba medyo abu-abu ro mga makang tower yan no na nagpanindahan niya sa sulit atong merkado publiko pero nagahuwat-huwat kung ano rong mga isdang nagabutan riya ag kumpila ro present isdang nagabutan riya sa sulit atong nga merkado publiko katulong adyul may pusit ya abu-abu ro pusit nga na no medyo raya makon doon pinakaabo ro pusit no 140 hasta 160 ro kilo pusit na ito niya abo ro pusit makaroon may tamban kita rin ya 60 hasta 100 kilo may mataan kita rin matang baka halin it 150 hasta 160 ro kilo may gusaw kita rin ya katulong adyul no 180 hasta 200 ro kilo may lawayan kita baka nami ro lawayan nga ra huwag ko ang lawayan ka nami ito na si Muyawa no 180 ro kilo may panit kita rin ya, tabok na akong tuspi ako, may panit, no? Di may intok nga bantalaan. 200 kilo, pero bilog ka rin, bilog ka rin. 280 kilo. May hasasa kita rin, bara sa akong tabok, oh. Malabas para nang hasasa katong jil. Mas mga, para nang hasasa katong jil, doon. Kaya basa-baso, gasiga-siga para nang hasasa. Hasahasa, haya, 200 kilo, it hasasa na ito, no? Baka na miton. May gurayan kita, Roman, may gurayan man ni Mau. 200 mando kilo, may bantalaan riya katulong adyul sa status tabok sa akong amigo hay kita ginyo ug makita niya live ro bantalaan ka na miton kay ko araw nga ni gapanindahan ga bakaon si paring Ili na baro presidente nato met no araw don kun ro regaron mo ara katulong adyul ro bantalaan sa akong amigo ka na miton ga pula pula gid aron aro bantalaan ay 360 ro kilo it bantalaan no ka na miton do bantalaan makaron no may dorado man ni mao 200 ro kilo dorado may ay baga-baga ba si Bradley Rimon kanamiton rarang baga-baga kiyagkot ako tungdil makita mo takot mga baga-baga ra katrong jidel no ang makita kita ba nimo kainto ko ta ba pinakamagkot ang baga-baga ra ako nakikita riya sa sudi tatong merkado publik eh hay matyapad kita at atong nga palad no pero rayang kay Bradley Rimon nga baga-baga makarong katrong jidel ay harata ho kanawa kiyagkot ako tungdil jidel oh ron kapwa-pwa kiyagkot kita no kanamiton ihawo no anang baga-baga ay kunya tara 250 na taro kilo katulong nga juli at magabaga ni Brother Rimo no nga ni ay kanamiton boy kaya kung kita kanamiton ihaw no agro aton nga danggit may danggit kita sa akong classmate may danggit na akong classmate no 280 na 300 kilo may liwit na ang classmate wapabis na nang mreti yan no sa anang latok no misin doon na pati mo no ha sa akong nga classmate may liwit imaw 280 kilo may tanga marang classmate na pinakagwapa no si classmate ko be 160 kilo, may maya-maya man 380 kilo, ay may split ba niya sa akong nga kilala no, 250 kilo, may bilong-bilong man mo, bukas kita no, 200 kilo, may marot ako kita bagong maabot niya itong deal no, putihan tang marot ra, 280 kilo, may bisugo man ako nakita riyak, sarap siya gura, 300 kilo, ag mga gat ka itong deal, 340 kilo, baka namin itong makondo, as makondo no, mga manami klase ng mga as na nagabukan na sa sudi tapong merkado po dito galing katong kilil ay no problema kung may ikabakal kita ngayon rin ang panindahan makarong sigir sigir at nagkarang-karang no sigir at nagtinanaw at pinili at mga manami ng nagabukan ng mga isda riyan sa sudi tapong nga merkado publiko katong kilil pagabot sa karne karne na aton aton nga manok no aton nga bangos abo matagyapon na itong bangos no ara kaya bro Jopel nag-live na nag-bunlis na bangos kay bahani itrudilin bunlis bangos no iya kasanang lato kaya ipin nga sa Danay Marit iya dahil Bradley Rimo no Dai bro, Jopel nag-live ita kwan nag-atong kumparer nga Rodelin Bunis Bangus no. Ay Ma'am Nining Tolentino abo matra Bangus na na. Kay paring Ryan De La Cruz abo ra nga Bangus no. Ranang Bangus dipindi sa sizes si Bangus no. Ug ginasabawan niya tanaton nga 180 to 200 to 290 kilo no. Wa problema abunta ta kitat Bangus pre. Pagabot sa karne, abunda mo kitat karne katong raton nga dress chicken nagraton nga backyard. Ay 200 kilo pero aton nga native no manok 380 kilo. Pero kabo tro party karnit manok ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili ata kamo no sa mga party manok kasi yung iba ngayon nakita natin gina andang gina ara gina ginatuhog ba gina barbecue no. Pero makikita nimo no ang sa party sa aton nga baboy no ro kasi po chat agrimpo kaya 300 sa 320 matagyapon no kilo pero kababo tro party karnit baboy ng mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Nakikita makita ni Muro mga karneriya katungjel, gaslambay lang, no? Kanami to, no? Araw, sige, randang kiwa, no? Nakasari-sari nga party tatong mga karne, no? O, mga karne natin riya. Ganit, gapula nga tariya sa aton nga meat section. Ya, sa sundi tatong nga temporaryo natin nga may kalibo public market sa marunga pungrasun katulong adyol. Ganit, ay, reading radio tarato, manugusyan tiret karne. What problema? Pag-abot ita karne, ita bakat anwang, magpasaprinti pang ito sa Pamela Romero, nag-plaster sa kakbabo ang karne, no? Kaya 320 kilo it unod ng mga karne, haraw, o bago mag-abot ka po nga dyan, o, ginabutang lang sa andang mga, ano, ginakargahan ang dako po dyan, mag-abot ng mga karne, riyan sa sundi tatong ng Mercado Polibo. Sige ro, abutan yung mga karne, no? Ngani, abo rato nga matansa, makaroon ka po nga dyan. Antun ka mo riyan, dahil plastado niya rato ng mga negosyante pagabot sa gabaligat karne nagatigir ang nagkinadtad riya sari-sari ron may mga paras gawas anang mga unod anang karong ng mga sike anang kung anong klase sa partit mga karne naton radio nun riyan iba't ibang presyo ron iba't ibang presyo pagabot sa itong gulay ina sa bagsakan riya ina man di karon doon mga binugkos-bugkos ng mga gulay ang di karang sa kilid itaton nga o ratong presidente Chris Bindor o eh anay si Ma'am Rosalie Tampos or mga guwapa ron kakawi-kawi mo ay gani video marami na first class magkaralaan ng mga isda nga gina baligya katulong dyan saan na rito nga latok no ay ano bago lagi lang abot no si Ma'am Rosalie Tampos no raton nga presidente ita P-section katulong dyan yan isa ng daywa ka presidente sa parang ili hakita man natin kaparindahan man imaw Tampi Restaura no ang si Ma'am Rosalie Tampos katulong dyan ang abot nga sa kilid itatun nga P-section ina di kang doon ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay sa pinakalikod ina mga binilog-bilog ng mga gulay. Ang di ka naman sa akong natindugan, di ka sa printe, sa kinilig lang itmit siksyon natin, kay Ma'am Bibi Magallani Sari-Sari Store. Kompletos, Ricardos, atong ka muna, ini ka mo kung anong gusto yung mga panakot na parubakon niya sa ginabakal yung asuwa. Ang di ka sa akong nakilid, di ka sa akong yung natindugan, kay paring mong sa baliro, ara, sarado pa nga ni mo, huwag mo kabot o, keping na di ka na, ruga mo bra, ita lumpia, rapper, at sa pinakalikod, inaanuga, kusko, kag nagapuga, ita payok, katanunga, doon sa pinakamin building natin, Suwalog Sari-Sari Store, no? Anang tabo ka na, haya Roy Buntogon Restaurant. Pang masa, represyo, barato. Pili ang kamuro na, masin ano, kababong po tayo na mapilihan nyo sa inyong pagpamawag, sa inyong pag-ilabas na sa kundi tatong merkado publiko. Ang kay Ma'am Jocelyn Ado ka, Bugasan, kay Ma'am Maria Ria Runa Mendoza pang grocery, no? Pagpagawa pang nilmo na, sa katong nabagsakan area, di karo mga kakagilila, mga nakasari-sari ng mga kakanin. Gani magagi ka di karon ba kagutom ta kababong mga kakanin kan namito naga pilira sa dali kon may mga frozen product marunang nga ginabaligya ang pagpagwa nimo palapos nimo klatso cirod abo man ro nga mga gulay nga makita nimo no ang mega burger wa kitchen ba nga burger kitchen ba nakakakon nang no nagawayaway kita kon magagi kita ro nga nagatantad sa dali kitchen ro na no agi na man maabo nga mga gulay nga mga ginaga naton katong nga julo kamana saging balingka kamote gabi na nimo makita dito sa pinaka dulo na mapaliko kon it grab to zero dali sa pinakamin naton nga sa katungan naton ni San Lorenzo Road protasan ni papadans na abo-abos na dikon nakahilira sa danon anong bani gabligat mga nakasari-sari ka mga bao dai papadans ro na hay may mga protas ag nakasari-sari ka mga sizes at mga itlog nakahilira sa danon sa nabok na di karon hay may nagabligya man it mga gulay katulungan jul mas manami magtultimprano ka mo no agud maka abot ka mo mga manami nga mga itda nga nagabutan diya sa sudi taton nga merkado publiko sa makaroon nga adlaw nga Martes. Ano, ang bago kita mag-istro katulong ang Diyo, ginagreet nito, happy, happy listening, no? Si Paring Junior at si Paring Rapi, Alcaraz, sa may barangay, Tigayon, Coronel Jiang Siap, no, nasa may Diversion Road, na, kanamit, baka, mahal na pagbakal ni Totok Freddy Coronel, no, ngani, abo, ranang makestomer, dalang road, mga Jiang Siap, no, nasa may Diversion Road, sa may barangay tingkan, Totok Freddy Coronel, sa naro, gamanage karo, no, ang imaw man sa ako na gumantod, if an a glass aluminum supply and installation, ina man sa may barangay Tigayon, no, akong gumantod na daywa, no, kay Totok Freddy, agay nini, Amor Sampiano de la Cruz, na pinamati, sa naman, adlaw, grugat, pinamati, katong, yun, imaw man, no, Coronel, Diyan siyap ka rin nga, Judel, no? Agaray nga balita, ginatod dahil kinyo ra ita more power to pay ang imamanro ato nga Santon Plus mga pagpanamit immune system nato, no? Tang palakas itatong nga awas. Ang direktamente nga nag-report, halin sa ato nga may area o ba responsibility, no? Pagaling ito si may Dr. Pelis Tumbukon, Team Royal Hospital, pahanturiya sa ato nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Sige, apon, para sa tulog dinada, ako man si Katulunga, yun kabisilan ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abugid niya salamat ha, kay Katulong John Kabisilya, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility, direkta sa may provincial hospital, ag kamanaman maus-us dayon sa aton nga temporary public market. Hey, ano pa rin yung ginahugat? Ha? Motion! Manindahan yun kita ay gaya man do isda, may pilian man kita.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning anay ha, kay Andro Junior Swalog, ang nagamonitor man. Ag kay Willard Victoriano ha, kay RG Torres, kay John Mike Andres, kay Arjun Francisco sa Pampango, Libacao. Good morning sa mga Libacao nun ha. Kay Ristilin Aguirre Rotolo ha, nga nagamonitor man ha, sa aton karanga pag pangalagad. Ag kay Toto Lerwin Taiko, ag kay Feliciano Ernie, no? It, ano ra? FEL Mini Sound sa Sitio Calabnog, Palay Batan, Aklan. Kay Manalo Manaloto, kay Arcel Arellano, kay Chodura Ibadlit ha, good morning! Katodong Judel, kalma ka lang, may kapi, magkapi anay kita. Nagapamati ako makaron sa Todo Berrada tungod sa Arriba Numansia. Nga problema, always watching live and happy listening sa programa mo. No? From Dory Ibadlit, gapinamati iya sa pwesto sa Baraka Atubang It Numansia Plaza Highway. So thank you good, no? Kay Jeffrey Saluta Pilayo, no? Speaking of plaza, papamasyaran tahin doon na kay Katudong Rolly Boy. Ro Public CR, ngaging pasarado ang abong nagareklamo.
2: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay matsanasamad yata rumotor. Ay ruraya nga rang CR, nagasaligra sa anang kwan, motor sa water pump. Ay kung uwa it water pump, uwa matubi, uwa it gamiton para pang buhos or pang limpyo sa nasambit karanga kasilyas.
2: Todo Berrada.
0: Daya ang problema kung uwa it budget do munisipyo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alasay 5 roaton karanga oras, agroraya nga balita ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik kita sa dugang nga mga balita ang sa detalye ko aton karaga mga king pang headline pagkatapos gidyamang kara.
2: Rencillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga, ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo Promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
8: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
9: Ah, yes po. Papa ko po.
8: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
9: Sa heart, pulse rate niya po, mababa.
8: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
9: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng
8: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
9: Cramps, good yung paa niya, sir.
8: Oo, tapos?
9: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
8: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
9: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
8: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
9: Nakikinig kasi sila sa radyo.
8: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
9: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
8: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
9: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
7: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Link Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na level ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatean ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: Arnel de la Cruz Milgarejo, kay Jam Bonifacio, kay Lina Mercado, ag kay Noel Taay Batiles, no? Ag kay Ihado Harold D. Tomas, it Harlis Carinderia, no? Ina sa ubos.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Manami yun maghigop karat sabaw. Kay Jeffrey Saluta Pilayo, no? Ag kamanaman kay Bilya Lucero Crispino, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pag-ililimaw. Si Katodong Rinald Bandiola, may natipon nga mga balita, no? Direkta sa ana karang area of responsibility sa una distrito ko aton karang probinsya Itaclan.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, i-check na ton. Direkta sa May Kalibo Municipal Police Station, Katodong Rinald, Patrol, please come in.
2: Katodong Jodel, sa ating talaga police report to, magaling sa ating talaga Kalibo Municipal Police Station, may kantanan, no? Sa ating talaga nagbuntad nga sunog, no? Ka-BE, iya karon sa Barangay Tigayon, no? Sa Banwa Karaita, Kalibo, Katodong Jodel, kung sa siin nasang kakulungan, no? Itry ka nagaman, no? Karong nasunog, no? Una karon sa may Barangay Tigayon, sa Banwa Karaita, Kalibo, Katodong Jodel, no? Maswerte lang, napawong matagagi, no? Matapos ka magkabuhuligan, ruray ka nagapilag ka mga residente, no? Nga apawungon, ruray ka nagakagayo, Katodong Jodel, daw sa Lasambi ka lugar, bago pa man, no? Magkaabot, latol ka naga Bureau of Fire Protection, Kalibo, no? Kay nagpatigulang ka rasita itapag mapping, no? Para nga masiguro, nga wagin mga katamay nabilin, no? Nga mga da, no, or kagayo sa Lasambit karaga lugar, no, kung sin suno, no, sa investigation itatang karang Kalibo PNP, no, base mata sa separado na kagapagpagusisa matapos ka magresponde nga sandig, no, sa pagpagusisa katododel nga ruray karang caretaker, no, nga si Asertin Leo ay ginapabutsag, no, nga may una karang na ginagaha baga, no, nga pagkaon, itry karang baboy katododel, nga kusin anak karang ginaiwanan, no, ruray karang sa bilog sa mga ginapamantaw karaga rason ita aton karaga mga otoridad do, na posibli nangin rason, no, itry karaga pagkasunog daw karasambit karaga kulungan dito ay karaga manok na raya ginapatihan na naggatay, no, sa rade karaga plastic, no, na ginaubra karaga dingding sa rasambit karaga lugar katodong Jodel, kung sa sin sa naman na ton, maswerte, no, nga ginkabuligan, itapila na ton kabagay banghod, pila kabagay residente, no, una karon sa Lasambit Karagat lugar, paagi, no, sa Bakit Brigade, at katodong Jodel, and then pag-responde, itaton karagay biyong by protection Kalibo, ay runabilin karagay mga bagaron, no, sa Lasambit Karagat area, dato karagay gin mapping, no, itatoy karagay Bureau of Fire Protection Kalibo, kuamat na reported, no, nga may una karon nga mga ninahan, no, sa Lasambit Karaga insidente katodong Jodel, aga roday karang natabo, ay padayon para makaroon, no, gagina imbestigaran, ita aton nga Bureau of Fire Protection ni Kalibo, no, pero doon yung mga initial karaga information, sanding, sa rin kagin relayman nga information, ita rin karang caretaker, daw ko Lasambit Karang kulungan ita manok, no, una karoon sa may Barangay Tigayon, sa Banwa it Kalibo, katodong Jodel. May aksidente man kahapon, no, nga natabo iya sa aton karang Banwa Kalibo, pero minor naman katodong Jodel, nagkasagian yang, ronday karaga bihikulo, no, nga na-involvar kahapon ita agahon, iya sa aton karon sa Banwa Karaita Kalibo, no, matapos nga matabo kahapon, ruray karaga aksidente, no, ita agahon mga alas 10:05, no, ita agahon na baton dong report, ita aton karaga Kalibo PNP, nga may una karon nagkasagian, nga mga bihikulo, no, o galing pag-abot mataiya sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station, ay nagkasugot matano, ronday karaga mga involvado, no, may kantanan, no, sa sambi karang natabo nga aksidente nga anda karang isital, no, rade karang problema matapos nga magpromisa mata, no, rade karang responsable nga magabulig, no, sa rade karang damage na angkon ita rade karang bihikulo. Wa pa man, no, ita settlement nga natabo based kay na sa confirmation kato ni Police Staff Sergeant Andrew Andrade sa rade karang mga naimbolbar, no, sa aksidente mga kaliwan karang gabi sa may barangay Alinabuan Norte sa Banwa Karaita Kalibo kayrong latest makaron katodong Jodel nga rong driver itry karaga motorsiklo ay gintransfer, no, sa sangka pribado nga hospital yasaton sa Banwa Kalibo matapos nga makangkon ita fractured sa nakaron nga batiis, no, tuga ita roday karaga aksidente nga natabo, no, matapos nga sumunggam pero anak ko ginamaniho karaga motorsiklo sa nakasubuan karaga tricycle, no, kung nagitaliwan niya gabi una karon sa barangay Alinabuan Norte, no, sa Banwa Karaita Kalibo katodong Jodel, no, so ginahuwat-huwat man kaya posible kung makaroon makaabot abirong magtimbang daw nga pamilya itray kagabaga involbado kung ano kararumangin na istoryahan at katodong Judel.

0: no, sa Rekrang Natbo na aksidente ako ng taliwat na gabi sa barangay Linabuan Norte sa Banwagra Itakalibo katodong Drell. Samtang no may ina makaroon nga ongoing no kapag sir implementation ita search warrant no sa sangka barangay no sa Banwagra Tanyo Washington katodong Drell no kay ongoing makaroon arong ginapatigayon no nga pag implementar ita kraga search warrant based man no kay ina sa confirmation naton ato nga buo sa atong kraga Washington na PNP pero pagkat mga information nga gin tao no kay bangod gani nga nag-start na no roray kraga pag implementar kung search warrant sa sangka panimagay uda karon sa Banwa ita New Washington sa iba na ton mga municipal police station so far matutawhay no ro aton nga first district ita aton nga probinsya katakan wagid man kat ma-reported daw nga mga untoward incident nagkaganabo akato daw jadel no sandigman sa pagpabutyag ita aton nga magkapulisan nga na istorya sa primero distrito ita probinsya takan kagakip iya sa aton nga Banwa ita Kalibo. May dahil ganyan ko pagpamati ha, ag may ganyan gahon no, kay Sir Aladino Saulda Jr. Una karon sa Banwa Karaita Libakaw, no, rong principal, no, ita Alfonso 12 National High School, no, nga nag-monitor sa aton karang programa, makaroon ka to doon na Jadel, no, nagapamati kay Maestro Karaita High School, no, sa Banwa Karaita Bas, Perto Mung Libakaw, pag ito naman makaroon, no, sa Banwa Karaita Libakaw, no, nag-service ang ka-school principal, no, katodong Jodel. So, magiging papamati ha, kay Sir Aladino Saulda Jr. una sa Banwa Itlibakaw. Mga inis na rin ka report direkta sa itong kagakalibong Municipal Police Station at sa 1st District, Watong nga probinsya sa Gyapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility sa may primero distrito kuaton karanga probinsya Itaklan. Good morning anay ha kay Lori Sirodo ag kay Bobotski Berti no nga nagakapikapi samtang nagapamati it programang Todo Berada. Si Katodong Rolly Boy Herrera i-check manaton ha. Good morning kay Karen Amara ha. Ang kay Karin Mayor, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Samtang ginahugat-hugat naton, si Katodong Rolly Boy Herrera, no? Direkta sa anak karang area of responsibility, sa anak karang area of coverage, no? Sa may una, o sa may una, sa may segundo distrito, kuaton karang probinsya Itakyan.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: O, mga natipon niya mga balita, direkta sa Arima naman siya Katodong Rolly Boy. Pasok!
3: Yes, Katodong Adjete, no, sa aton nga mga follow-up, no, sa pila ka mga accomplishment kung aton nga tag siya ka mga municipal police station, kaya sa segundo dito ko aton nga probinsya Itaklan, na kung siin rong lima ka mga ginaligar nga suspect nga ginasugig nga nagbakol no sa bahin it sila katunok sa Banwa Itliso kung nakataliwan nga Domingo it aga-aga na kung si Daywaro nang yung biktima na nakaagong it mga lastro matapos nga ginbago kung dahil gidamang sa wapag incident ay matapos nga ginsita sa anda ka nga ginamaniho nga motorsiklo nga nagapaburot sa nasambit nga area agar ka nga nagtuha o rung sangka iwa pag itigyan ay hasta nga nabakuran yung rapit nga Daywa ka mga biktima nga 27 anyos at 33 anyos no yang sanday di pagpangyadan pangayan pero out of visit kunulaya yang sambit nga mga biktima katodong Judel matapos nga matawaan matatang kresibo nga pagbong samtang rususpek bin hold on air mga pangagan ag identify yun kung nasambit nga mga otoridad yung lima ka mga ginasugid nga nagbakaw sa daywa ka mga biktima sa bahin ita Banwa Itliso no ag inauna sa disposition kung aton nga Liso Municipal Police Station no sa kay PCMS Barira Itliso Municipal Police Station samtang sa Banwa Itibahay ay ginapahaon mo makaroon nga tao sa iyang pagpusaka it kaso o pag-inquest it kaso so in violation is Republic Act 9165, no? Kontra sa daywa nga mga suspect nga nalagpan sa pinagis ng kabaybas operation sa baybayin at barangay Aslom sa banwa it ibahay nga sa day Junli Aglare si Herong ginasugid nga ginagaligar nga gainuman tasanda hasta nga nakabaton niyang nasambit nga sambato sa mga subject nga ipahatod na pahatod ka na nalihog ipahatod niyang nasambit nga kwarta kuno sa sangka persona man nga wala na mentionar. At the end of the day ay ginpidam na gilir sa sangka bypass operation no ag ginasugid nga sambato sa mga kibahan sa nga nasambit nga mga subject ay nag-ako mata nga konsensyo no ka na ginsugo man lang no. Raya nga mga bagay ay ginatunan para kung aton nga ibaipinti ag sana nga pagtuon makara ipinalas na para nga igapail yung kaso nga violation sa Republic Act 9165 katodong judel, no? Sa pihak na bahay sa imo nga ginamba nga follow-up na to sa sangka comfort room ya sa aton nga naman sa public plaza gintanaw na to na ginatunan, no? Ag nangutan na kita sa mga bystander sa nasambit nga area katodong judel. Aga suno kanda mga almost 3 months yung galing wa nag-operate kaya rin nasambit nga computer room. Rason nga ginamalitan gali ra katudong judel, no?
2: Anong klaseng malit?
3: No, ginasama doon anak ka nga pusit, doon ano ba nga gripo?
2: Oo.
3: Oo. Aga medyo umagagi nung naga ano eh
2: parang pangmalit
3: ang tao ng pangmalit no. Again, ayos mo na ganit kung ako ating local government unit, it LGU naman siya. But at the end, amo man lang gihapon katodong judel, no? So, rung pag dispositive mo nga personal hygiene, di karas na sabit nga CR, may bayad kunta nga ting 5 pesos kung nagpagyahe, kung liwa.
2: Kung hiabot-abotan ka, pila, pugo.
3: Hiabot-abotan ka, pugo. Pero, napatalikod yung nga nagabantay ang pagtalikod ang may masugod ay ginamalitan no as alleged no ta aton nga buong information sa pila ng mga bystanders ag sometimes rung aton nga nagakore nagatambay ba nga abal-habal driver katodong judes kadto kon hapon apon anon yon ay ikaragi kuno ka katabo rung pagpagmalit no gani din close it another for almost 3 months magkaroon na rung aton nga public CR iya sa dahil ito public plaza it banwa ito man siya katodong judel.
2: So yun sa Madro Gripo, hindi magamit?
3: Hindi magamit, nakakandado.
2: Pero ro ako nabing nabuong information, ro ana kunong motor sa Madman. Kasi kwanday, no. water pump ro ginagamit, no? Direktar ang Gripo halin sa Numancia Water District.
3: Tama ng katodong general, may deep well na siya, saka dahil kung motor na saka dahil sa tanki pa babaw, aga mo rin magagawaan matubi o supply sa tuwod ng CR. No? So, ginpangutan na natin kanila yung mga bystander, ay wag mamatawa rin nga nagagawaan ko mga bystander at habal-habal driver. Kaya man ay, dati gapang siyempre tama na rin ang motor karon, no? Kung nakataliwan man nga ginayos doon. No? Pero karang day, man na, huwag kami kasahin kung nagka-function gihapon pero ginsaradhan tabi manara ko aton nga local government unit ang nasambit ng public CR po dahil ginmalitan sa sugod it public CR katodong yun but ang bagon nga sa sugod rung may diferensya no agit pabayaan anay agwanay pagkasekatuwa maybe base sa masunod ayusin yung matara rung nasambit ng public CR katodong judel iya sa aton nga naman siya public market no sa anabo natin yung information.
2: Okay, sige at least klaro ha sa aton nga mga kaigmang huran Romayad na siguro kara bantayan ag dakpon norartong ga pinang malit ag ipaayos kana pabakgan do mga nasamad ngaron.
3: Awa abay nga ito sambay ko may nakakomment nga sangka habal-habal driver nga manay ginamalitan man hungod ta parang ginasabotahe man narong administrasyon. Ang mga gabon para sa maron ro mga
2: pasilidad
3: LGU o pasilidad.
2: Ay dapat nga niron ipadakop. Bantayan ang dakpon.
3: Rung public CR makon, sa kalibo, nagkakita at milyones everyday, every year, no? At yan, kakita man, ha? Kung dahil, ay doon na ito, kung napailangan mo sa ginatawag ng economic enterprise katudong judel, ay doon na sa kwan, sa kalibo, ay sa edagam at economic enterprise, no? Aga nakita, nakikita taro kung pinagi nakita, million and pesos pagi nakita every year, no? I do not know niya sa banot naman siya. Yung parang dapat natin nga ipangutana kung baro ato nga public siya di kara, hay, napilang sa economic enterprise nga, dapat agangay, nga bantayan kita every day, no? Oras kita pagbantay kita ato nga mga empleyado nga na-i-assign, no? May kabantay sa hap agaon, may kabantay sa hapon na sa magabi, katotong judel,
2: no? Bukon itbantay sa lakay. Oo.
3: May nga kabantay, abili ay pag-abot at alas 5 ay gapanaw ta, ay di kami tayo nagkataburong pagmalit, pag-apas 5 o'clock in the afternoon, katotong judel.
2: Okay.
3: So, diyan na ato na yung mga nabong nga mga information halin sa aton nga area. Agro ato nga follow-up report sa mga police report iya sa segundo distrito. Agro ato nga mga balitang police ay ginatod katon at more power pro by UTEC 8-in-1 Coffee Mix. Live nga nag-report iya sa manual naman siya para sa Todo Birrada. Ako naman si Katulong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid nga salamat ha kay Katulong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report, no, sa anakaranga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Itaclan. Now, granting, for the sake of argument, sa nabuo nga information ni Katodong Rolly, una, sa sang kahabal-habal driver, hay matsa ginamalitan ama naro administrasyon. Kupag pangmalit, ito yun nga ron nga public CR, ha? Do yun ta, ha? Ruandang hambay kita nyo kung ano kapintas. Grabe, ha? Pati ro CR sa naman siya, halitan nyo. Para perwisyohon do administrasyon ni Mayor Ogie Iniro, para alin? Ha? Para alin? Ano utang utok may una kon minatuod raya? Ang sinuro utok, responsable nga nagsugo nga pang samaron una ro mga pasilidad. Ah, parang ani kuno nga sabutahihon ro administrasyon ni Ogie Iniro ang mga katudo.
1: Todo Berrada.
2: Ano na? Abi naman siya anon kamulang rumag binag-binag. Ag kamulang rumag bantay, ha? Ah? Kuraya nga rang ginasama dro gripo, ginasama din na ro palikuran, ha? Ah? It nasambit kara nga public comfort room ina sa plaza. Ha? Kung minatood man. Ay hindi man kantigo maghambay royon niya rong mga driver una kung huwag na makita, huwag na mapanuhi. Nga royon aro andang perception nga ginamalitan, ginasabutahit ako no. Pinagi sa pagguba ko rin yung mga maintok nga rin niya mga bagay.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ay, kita, sige lang kung ano makaroon doon nagkatabo mga numan si Hanon. Masairan ko lang ha, kung sino man doon utok-utok kara, ha? Pahumukon tagaday ugo na.
1: Todo Berrada.
2: Kung sino utok-utok nga nagasugo sa rayang tawo, madakpan kayang toto ay tapos kagin.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
2: Mapakantahon kita ra, dapat nga uwa it minus one.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
2: Mapakantahon, oh. Para masairan kung sinuro nagasugo ka na para waskon. Ro mga gripo ang kung ano pa nga may sugod, no? Amenities ina sa sugod it public CR.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Hasta kung nori kato pa sa may likod it covered court, ay may una pa kung nori karoon dun, eh. Uwa man yun nga ganay por dahil nga ning samad.
1: Berrada. Berrada.
2: May pang maidiyahan na ita local government unit ita numan siya nga maayos royon nga ron nga public CR, ha? Maayos roana karanga gripo, maayos doan ang uun-unan.
1: Anang basina komentaristang walang sinasanto
2: ay kahuguya kung may umagi unang umugagi ba ya? Mga bisita ag makita no masairan niya sarado at amana ron ay samad.
1: May punto ang bawat
2: samad
1: komentaryo.
2: Samad nga ni.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Alas 6:37 nga oras, Agroray nga balita ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Balikan taro mga isyo, mga taupang dun, pagkatapos gidya magkana standby.
1: Rosel Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man ay pag-inom na na ito yung More Power ay nagmayad ay imaw. Wow. Ngani ay nagambaw imaw nga. Manami, mananay ngani kamo man ay magbakagon kamo. The best
1: trying
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake ko niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
6: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitape mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano, nanonudok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
10: para sa Senet Manalo.
9: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
14: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro akong nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
15: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Pumakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
20: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
21: Thank you very
20: every
21: much.
20: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
21: Tama, so, tama.
20: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
19: Oh, ano pang hinihintay mo?
22: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Todo Berrada. Walang
22: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
10: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
22: Todo Berada. Berada.
10: Bago tabalikando kasino sa Islat Boracay ro isyo sa itrike iya sa banwa itakalibo agro isyo man sa banwa kara ita New Washington, no? Ro hanungod sa pagapatigayunon makaron niya nga committee hearing. Ah, committee hearing. Bukon ta ita public hearing, kundi committee hearing, no? Regarding di kara sa ginadoso nga ra, nga Lagatik River Conservation Ordinance, mga katudo, no? Pero haraan ay, basahon ko anay ro, sentimiento. Ita sangka numan si Hanon. May kaangtanan di kara sa nagakinatapo. Ihamakon mo, no? Pati CR, paingtan. Ano pa ba garo mga tuhaw? Mga masunod nga mga senaryo, no? Mga masunod nga mga issues. Ha? Hanungod sa rayang pagsamad nga ra ita CR. Una sa plaza. Ay mga 3 months yung taray. Tihama ko more 3 months nga ron. Nga mapuslan takunta it mga numan siya nun. Aga income takunta ro CR nga ron. Ay may bayad gali. Kada ihi mo, 5. Kada pupo mo, pugo.
22: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: Para ho basahon naton do sentimiento. To our local leaders in numan si Aklan. Enough is enough. It is time to stop the politicking and start serving the people. The continuous gridlock and drama surrounding our local budget are deeply frustrating. For a long time, we have watched our municipality deal with the consequence of reenacted budgets.
22: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: A reenacted budget means new development stop, grow, slow down, and essential priority program are stop. Ang mga katuto. This isn't happening because of a lack of resources. It is the direct result of an ongoing political class and power struggle at the top. While our local official draw battle line over budget, the real victim are the Numancia Hanon, who are caught right in the middle. Basic services, infrastructure, livelihood support, and community celebration are either stalled or completely compromised. We are the one paying the price for political division. Public office is a public trust, not an arena for personal rivalry. We demand that our local leaders set aside their political difference, work together, and provide the proactive, efficient public service that we honestly deserve. Let your compassion outweigh your ambition. Fix the budget, fund our future, and put the Numancia Hanon first. Oh, amakon mura. Masyadong madayom, no? Duraya nga rang aging pagawa, aging paabot. Although nakapost ray from Eugene Laurenti Sim, aton imaurang aging usoy, no? Nakakonek kita ka na, no? Para kung tabuan ni Maut Dugang pagit niya reaksyon, nag-explanation, saan na nga rang aging pagawa nga sentimiento, no? But, according ka na, mayadlat na siguro man nakaroon idol, parte di ka sa akon niya rang aging pagawa, pasabton mo man. Roaton niya ng mga local official, no? Ay manawagan ako kanda, kung sino ro na ila nga mag-explain, ha? Regarding di kara sa nagakinatabo mga katuto.
0: Todo berada.
10: Bukas man doamon nga estasyon, bukas man doamon nga linya, ha? Pwede man kamo nga magtawag anytime, no? Para mag-explain, ha? Ayara, habalikan nyo man do reenacted budget. Once man nga reenacted budget ay waman at bagong development. Oh. Patay manaro mga basic services. Patay manaro infrastructure. Ha? Patay manaro livelihood, support and community development. Ha? Patay. Ay siyempre, siin mabuot budget. Oh. Kapares ko yung CR nga ron. Ging samad. Haywa nga nit budget. O paano ron ipaayos para magamit yung CR nga ron. Ang mga katodo. Ha? Ay harang patapos yun dudagon. Aga base kon pila malang ro reenacted budget itabanwang numan siya. O, wow nit budget para sa maintenance. O ginatawag na nga naton niya MOOE, no? Maintenance and other operating expenses nga ma gamit naton, no? Magamit nanda sa pag paayos kuro niya rong nasamad nga CR o ging samad nga siya, ging hungod ako nung samaron eh.
0: Todo berada.
10: Eh ano, nakakahambay taro mga tao o na, no? Nga, ging sabugin na sinabutahit, abimana ro, administrasyon mana ni Ogi Iniro.
0: Todo berada.
10: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Ha? Masakit sa dugunggan, masakit pamatian mga katodo.
0: Todo berada.
10: Masakit pamatian, ha? Nga hambagong ginasabutahi. Ah, so kamulang mga numan si Hanon magbinag-binag. Ay hara, magapit lang mando 2028, ah, no? Kung sinuro angay ag bagay, sinuro dapat magpabilin, ag sinuro dapat nga sintinsyahan nyo mga numan si Hanon nga hindi yun pagpabalikon, ah? Sa posisyon, ay wag, awat malang eh, ah? Gadugang pa mo sa problema, imbes nga do problema solusyonan, dugangan pa eh.
0: Berada. Berada.
10: Ah, doon taro akon matang pananawan nasa nagkakatabo sa may banwa karaita numan siya. Oh. Dating mayor naging SB. Oh. Kung ano kung taruan ng hasayran ay hagos nagtapos yun imaw saan nga termino. No? Buligan na kunta, dayang bago. Giyahan na. No? Kasi magugang tayo imaw eh. Oh. Hambago na abi, abi, si Manong mong Gisrael nga ra, mabulig lang. O, ayuwa ta. Nakakabati, nakita nga, mabagos na kunoy.
0: Todo berada.
10: Kaya isang kabarangay kagawad niya niyo, hindi ko anay pag-imensyon ha, i-hold ko anay. Nga masakit man mana batyagon do bagos. Bagos dun mana kuging obra man mana ninyo kato. Ano roging obra kato? Nga hamat kinahangan gid niya magbagos makaroon.
0: Komentaristang walang sinasanto.
10: Ha? Ano ro, ging obra kato nga ibagos makaroon. Ha? May ging obra ba yung magain si Mayor Ogi? O. May ging obra ba yung magain do kaalyado ni Mayor Ogi? Ha? Nga haman baslan kuno makaroon? Ano? Iya ka kondo conversation? Ha? It mga opisyal. May akong converse convoy at mga opisyal. Ha? Kapitan at kagawad ag mga friendanda sa Facebook, no? May ako niya. Ay ugaling wao na ko nailay. Basta may kuan eh. Dayang ani kuno nga rang hambag itsang kabarangay kagawad. Hakita ra it DILG, no? hakita ra ni tukol, no? Aging call na ro atensyon kurayang barangay kagawad. Ngaging reprimand na nga. Ayaw! Ayaw't may nakaroon. Ay, you are elected and a public official, pwede ka karoon makasuhan. Pwede kang disiplinahon. Ha? Ay, hararo, CSO nga rang nagapakahimunong. O. Nagsugat. Ha? Nagsugat sa DILG. O. May aton man niya habuo pagin niya sugat. Ha? Halin kay Mrs. Bautista nga. Nagsugat man ibaw kay Mayor, Vice Mayor Cielo. No? Ano o? Ah, mga katuto, ano? Dali yung anay ro, uwa tubi nga ron. Ayan na may nag-a-message ka to niya. Uwa, umata ko ng tubi ro, Metro Calibo Water District. Oh. Ay, basi kon may rotational yun sanda. Ah, nga ginapatuman. Rotational, nga pag, panayagan itubi. No, haraw? Haraw? Rosugat it, federated. Rural Improvement Club, no, RIC, no. October 2, the Honorable Vice Mayor Mariel Kuching Sindon and Sangguniang Bayan of Numansia. No. Through Office of the Sangguniang Bayan Secretariat. No. Subject, formal letter of concern regarding the denial of entry and participation in the public hearing on September 30, 2026. Vice Mayor Sindon and honorable members of the August body. Okay. I am writing in behalf of the Federated Rural Improvement Club Numansia to formally express our grave concern regarding an incident that occurred earlier today, September 30, 2026, prior to the scheduled public hearing at the Sangguniang Bayan Session Hall. Upon arriving at the venue to observe and participate in the proceeding on behalf of our grassroots sector, the undersigned was informed by the staff, Mr. Roland Maglunob, Mr. Roland Maglunob, no, of the office of the Sangguniang Bayan, that I would not be allowed to attend or participate in the hearing. Please be reminded that the Federated RIC Numansia operate under Women's Aklan, a civil society organization that hold official accreditation from the local government unit of Numansia under the provision of the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, mga katotohanan. And existing guidelines on civil society participation accredited CSO, no, are recognized partner in local governance entitled to observe legislative proceeding, especially those concerning public fund and community development. Public hearing serve as a cornerstone of democratic governance, denying accredited organization leaders access to this proceeding compromise transparency and shuts out the voice of rural women, shall farmers, coastal families, who rely on our representation. We respectfully lodge this formal concern with the hope that the Sangguniang Bayan will address this matter internally, clarify attendance protocol which is secretariat staff and ensure that accredited CSO are accorded the respect, access, and inclusion guarantee, no, by law in all further proceeding. We remain open to constructive dialogue and look forward to your favorable response. So, sincerely yours, Anicel Marijoy B. Bautista, President, Federated Rural Improvement Club, Numancia, mga katodo.
0: Komentaristang walang sinasanto.
10: Tawagi abi emaw dong si Mrs. Bautista dong, no? Agmayana pa kita abi iya, may kopya pa kita abi kita iya, no? Kuraya nga rang formal complaint, ha? Ni Mrs. Anicel Marijoy, no? Bautista, no? Ang mga katuto, no? Sa DILG, no? Mag-uwas di ka na sa bago na itong basa nga halin mataraya nga ra nga sugat na nagaging padaga, no? Po October 2, no? Sa opisina ni Vice Mayor Cielo itanuman siya, mga katuto.
0: Komentaristang walang sinasanto.
10: Gaana nga ginaparibyoro mga protocols, mga disposition, no? Nga haman it harangon or i-deny dupag entry it CSO kasi public hearing to eh. Ha? Mayad yani nga may nag-agto, mayad yani nga may nagpamati nga iba. Ay haron sa sugat, klaro eh. Nga imaw kunta kunuro mag-aughoy sa mga sektor at kababayinhan, sektor it mga farmers, mga peasant folk, ang iba pa nga mga pumuguyo sa banwat numan siya, o galing, hay uwa, ana imaw pagpasudla. No? Kurayang a certain Mr. Rolin Maglunob. O. Sino si Mr. Rolin Maglunob nga ra? Ha? SB staff? O. Ang sinuro nag-order ka na nga hindi pagpasudlon si Mrs. Bautista. Dapat usisaon na Sangguniang Bayan. Kasi ro, opisina it Sangguniang Bayan, that is a public place. Makonsider natin. Ha? Nga dapat uwaunat may ginatago. Mag-uwas yamang kon, halimbawa abimana ay closed door mat, ha? Ah, may inyo mat ang announcement. So, kinamatarong, no? Nga hindi pag-ialaw kasi kwan man na ron eh, executive meeting o legislative meeting. Nga hindi anay pwede nga hibatian it ibaro gina istoryahan it mga miyembro it aton yung mga legislator. Ay, dato ang public hearing eh. Kung nakapungko, halimbawa si Mrs. Bautista, manami taruan ng output. O, manami taruan ng na-share about sa Ariba numan siya.
0: Todo Berwada. Berwada.
10: O, ay magiging slogan doon eh. Isinggit doon, bilog ano man si Hanon, Arriba, Arriba, Arriba!
0: Todo Berwada. Berwada.
10: Okay, si Mrs. Bautista, sa pihak natin nga linya. Ma'am, good morning.
2: Yes, sir. Good morning again sa mga nagapamati ito at Todo Radyo.
10: Okay, ma'am, nakabuwa ko't kopya ko imo nga rang letter complaint, no? Nga naka-address sa aton karang municipal local government operation officer, no? Five nga si Mr. Jose Romel Tocol, no? Dated October 5, 2026, formal complaint and request for administrative review, no, concerning the procedural violation and arbitrary exclusion of accredited CSO during the conduct during the Sangguniang Bayan public hearing on September 30, 2026, ma'am?
2: Oo. Regards sabi sa ako na itong aging taong letter kahapon, ay party do you learn sa, di ba na hanggang mo kung ano rin magiging action at nag-ituya man kami karon ni Vice Mayor na kaya nga last week na padala this letter. At doon gong naging kwan ko man, kaya nga bilang presidente at bukisip amon na atupasyon at doon man doon local laban na paninditan at mga numansyahanon ay di nga nagpadala ako letter sa DILG naton kay Sir Romel Focol at kaya nga marunan sa aton nga Vice Mayor and the August Body.
10: Okay. So, tono it imong sugat hay para, no, halimbawa, iyari ka na sa pakaiwang sugat nga rin, aging basa na ako, no, nga address kay Vice Mayor, nga imong ginaparibyo or napausisa, do mga protocols or do proseso, no, itapag sinagayo ina sa sangguni ang bayan, no, aga imong ging mention pa iya, ging state iya, no, nga ro stop nga ra si Mr. Rolin Maglunob, no, mayad manda nga mausisaan ni Vice Mayor kung haman it makato, ang sino ka na ro nag-order, nga hindi ikaw pagpasulon kasi, ro imong grupo as representing sa CSO, importante ron nga organisasyon, no? Kapares ko rayang may mga ginahiwat nga nga public hearing.
2: Yes, tama. Sa previous, no, sa recent recorded interview, no, sa Sangguniang Bayan sa ating committee in law, ay ginaclaim na itong public criticism surrounded sa Ariba Numancia slogan, ay ginaweaponized politically against those who voted against mga municipal budget. And even fighting a fear of imprisonment justification for the legislative stand by the to quote and quote ay hanggang papisong yung anak kami ay di nga siyempre gatingamati malangman nga ni ako ag di nga siyempre ag sa akong abinarn ay pag natabo abing kamo ni Mr. Magluno by in fairness ginauman-uman ko ay polite mataimaw na with all due respect sa ana matana nga pagtatarsakon din nga gidabima na ron ay kaya nga saya gidana nga balibaran ni Moro kaya nga sangka kaya nga pamumuyo at banwang naman siya no, na kinigyan gid nga nanda pag ulit doon nga presidente ako eh I don't mean entitlement nga abimana presidente federated pa ay di ang nga ako nga gidana ay makasugod ko ako ag makasugod ako ito ag diyan nga ma-express ko man do ako nga mga sentimiento kasi it all boils down sa diyan nga kung ano rin ko tabo sa atin nga diyan nga municipalidad. At doon nga nino, ginambar ni mo ka ina, nagapamati ako kimo nga pati sa atin nga public restroom. Kaya diyan, that is also part of the solution natin. Yeah, dapat kung mas tawaan ang datig tuwa pangod. Dungan, hey, kung may mga bisita or may mga naila na magamit ito atong na public restroom, may wa karoon ay de, nasinit mo imorong paihiyon ang papandihoon ay ginasamad ang tamad buro atong na facility. So, ano man nga ni tayo nga anda nga i-push di karoon, kung nawa man kita nagataw pangod nga budget sa duyong na ron.
10: Duyon no, pa.
2: Even doon na rin nga pag, yung pagpursigin nanda sa ordinansa nga ginagamit do aton nga mga slogans na rin nga Ariba Numan siya ay it also entails yung kwan, yung budget sa aton nga kwan ay paalin kung aton nga budget ay reenacted. Agmasin kami ha, sa 17 ka barangay, sa kabuabuon namon nga yung asosasyon sa amon na pag-meeting na ito sa mga pinahangan kami it, mga bumba, mga amon yung ginanin din na ninyo, mga pipsil lang din, no? I think buon doon, it munisipyo, it munisipalidad, it naman siya, para tawaan kami it doon na rin yung mga pinahangan naman ay nagapinasa kami sa solution bukot awat.
10: Tama.
2: And to the extent nga, do, ako na rin nga, yung position letter, agra ako na reklamo na rin, ay, pinapa, tanaw ko man sa DILG at maroon man kay Vice Mayor kung anong klaseng patakaran na anda na lang nga. Kung iga public hearing, sanda ay nagiging private session lang dita na gali, ag-sili, ag-selection.
20: So, what it was nga, mag-inatin kami pag pinatagun kami sa CSO, nga mga CSO, kung doon malang daliraan lang ang pagtatar sa may mga pinilian. May diyan, although, nga, may aton man nga, may amon nga, people's, ano man siya, People's Council President, kung naman si Sir Roy, pero, siyempre, diyan, direpresent mat imo sa anang, diyan, asosasyon, kung ano raan da matinindugan, and, mga man nga, as a women upland man nga, diyan, membro, no, ang naman kami, under man sa anang Adrela. Ay diya nga ginakol man nga ni attention ay mapadala man di letter karon do amon nga president association president ay concerning regarding sa amon naron nga public hearing nga ginattendan ta kana kasi we have deep concern formally nga ding incident nga ro natabo sa nga igto imaw hay wag imo karon na nagpasayod sa anang mga members ng mga association, ay diya nga dapat ay diya nga ginatanaw naman kung ano ro diya nga boses at anang nga nasa sakupan at ipadungdong. Kaya ang dabi nga dinereason out una-unko nung si Sir Roy haman at hindi diya nga haman at maano pa ako, ma-attender pa ako.
10: Sino naghambal ka ron, ma'am? Sino naghambal?
20: Doon na biro ako nga, ikon niya sa tugod nga, nagiging reason out na nga.
10: May naun ko no si Sir Roy, aman man na iyak ka pa.
20: Gina-stress out man doon nanda sa sanggunian during the interviews nanda kay Dea nga SB Jerome nga, una man nga ni mana si Dea nga si President Roy nga na nag-attend. So parang, if you can read between the lines, ay Dea nga parang, no need yun ako di ka to. Amat ma-insister pa ako. Parang ganun, kung basahon ba yan natin, raanan nga tinor, itaanan nga paghambaw. But anyways, that is not the, ano lang, itmana, no, the issues. But raakon ba yan, ay i-correct na next time, ay hindi yun ma-pataburo yun na ron, nga gina-single out nanda, kung sino taraan dang gustong pasudlon, at kung sino taraan dang gustong nga trataron. Ay, diyan, ang isa pa, ay, malapad do covered port, walang ginagamit. Diyan, may mga platforms man kita, nga, kung mga pamaagi, kung paano natin ma-reach out, o aton niya, diyan, mga pamuyo, sa baluang numan siya, para mamati, mag-participar, dahil doon the purpose is public hearing.
10: Oh, tama ka, no, kasi, kung ato sigurong chimpo, kung atong usisaon, sa record ko naga buyot no it a covered court ay basi libre rato no ay dato ginatawag nga public hearing okay lang sana kung committee hearing committee meeting no una sanda mga miyembro at committee no sa sugod it session hall dato tabi ay public hearing tama ka nga pwede tang ibutang ron sa maligwa nga lugar no para ro iba ay makapamati may imbitasyon no kunwa pwedeng makapangutana no ay basi makon kon kapraski mo kung naka-attend ka basi kung naka-share ka mat mga manami nga output, di ba?
20: Yes, tama. And we strongly advocate for official notices and invitations. Kapin pa sa mga agenda at mga materials to be transmitted directly and individually sa mga accredited na CSO. Masin nga ni nga bukong imaura it accredited, masin manguma o manupanuway ang imaw nga hindi nga sa dagong itmangga, sandara, nagpahuway ay diya nga, kung umagtot na sanda, bergo tayo sa sanda ron una, ay kataron sa anaron bilang kamuyo at banuang luman siya dahil nga ni may karapatan at sanda ron nga diya nga pamatian at diya nga raan

0: bilog na naman siya sa 17 ka barangay, may barangay hall man, may mga tauhan man una sa barangay hall, o atong kapitan mismo, o magtaathag, o magpadumdum, nga may atong nga public hearing, at kinangan ninyo nga magpartisipar. Dahil open man doon mga kapitan, eh, ito man nga ni halos sa andang mga, kung hindi sa na makaatan, ito man sa andang mga representative. So why not nga, kami nga mga CSOs na rahay, hindi ninyo makatawag sa duyon na rin nga rason.
1: Mm-hmm. Okay. Pero wa kagin mating ma'am, nandahapadahi it invitation, no?
0: Wa. Matinduin ang aklan.
1: Mm-hmm. Okay. Pero nakasanayan mo mata, halimbawa nga may mga mauro, no? Nga, nag-agto ka mating agmamati, no? Without invitation, no? Kasi kinahangan doon, no? Nga makabuo man ikaw't output, no? Diba?
0: Yes, of course. Very much gitaan na kami nga diyang attentive at diyang participate gita kami sa mga makarnan. Kasi, well, in fact, diyang sa mga diyang ibang mga pa-meeting ang ginakatawag, especially sa diyang ANA at Municipal Agriculture Office, ay diyang very kwan gita kami, very active gita kami, at diyang wag gitaan na kami nag-hambay nga, nag-pang-indi sa mga request at mga munisipyo para buligan tanda because we are partner in nation building.
1: Mm-hmm.
0: We are one in Umansha.
1: Agpaano paro naton mahambay nga ariba, no? Kung mauron gali, nga bisan sa public hearing pang may pinilian.
0: The person, they are nga CR na ron. That is also part of the reason. They are nga doon niya tanin niyo, slogan niya at ariba no man siya, ro sa tanaw ninyo, ro doon ro dapat naton nga itigyan. Wa man kami nga nagahambal nga naganigar kami gamitin natin do kaya nga slogan na ito. Even basin sa amon nga ninara nga mga communication letters, automatically kung magamit namon do abiba naman siya, why not, di ba? Ay raamon nga gitana, ay kung nahimo ninyo nga kaya nga maipa, kaya nga matawaan ninyo at attention din na nga slogan, ay hanpa sa mga pressing ting issues na rin nila ito bang it atong nga hindi nga banwang naman siya nga apisado o bilog nga naman siya.
1: Pero ikaw, ma'am, pangutanon ko personally sa imong pag-interpretar it ariba naman siya kung in kaso nga apiliton gin man ag-aprobahan doon it mayoriya ro rayang ariba naman siya.
0: Kung di karoon na ron, hi, sigun man abi sa ako ng mga nababatian, hay di ang mas kinahangan nanda nga mag-ubra pa ay committee report nga nag-ahambaw sa nga nga uwa man it may nag-oppose o may nag-apugong di karon. Ay dapat hay di ang kutanoon at di ang itanoon di ka to sa minute kasi ay overheard heated arguments between SBO Long Enero and our dayang committee on laws kay ding SC Jerome Vega and as well as dayang kay SB Merak and the senior citizen na president nga si Mrs. Larita Makahilas nga dayang Rwanda na ron nga dayang deliberate nanda sa during the public hearing nga ginatawag ko no. Ay di nga mostly hay may mga oppositions at may mga pag di nga pagpugong anay nga i-defer do yun na ron nga banwang slogan sa, para sa banwang naman siya nga ariba naman siya. Ay di nga do yun go isa sa amon nga no nga upano nga public hearing nga good let the people know. Di ba the voice of the nga nation, the voice of the nation to make the voice of God. Dahil dapat ay di nga doon nga aton nga gamiton agod makita dit natin kung ayhan ay ro mga pamuyog ito aton nga bilog na naman siya ay di nga naila dit nga gamiton doon na ron or di nga doon dit aro di nga laban nga kinahangan it aton nga di nga banwang naman siya bukod sa pagpatananda it budget bukod sa ulikid nanda kamon ng mga mangungumag, mga mangisda, o kami nga mga nasa laylayan na daw ang nanda dapat it attention.
1: Okay. Naka-istorya ka mo ni Kuan, ni Vice Mayor, ag nakahambag imaw kung ha-istorya na si Mr. Maglunob nga to kung sino ko noro nagtaot advice nga hindi ka pagpasudlon?
0: Uwa, Gid. Since then, no, nga nag-istorya kami few hours ago sa natabo na to, ang nagambal imaw nga, kaya nga, padala lang

0: nga na ma'am diya nga letter nga i-address nimo sa diya nga August body kamon kakon na bimana sa opisina at kung din ino mataman ang kinamatarong gan kung itaon ni mo extend nimo sa DALG agad masabat na lang mataan naman okay. Na kami agad yung mataan
1: pero nag-expect pero nag-expectar ka it sabat from the office of the vice mayor.
0: Uwa pagid na sir kasi kahapon pa lang na ako yung padala.
1: Hambay ko, pero hambay ko ma'am, nag-expect ikaw it bagos, it sabat, no? Ko imong sugat, no? Tama?
0: Yes, of course. I'm very much open naman for a dialogue about it.
1: Imauman sa imauman sa DILG, no? Nagahugat man ikaw it action it DILG sa imong atong letter complaint.
0: Yes, tama. And I'll doin na ni ron, amo na ron niya ng mga letter na nakasisigid sa office of the mayor diya nga office sa para sa ato na provincial director just sa diya nga kwan sa DALG province kanda at mara man din nakafile imo ang ding ito sa women aklan namun niya diya nga office
1: pero ikaw nakahambay kayo na nga kung pwede nga maghimo pa it another nga pagpungko no itsang ka public hearing ag iyata sa may covered court pagahiwaton kon masugot do committee on laws no o committee on tourism
0: depende ho taon kanda kung ano raanda nga kwan diya nga ano raanda nga pagdesisyon kasi kung wala man lang man sandat matago and out of transparency why not diba batunan man data na regardless kung wala sana sa kakamahaw na o tubi yat aron unay diyang bukong matatduyon do idea diya nga pag-agto eh sang kapamuyo sa diya nga kwan diyan nga public hearing diyan wa man kami nagademand yung gidabi man at sobra-sobra sa LGU naman siya pero amon niyang gidana hay tawon it ituo pangod pero amon niya presensya dahil nga syempre bukod sa duyin na ron nga inapadumdum ang napaintindi ko kanda nga may amon nga nga participation dahil sa RA 7160 nato na nga ginatawag ay base ko nalikat siguro senda kung ano ro.
1: Okay. First time ra, yes, ma'am, sir. Nga natabo kay mo lastly. First time ra nga natabo?
0: First time.
1: Oo, no? Kwanta, no?
0: Dahil first nag-attend man abi kami sa mga public hearing sa ibang mga banwa, no?
1: Ag-welcome ta ka mo sa ibang mga banwa, eh. Tapos ina sa imong banwa.
0: Mas hinyan, sir, sa daya nga Congress, at sa Senate, bukod sa sangat makaroon, magtuhod ako ito, ag mag, ano, mag, daya nga, daya pero ato nito nga siya kwan de mga congressman agro ato nga mga senator side at yanda mga sa mabiyabihong kapamahawan kapanandag sa ilabtan ito basta yung mamati ko sa kung ano ro klasik de nga andang session or hearing na ginaubra ito sa forward Senate or Congress. Ay de nga ro respect ananda sa de mga CSO sa mabaho. Dahil dapati senda nga kami ang nasa laylayan, hay dapat idman niya tawaan din na nanda at attention, especially nga may mga ginapasa kami nga mga resolutions ito. May mga concerns kami nga ginapaabot ito. How much more nga iya kita sa atong banwang naman siya, makaunsan lang magsasar. And anyway, ako nga abing na napapanuhan, hay parang and naman si ano si Mr. Magdulog mapasudlon din ako masinga insister ako it's because na maybe nga naging proseso tao naging kabaho ta siguro nandaron una nga kada may public hearing makaron senda
1: tao yang hindi ako makasabat karon ayaw pa ko gid ka observe inat masyado kanday no
0: then nangyani ay siya nga kasi siya nga bahambat adayon iba wala mo na ila nga mag siya nga ma-technical senda on what grounds and what basis.
1: Basiwasan na naila nga may gapamati kung ano, kung paano na natrataron na gideliberar, no? Paano na i-hold the public hearing?
0: Maybe. Ang isa pa, hay, dapat ay proseso good nanda. Nga, agipakita good nga ni kung nanda dapat kung paano tanda magsabaho. Una sa suod, it, kaya nga, SB. O, kaya nga, sabaho ko nanda kung ano ro, kaya nga, dahilan, na ako amat una sa nasa position na binuliher sanda.
1: Okay.
0: Ay isa pa ay kontra sa buko nagboto kanda sa uwa ay sa ngalan nga nag-compensate sanda sa diya nga taxpayer money ay dapat ito nanda nga diya nga tauan ito pangod no kubos diya nga bata, magulang, no, edukado, all walks of life, ay dapat may patasanda para sa banyo naman siya. Agdaya na nga sa atin nga rin nga mga pamuyo, no, mga maagam kita, kabuabong mga maagam sa banyo naman siya, aman wa kita nagaug yun para atong sanda nga ipadungdom, na maging boses man kita at atong panimalay, maging boses kita at atong nasasakupan. Para siya yung tindikan, dahil pasayod kanda nga, hinahangyan ninyo nga, diyang nga, pero mga mas importante nga bagay hero inyong unahon, bukod sa pag-implementa slogan na ron nga, ariba naman siya. Makahugat man, makahugat aron, una ut aron, no? Hay diyang, ang isa pa hindi man natin mapilit to pamuyo kung gamitin o hindi, doon na rin yung slogan. Kasi doon yung slogan ay kapirasang pakulangan. It's just a policy on paper. Pero ro, actions ana, it tabuhi, it pangabuhi natin sa matag-adlaw, doon yung dapat natawaan ninyo it diyang, kwan, diyang oras sa atong nga, para sa atong nga, diyang mga pamuyo iya. Dahil nga ni nga, nagapuko kami at nagapangabuhi kami patas, nga ni haitawaan ni man kami it, diyang nga patas man nga pagtratar, nga bilang kamuuna nga nagapuko sa aton nga, diyang nga munisipyo.
1: May una man yani nga raho nga nagpost man it panawagan, nga ginapaungkat yun do grabe man ang politika. Do political rivalry, dapat ama na tutukan, tama na ninyo yun do servisyo para sa numan si Hano. Ay tama, tama akong do. Ay yes. Ay kwanyara ay sim nga ra nga post
0: hay din nga ni ron ay do real world impact it post ng LGU fund kita nga ni daron hay di ang gatao gid na kamon it mabaho nga problema kasi masin kami na sa mga sa sector it di ang mga farmers na ra hay bes karon masin may mga ginapanawon kami nga mga conventions, mga meetings, seminars. Ay sabtong katimo nga binanda na kayo kami expand o di ang apuya karahay hambawon katimo nanda nga uwa it budget. Ay paalin makaon lang permi and I'm calling also not also for the committee on tourism but also sa mga committees na ginapintuan makaroon it aton nga sangguniang bayan members na paano ninyo ma di ang matratar ro mga pamuyo sa inyo nga komitiba na ro nagmagamit ninyo ro diyan nga inyo nga komitiba na rin kuwa ka mo itinapasa nga budget.
1: Okay.
0: Ano, are you willing, no? And diyan nga doon nga ni ang ginhamda sa sambilog na ako na comment sa pagka-post nga kinakon na akong ka mo, gina, din challenge ko ka mo na kung hindi mo lang ninyo itasa sa budget, mo ganyan ka mas fildo. Ikaw ninyo sa pamuguyo rin inyo mas fildo. Agod diyan nga makita gid namon nga diyan ka mo ay sincero. Kung kamo naman may mga problema kamo sa doon na rin nga budget natin sa ating nga banwang naman siya para magamit ninyo, no? Magsusulan ninyo sa bilog na pamuyo at naman siya. Ay, haman hindi ninyo po kung ano mga batikan man kamo rin una.
1: Okay.
0: Kamo man yung kantigo ka rin eh. Kaya nga kamo man yung nagabagay. Kung hindi kamo kantiguhan, magbahudlay sa inyo nga diyang pamatsyagan, nga diyang kwan, ipaugnan ninyo sa ibang pabulig kamo.
1: Magpatuloy.
0: Abang mga mayad ng mga LGU, ng mga officials, ay kwan nga, pwede kinyo mga katao, mga ideas.
1: Okay.
0: Ngayon naman, dinatawaan sa ninyo problema, rin na rin nga budget, na rin nga hindi ninyo magpasa. Agkutanpon kung ani kamo, kung hamat, ituwa kapasa, diyang sa chimpo na vice mayor si diyang Mayor Ogie Enero nga ano ro natabo nga man ikwa nang daging pasa ikumpara sa makaron nga diyang dahilan man haywa man ninyo ginapasa sa nga imo nagapungko makaron ano para mong kinalabot di karon naron sa imo naron nga diyang tima-tima nga ginapolitika ninyo ron.
1: Okay, sige ma'am, thank you kid sa timpog sa oras no naging taon nimo iya sa Radyo Todo. Salamat gid.
0: Yes, thank you very much. Dahil nga sa umanhay, dahil nga nakaabot ko kanda nga, if lawmakers have the legitimate legal concern regarding dahil nara sa mga budget items nara, at bukong niyang dita, dahil nga slogan nga riba naman siya, that the solution should be transparent with you and constructed amendment. Bukong ima complete shutdown at municipal funding natin. Our SB members are equipped with legal mechanisms and the administrative guidance of oversight agencies like the DILG. Mo nga ni nga nagpanawagan kami sa DILG, nagsugat ako that this is to ensure the budget is legally compliant. Because using fear of legal trouble as an excuse to freeze the entire town's socioeconomic operations for months is unacceptable for us.
1: Okay. Sige ma'am, thank you, Ged. Salamat, Ged.
0: Yes, thank you very much. And good morning, Captain.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Inagat na lang tawan at pag-analisar, ha? Happy, happy 60th birthday, anay, kay Teacher Marialyn Tapalya sa Numancia Integrated School, no? Enjoy your special day. Ambay ni Edna De La Cruz. So, happy, happy birthday po. Dokalibo, hinagat talang balikan, Agro New Washington. Ay makaroon man do committee hearing ita New Washington, no? Ay masadya man dito, may silinggitan man eh. Standby sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katotong Judget na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ang komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abo kita siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 4. Dapat yung pahalagahan ang pag-aasawa at dapat yung iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga imoral. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magagum, ngadlawit Martes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: magag-om daw may planong tumog pa ang ugan sa Kalibo. Ngani sa mga nagapakalibo, bit-bit payo ng kapote. Sa gihapon, mahi da ito nagmahiluwayon nga gahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Agbilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw na naman nagnatawat pribilyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat kang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Martes. Pizza size na kita sa buwan it Oktubre. Masyadong madasig di agad mga inadlaw. Daw mani ag maisyang ginasipad-sipad. Ang anangan piyesta at mga santos aga piyesta minatay na. Tapos sa founding anniversary at Kalibo, opening salbo ita Kalibo at Atihan 2027. Kung makabuo TRO si Bakalintal, agrong Nampril, may eleksyon pa kita sa Disyembre. Masadya. Mangin ka partner Banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nag-aaso pa nga ni bisan magag-um. Nga mga balita sa Guwag, Sugulit, Probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas ang munya linya 2684456. Nagabaton Banwa kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Kung huwag kamot landline, huwag kamot pantelko, kabinuna ka mo sa mga puntad bukid. Importante may cellphone signal agload. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsabling empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mong official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbat na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita Banwa lokal? Standby ka mo, may update na naman kita at politika. Libakaw, ano pa, Banga, kapingid sa 1st District, may update kita sa Dagagan Banwa it Politika.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Pero unahon tayo panyempo update alin sa Weather Bureau Pagasa. Kumusta hunta rong super typhoon nga ginatumbok rong pungsod Japan as of 4 a.m. kaina. Suno sa pag-asa, intertropical convergence zone or magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko, nagapekto sa probinsya at Palawan, bilog nga Kabisaya nag Mindanao. Rason dong panyempo sa Bisayas, Mindanao wag Palawan, mauganon bakod yan eh kung intertropical convergence zone. Sa Batanes ag Babuyan Group of Islands, doon nagapekto northeasterly wind flow. May mahinang ugan sa reng daywang ka mga isla sa Punta't Luzon. Sa Metro Manila, nabilin nga partit Luzon, do nag-apekto man wa localized thunderstorm. Suro sa Pagasa, Ronga Bilog nga Bisayas, Mindanao, Palawan, Batanes ug Baboyan Group of Islands, aga Metro Manila, nabili nga partit Luzon, posible gihapon nga maka-eksperyensya it mga pagbahag landslide. Ay kunamat nagabuborong kasaragan hasta mabasko gabuhos it uhan.
1: Todo komentaryo.
0: Rohangin nagbaybayon mata sa extreme northern Luzon kasaragan hasta sa mabaskog baybayon kunamat mahumbak nga nagabot 3.4 metros nung kataas sa nabiling nga partit Pilipinas. Rohangin nagbaybayon mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, ro maximum nga temperatura gabot sa 32.5 degrees Celsius. Kasarangat init.
1: Todo komentaryo.
0: Yakaton sa Aklan, Kapingidia sa Kabisirang, Banwat, Kalibo. Konsein may moderate general flood advisory ng Pagasa. Aton nga temperatura mainit man eh, nag-abot sa 31 degrees Celsius. Samtang hinulong ng gabi eh, ang magamig-amig sang kiri, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.47, bangod yan eh, nga mag-umon kayang hitan. Aton nga temperatura, kasarangan pat gamig, gabot pa sa 26 degrees Celsius. Ruhagi nagahuyop, southwest, 7 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot, 11 kilometros kada oras. Air quality sa Kalibo, okay pa man. Fair. Pag abot alas 9, alas 10, maka-experyensya rong Kalibo at mga pagpangilat. Alas 11, may pagsusilak-silak. Pag abot alas 12, ala una, alas 2, magag-umon kaangitan, may mga pagpangilat, pagdugdugdug, ag posibleng pagtugpa, itugan sa Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Importante, walang bagyo, walang low pressure area sa loob alang Philippine Area of Responsibility.
1: Todo komentaryo.
0: Liso kitabanwa sa nagapangunang balita lokal. Kahapon, haror masadya, ay nagpalibakaw ako kahapon. Aghalin sa libakaw, naghapit ako sa banwa Itbanga. Sa libakaw, aga tao kung ano kamatodra. Aga hopefully mabatian tarong aton nga congressman or governor Joen ag congressman Joven Miraflores. Nga si dating mayor Charito Charit de Barosa. Dong dismiss, ha? Nga mayor ag vice mayor at Libakaw, former mayor ag vice mayor at Libakaw, may ginaayo kuno sa mag-amang Miraflores, kay congressman ag governor Miraflores. Natuhoy ko raya gihapon nga kugang sa daywa nga membro it Libakaw sanggunang bayan. Bangod gani ko, binakanting pwesto it nagapungkong mayor makaroon, Tim Brian Chudosio, ag nagapungkong man nga vice mayor, Tonton Navarosa. Nga mga dating membro itsang gunang bayan, rank number 1, ag number 2. Ag bago gini kung pagka-dismiss it mag-amang Vincent ag Charit Navarosa, applying dong role of succession, so sumaka rodaywa, bakante rong pang wago ag pang pitong pwesto. Ag may daywang aplikante banwa, may andaw tanganing certificate of nomination sa anda tagsa-tagsa ka mga partido. Rayang former man nga mga SM member nga si Otoy Navarosa Villorente. Aga former SM member ag nag-mayor pat pinambugan bagto sa pata. Nga nakabitin makaroon banwa. Nakabitin bakod niya wa pagihapon na pirmahan ni Governor Joe N. Miraflores. Pero nano ka matuod nga nakabitin da bangod ko hingyo ni dating Mayor Charit nga kung pwede ako mudahon ranang gusto man nga papungkuon banwa sa konseho nga magatagos sa nabakante nga daywa ka mga posisyon sa pagkasangguni ang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag public knowledge man kapingid sa mga nakasayod kung ano kagapit ng relasyong politikal ni dating Mayor Charit Navarroza, dating Governor, now Congressman Joven Miraflores. Madagom ron na karanga relasyong politikal. Nga matsa hindi man, hindi man basta-basta nga mabalibaran ni Congressman Joven si dating Mayor Charit Navarroza. Bagod may andamay karang hinambagan nga daywa, may andamay karanga ginistoryahan. Nga walang iwanan man sandara. Ay kung mga panahon nga nagkandidato at gobernador, nagkandidato congressman, nagbalik sa pagka-gobernador, bago naging congressman sa segundo distrito, si Congressman Joven Miraflores. Ay, matsa suportado gilimora man ni former Mayor Charit Navarroza. Agsin o, daya nga gusto ko nung papungkuon mat mga Navarroza. Rason nga nakabitin ng appointment ko rin daywa nga mga tibyog gara nga mga dating SB member sa Ribacaw, balikan darun balwa sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, ora halin sa Ribacaw, balikan tarong Ribacaw ino na agto kita't baga dayang nagagawa nga ra nga picture kuno kung pagbisita ita mga maming dating Mayor Antonio Antong Maming ag dating Mayor Erlinda Maming sa mga Marquez. Sin mga lugar to ay? Sin nga lugar to? Ha? Datong picture nga to. Nga nakipagkita daw ang mga maming sa mga Marquez. Ang nagpaabot kuan ang suporta sa 2028 presidential and local election. Matuod da bagara kong lito aga Congressman Jess Marquez nga nakipagkita ang mga maming kinyo ag nagtao kuan ang pagsuporta sa 2028 election. Nga sayod man kita last 2025 election yat ron ang suporta kara sa grupo nanday Congressman Ted Harisco. Pero kung magbatuod ra, ano ang natabo banwa? Ano natabo sa sugod it partido? Ay kabi nagpanguta na ginako, nagpadagakot minsay sa sambilog sa pinakamagapit kay dating Mayor Antonio Antong Maming. Hindi kon pagabangon kon sinimaw, pero sambilogon da sa pinakamagapit nga tawo kay dating Mayor Maming. Agro akon nga pangutana, ano makon kamatuod? Nga, sa mga Marquez na rong suporta ni Mayor Maming, ruan ang sabat, tao ay tao kay Mayor Antong. Mas mayad nga sanda nga mag-asawa rong pangutanon. Dahil sanda mata dong nagadesisyon. Diba? Matsa na mag-uhan ako. Sana sabat, siyempre, magapit ginimaw. As in, magapit gid sa dating alkalde, Antonio Maming. Pero sa tenor, ako ng sabat, merong malalim na ibig sabihin, meron pong malalim na ibig sabihin ito. So, ibig sabihin ba, merong nangyayari sa loob, ha, ng grupo ni dating Congressman Ted Haresco. Kung magmatuod ra, nga rin mga maming, sumailo na, ha, kuan ng suporta pagtos sa mga Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Tama naman! Ako statement ni dating Mayor William nga kung si Kong Jojo Agrong Oswag istoryahan full support ro dating alkalde at kalibo. Ah, kung nga istoryahan Kong Jojo ang Ag Oswag Ilonggo. Oswag Ilonggo ta ha? Nga istoryahan. Suportado itate alkalde. Pero mana, kung nga kandidato ta sa 1st District ay si Congressman Haresco, atras ako. Ano ang natabo man? Ha? Between Kong Haresco and former Kalibo Mayor William Sukgang Lachica. Bakit po nagkakaganyan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, huwag yan po na ito mampisahit baga sa rengarang New Washington, no? Dayang complaint versus Engineer Jonathan Salvador agroan ng Metallica Shipyard. So makaro siguro matawang dagilit ligwa nga mabasa. Dayang tatlong pahina nga complaint address kay Mayor Francisco, Vice Mayor, hindi Vice Mayor, Chairman Itland Use Committee, Christian Peralta, SB Member makaroon, aga DNR EMB Region 6.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan naman doon itong pinalangga banwa atong pinalangga gid nga Metro Kalibo Water District nga nag-celebrate ko ng golden anniversary ngarong tubi ko namat gold mandong kulay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sabi ha ka parte. Ora. Agtong itat power. Sa bilog ga Panay Island, mga kasimanwa, ronga may pinakamanaba makaroon nga power rate. Hay what iba kundi rong more power corporation. Privado nga power distributor sa Iloilo. Hindi lang Iloilo City, but neighboring towns of Iloilo City ay imorong distributor at kuryente. Nga ginabakay naman sa mga power generator, mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abay, imaw kita rong pinakamanaba. Ha? More power, privado. Tara imaw ha, privado. Wrong rate, it more power. 14 pesos ag 41 centimos per kilowatt hour. Agara, mayad man da. Ah, nga dapat hindi man puro buyayaw lang kita sa Akelco. Ay bisan pa paano ang Akelco. Sa 1, 2, 3, 4, 5, anom ka mga electric cooperative. The more power, private abiron ha? Private aron. Now, agto kita sa mga electric cooperative. Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, Akelco, Anteco, Agcapelco. Iyara sa Western Visayas. Wow, natong giniba ka rin Negros Occidental, ay rong Negros Occidental, hindi na part it Western Visayas. Ah, part na mo ita Negros Island Region eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero in fairness sa Akelco ha, number one doong Akelco sa may pinakamanaba nga power rate sa bilog ng Western Visayas sa mga electric co-op ay doong Akelco makaroon roanaga nga per kilowatt hour is 15 pesos 11 centavos. Ginasundan da it Eleco 1 or Eleco 3 nga may ay hindi, Eleco 1 nga may 15 pesos 79 centavos. Ginasundat Eleco 2 nga may 15 pesos 86 centavos. Eleco 3 nga 16 pesos 49 centavos. Ang kamugid mga taga-Kapis doon nga pinakamataas sa Binog Western Visayas, 17 pesos ang 33 centimos. O gani po, bisan papaalin, bisan ginabinuyayaw na ito ng Akelco, makaroon nga September, Akelco po ang pinakamanaba, ang may pinakamanaba ka power rate sa mga electric co-op. Pero sa kabilugan, doon pinakamanaba, more power grid, nga sa private power distributor. Di congrats ha. More power. Congrats man Akelco. Bisan papaalin, bisan ginabuyayaw kamo, manaba magyapon ninyo nga kwan ha. Kamo man may pinakamanaba nga power rate bakarong September. Kamay pang magdaba pagid next nga billing naton.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Awan-hawanan tanay mensahe. Good morning, kid kay nung binilaser na ag kay Mampe. Salamat sa mensahe. Kay Teacher Sherry Boyk, ag Sir Eugene Edward Boyk. Kay nung Liland, ag kay Antininya Laurente, nga nagapamati man. Kay nung Bogs Matias, una sa pamilya Matias. Sa Mambukyaw, sa Banwat Batan. Good morning. Ah, dali na kita. Kay Kong